0: buñ leen tuddee alxuraan tuddi leen ko moo di alkafir
1: alkafir
0: alkafir mooy safaanub ak shakir ñoo safaanoo mooy ku suul jëf ku santut loolu dong la koo xam ne doomu aadama la nekk ci biiru waajuram suñ borom di ko wërsëgal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum booba laa taalamuuna shay'an bam ni ko ay joxe bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida loolu lépp gis nga ngir sant sa ngir sant moo ko waral kon yéefar boobu bu génnee ñëw jamono weddi suñ borom mi ko defal loolu lépp moo tax ñu ne kii dee kaafir la maanaam suul kotu jëf la maanaam moom santut loolu dong lay tekk nga xam ne kon diggante sax jullit ak yéefar foofu rek mooy différence yi jullit mooy ki nga xam ne day fàttaliku ginnaaw sant yàlla jaamu yàlla yi muy def yëpp sant la ci jublu yéefar mooy koo xam ne dafa goree di dafa weddi njekk amaa nag amaa màggal yàlla rek lañ ko war a def ni nga ko waxee loolu wax dëgg yàlla bu dee kooku ab wolof la mooy ku déggul wolof lay doon
1: ku déggul wolof waaw
0: bu dee diine la mooy koo xam ne am njàngam
1: bëriwaaw
0: alxuraan daaleka wa ma yuashim kooku muy wa ma yuazim gi muy wax ci suratul xajj lépp loo xam ne chairillah la wala mbokk ci xurumatullah suñ borom ci ba dafa tagg ñi nga xam ne dañ koy màggal nga xam ne boofu màggal sax la jëfandikoo kon màggal moom mooy lépp loo xam ne ak màgg wala ak cellate wala suñ borom jox na ko ak rëy suñ borom moom mooy joxe boo demee ca jàkka ja lay tax boo ñëwee daal di summi say daal ci buntu ba da ngay màggal jàkka ji lu tax mooy da ngaa jàpp ne jàkka ji dëgg la suuf la de moo kër seen kër ga nga jógee ñoo bokk lépp suuf la waaye am na lu nekk ci biir am na xadaasa boo xam ne ak cellate koo xam ne moo nekk ci biir moo tax ñu di ko màggal bu fekkee gis nañu kenn ci kilifa yi nu wàccee sunu bopp summi sunu mbaxana di ko nuyu dafa am lu tax wala nga di ko defal sa waajur dafa am lu tax dafa am lu nekk ci moom loo xam ne moom ngay wut waaye du rek jëmmi doomu aadama ji kees kepp moo tax même bu doon jëmmi doomu aadama sax suñ borom am na teranga yu mu def ci moom kon jëmmi màggal moom suñ borom day wax ne maa yafalu llahu bi adabikum in chakartum wa amantum wa kaana allahu chakiran alima suñ borom day wax ne koo xam ne ab santkat la day yàlla amul soxla ci di la mbugal nga ne mbugal sax ku santut lañ koy def moo tax sëñ Touba day ku yéeme ba nga xam ne mbir yi lu mu bari bari lam cay tànn day nekk li gën ëpp ca daraja ëpp ca xiima waaye rek féete ca kaw xëy na màggal gii mënoon na koo tuddee neneen mënoon na ko tuddee beneen bis boo xam ne du nekk bisu sant wala bis boo xam ne neneen la koy tuddee waaye jël gi mu ko jël rek jël ak cant def ko ca biir ca nga xam ne moom tabaraka habli dawama chukri lil jinaani bi ruuxi wal jasadi wal janaani moom cant moom da ko lépp cant ci ruu cant ci xol cant ci lépp moom noonu la ko doxalee
1: jërëjëf yaa oustaz ci kàddu yu am solo yu leer yooyu yu rafet yu lalu yooyu nga xam ne leeral na ko kon yaakaar naa mboolem téléspectateur yi ñi topp baatu màggal leer na ci képp koo xam ne si leerutoon ci moom képp koo xam ne lëntoon na ci moom it leer na ci moom képp koo xam ne xamoon na ko it gën na ci am yeneen njàngeet yu bees kon yaakaar naa ne màggal dayo bu rëy la ndax dayob sant la waa te it sëñ bi ko woote comme ni nga ko waxee dafay xool li gën a rëy mu def ko dafay xool ni mu gën a rëyee mu defee ko noonu waaw ndax sant na sant goo xam ne santuk mbindeefi ko toskant lu tolloog noog mbindeefi sakartu rabbia adad al alaiqi sant it ci bërëb yu tumuranke yooyu nga xam ne limoon nga ko muy bërëb yu doywaar yooyu nga xam ne lim nga ko sant it ci xolam muy cantu xol sant it cantuk jëf sant it cantuk làmmiñ ba noppi nag lott ci it sant nag na ñëw leen sant lema loolu nag fa la am na mutasawif yu wax ne ñàkk mën a sant mooy sant dëgg mooy ñàkk mën a sant waaw sant dëgg mooy dem ba tële da ñàkk mën a sant nit ki sax da nga koy may ba mu yàgg nga ne ko xawma nu ma lay def waaw loolu mooy da ngaa dem ba plan ko ne waaw
0: kenn ci mutasaw yi fi da koo wax
1: waaw
0: suñ borom maa ngi lay sant ci lema la sant
1: tey
0: waaw sant gi nga cant yàlla sax am na geneen cant ko ca war
1: waaw
0: googa am na cant ko ca war nga ne tasalsul lay doon
1: waaw
0: goo xam daanaka amul fu mu yem ndax yàlla moo la dimbali ba nga mën a sant moo tax cant googu am na cant ku ci waraat googu am na ku ci waraat
1: seetetetet kon bu ko defee dañuy dugg rek mbokk téléspectateurs yi ci ñaareelu question bi nga xam ne moo ëpp solo sax ci biir thème bi ndax thème bi moom dawa wax ne ni mu laloo boo tàmbalee rek da ngay xool solo seeg réyaay geeg dayo bi ak njàngeti rëy yi ci ne niñ ko mëna jàngé waye lay neccé kanamay gëna doy war sax ndax yeen wara ñëwaati yu am solo la ndax da fay laal mbolam képp ko xamné ci paré nga pour santé le Seigne Touba waaw ci bis bi nga xamné ci wota ndako ngir santé le ko boromam kon oustaz bëgg na no xamit ci batu cyant gogou magal gogou ñu tuddu bat bobu nit ki naka la mëna def ban ne ki magal na moy ki nga xamné day magal ci bu ñëwé yan la wara def ak lan la wara def yan taxaway la wara am moy nan la wara dundé ban xamné ki dal moy dal magal na walidinan ak magalam dal am nañ jot ci mag comme ku magal comme ni nit ki sañé taxawé waxtu juroom manam du ci melni tisbar nga julli ñenti rakka def farata yi def sunna yi def yépp ñi ñort ne yow kat nga ñort sa bop sax ne man jullina julli gu normal comme naka la nit ki mëna ñëwé ba ci biir dëkk bi ak fu mu mëna né ta am yéné magal naka la wara mëna def ban xamné ki magal na lolu lu am solo la ñong la koy ñong ci tax ñong ci taxerlu téléspectateur yi nak lolu yakamti nañ ko lool
0: okay jërëjëf Serigne Bassirou dafa laaj la bu am solo lool bo xamné japp na né képp kuy magal ci ak kuy magal dafa na laaj bo waron nako laaj ndax bu fekke nit ki day togo ay choono yu bari waxne maangi magali
1: warna xam la ci lawaat la ci
0: warna xam magali ci bopam moy lan la wara def bañ xamne mom mi ngi magali magal nak ndekam cyant la danaka manes na waxne lepp lo xamne nit ki dako def ci xéeti jëf yu baax yi bu ci yene cyant rek manes na waxne lol day dugg ci magal lepp lo xamne mbolem xéeti jëf yu baax yi lepp lu ci nit ki def ta yene ci ak cyant santale yalla santale Seigne Touba borom tabaaraku ta'ala rek man na ca dugg lolou tontu la go xamne ci anamuk bembeusal rek la waye buñ ko tekantale manes na ci andi ay yenn tombat bu ñeek bi ki bëgg magal mën ta ñak mu défar yeneem lolou nak moy tomb bu ñeek bi lu mata baye xel
1: tomb bu ñeek bi
0: ndax yene ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale da xamne moy fondement fondement bu deugere lo tek ci kaw man nako atane da ngay gis tabax bo xamne da ngay teen diko xol fek la ko teye du li ngay gis waye mang ci souf ken gisuko lolou moy yene kon ki nga xamne beug na magalese na baye xel ne Seigne Touba ci jaamu yalla la ko wo mu baye xel ne jaamu yalla amul genn jaamu yalla go xamne day ñak yene lolou bu amé rek baxut la way kat ba waxon ku ñaw ta fasso wëñ ga sa ñaw ga jagal
1: sa ñaw ga du jaar yoon
0: képp ko xamne ya nga ñaw fasso wëñ ga yaakaarna bo roppé la cey téggu ñepp xam nañu ko moy da ngay def bam bari te jëf ji da naka du muju fenn
1: waaw cey
0: yene jojju nak dañ koy faral di faté Seigne Touba limu woté dafa la ci yene ndax jaamu yalla la ka jaamu yalla la yene jojju faawu nit ki jital ko ci lepp lu mëna doon amna ño xamne nak magal gi ñom dañ ci démé rek mbiru aada wala li tubaab di tuddé folklore manam dal magal gaagi ñew ngay estati di wara né paré na di def say xoromu bu ñé nga dugg sa car ma ngi ni ci car bi ma ngi accident Touba suñ dal nangam suñ dal tay laax lañ déké et bi añu té nangam nga ñom ci yoy lañu top ba magal gi jeex nga né magal validé tay ken waxulako dal di deppat koku da naka yéné wul dara koku wala hayyasu billah way la suñ borom di netalé ci سوره الفرقان وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يالنا تي يالا موسل لو ميل نونو من نكو وارال نيان لنج كو كين كون يينه جي موم يوم بيغا ماكال سي فاو nga defarat sey yene
1: fa nga defarat sey yene
0: ñaarel bi bu am solo la moy al ikhlas
1: selal ci
0: moy selal
1: ci ñew gi
0: ta xeyna buñ dem ba ci tomb yu mujjé yi ci duggal te bokku ci
1: dañu
0: gëna feñ
1: dañu ci feñ inshallah
0: ki magal warna selal lol ndax ki boote magal gi rek ku selal la ag ci dayop cielate selal nak moy lepp loy def nga diko def rek ngir jëmi suñu borom tabaarak wa ta'ala Seigne Bassirou camera yi bari na lol ci magal gi bari na ci lol ndax bu fekke ne mbolam lo def dang koy camera
1: wa
0: deug yalla lol day melne defato ko ngir jëmi suñu borom tabaarak wa ta'ala ta cyant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith bim jangale dafa wax ne man kep ko xamne daf may defal jenn jef dima bolé kenn ma bayiko ko mom sax suñu borom yeelawut di bokk ken dara
1: di bokk ken den
0: kon nak lolou lu mata baye xel la xeyna ci jamono ay telephone lañ nak jamono ay camera jamono yu bare bare bare bare en tout cas yow mi nga xamne dal ya bëgg magal def say teranga say yu bax nga neub ko mo ci gën
1: nga diko
0: fessel su joba neena ci masalik li ëpp ci li ñuy feñal day yaqku ndax bo feñalé dara ñu na señ basiru de wax deug yalla gilem gi mray man nga daal di yek mbekté ci sa xol te boko yegé jëf ja daal di yaqku kon gis nga selal lu jafé la
1: tay
0: bokku na ci yi nga xane war nañ ci mëna gëna gor gor lu bu baaxa baaxa baax man damay sélo doomi señ Touba yi rek mana ngir nga gis leen sax da ngay xamne rek fi moy keur seigne salou xeyna gis nga ñu tek boori xewal yi ak yoyu waye da naka do gis dara ci ñom ñu ñaan ñaan yëkëti dara diko joxe ak yu ko nuru sax
1: waaw
0: dara ka dañuy bisu mag ak da naka dañuy xawa teju dara ka ludu siyar yi mënta ñak ak yu mel non waye bu fekke ne dooma adama bi lum def da koy woné ni day dem ba ci barab seigne Touba bi
1: diko filmé
0: di sirap ma ngi ni ci barab bi wax deug yalla ci barab bo xane fofu bo fa téwé war nga am yenen xalaat yu reey reey
1: ñudul yoyu
0: war nga xalaat jëmmu ji nim nekké jambar te jamoro yimi def lolu ay atam nim newé won nim wété won mom ci jëmmé bopam nim newé won doole ci sahir war nga am lo ci jangaté
1: waaw
0: léla nga dem ci barab bi diko siyar mu woru na la at yi nga am mom bam koy am mi ngi réaliser lu reey reey reey reey
1: waaw ci yalla
0: war nga xamné jëm nga teud fi jo xamné mo xétali deru nit ku ñuul motax ñu gën ko jox cër gën ko wormal na foko jangate day reey okay nak bo taxaye fofu muy barab bo xane barab bu ñi ñaané jéggel la dama ci masalik señ Touba al amakin bim koy jangalé moy barab yi nga xamné dañ fay nango ñaan moy barab yi nga xamné ay gañu bax dañ fa teud ta soxla yaangi bari yaangi yor ay soxla yu bari njabot gi kenn ku nek yaangi yor soxla yu bari xana bo né ba ca barab boba telo len luddou woné sa bop wén photo wala ñaar wo xane bo ñibé dang koy mëna estati ngir won nit ñi né magalé won na dem na ja barabu señ ba lolu mëna nek pertement bu reuy kon al ikhlas señ basirum nañ ko ci gëna yok nañ ko ci gëna doli deug la amna yo xamné souvenir la ci nit di jublu wala yu mel nona waye dal nañ xamné doomu adama dafa doyé ko xamné lepp lu mu def fegnaal ko lolu ngir mu yek ci bopam lu yomb yomb lay doon lolu may ñaaral tombe ñettelu tombe bi ci ni ñi wara magale moy faawu nak nu jima jangar señ Touba ji bopam mom nu magale won ñu jim ko roy lolit lu am solo la bo deglo netali señ mawlaye busa momu ak mbolem netali yi nga xam dañuy netali señ bi mi ñëk def magal gi moy jamono yim ko fi fekke day leer lol nga xamne yu bax yep duggu na ci biir waye da am lu ci fess lol sax lo xamne danaka bu fekkon magal dañ la ko bëgg teunkulo ci jenn jëf jojja lay doon moy bernde lool nak luma taxam la mom
1: moy
0: bu fekke ne
1: am solo la dal
0: lu am solo la bu fekke man nga jënd ab sachet ndox joxe ko koku mo ëpp doole nga dog sa nek di jang alquran ak khasira sax moko ëpp doole ndax boy jang alquran mi ngi tam jëf jang tambalé ci yow yam ci yow boy jang khasira mi ngi tambalé ci yow yam
1: ci yow waaw
0: da nak waye nak genné sa pos genné sa ñaq wa mimma razaqnahum yunfiqun dem jënd ndox nga séral ko bam sédd nga jox ko doomu adamay jublu je santalé señ Touba yalla borom tabaaraku ta'ala señ Touba loolu def berné la defoon ndax aw bay la woon bay mu wéccé ko mu nek am ab gatt dako dadé lewetal
1: batay li nga waxon da ci dugg sant amna yenen mbir yu ne ci bir waye day xolal ba ci gëna kawé
0: wa moy itam moy joxe am ñom ndax ki jang alquran mu ngi ci bir sant waye nak be da gëna way yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira na innama nut'imukum liwajhillah man gis nga selal gi ma genn tomb bima joge rek ñewat na liwajhillah joge la nurid bikum jazaan wala shukura kon nonu señ Touba nga xane non la magale won nga ne mo ci gëna fess la chaque señ Touba leppam jaamu yalla la leppam alquran la leppam qasida leppam nangam nga ne yaatu na lol
1: da ngay deug
0: lepp nga ci bir
1: ci koot
0: kon waxu nu ne ki qasida ak alquran lol ken duko wax lol mom da war rek aw sas wax na bisat nga diko def waaye nak fiñ wara gëna tek sunu baram moy bernde fofu mom moy ndax c'est pas pour rien sax ñu diko defé Touba am ay gan ñuy ñew bo né gan rek ikramu dhayfi bok na ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale né mandar gem gem yalla la ku gem yalla gem né bis penc day am da wara téral
1: da wara téral ganam
0: kon lu reey reey reey dajé nek wala ci nak ni ko señ Touba waxé ci masalik nga xol ku xif nga jox ko mu xewlu mo gën da wax junni juma
1: man
0: gis nga itam nim gëne kawé kon yow mi nga xamné xeyna magal da nga jang alquran nga jang khasir da nga def say julli da nga def say wir aha kay yoy yep ci magal gi la bok da dug ci ba buntu sante waye nak sak magal deug deug mom nang ko def muy bernde
1: nang ko def muy bernde
0: wa bul jël bernde dal diko tek ci ñaaral baat bernde bi bu ko xép bul wax ne bu fekk da nga nek ci kër gi xeyna sa baye mi ngi ray gilem wala mi ngi ray nak ñaare yow do baye xel
1: lool
0: da nga japp ne pa bi mi ngi ray na nangam waye bul bayil xel ne sa wajur wo bopam lay defal señ ko waxan sama jaamu yalla gi sama bop la koy defal
1: sama bop la koy jaal
0: lu mata baye xel la kon sa kilifa gi ne ci kër gi man na ray gilem wala nak mëno lolu xol ba xam man nga rayum xar waaw bo dem ba ci mom nga ne ko señ bi de xaram yi dama bëgg nga dugulal mako ci magal gi gis nga ne mëno am xar ndax gën nga neew doole lola fexel ba mbollem luñu jëfëndiko ci magal ci galas nga dajale ko bo dajale sa 10000 wala 15000 wala 20000 nga def nga dajale ko
1: waaw parce
0: que manana nekkut ne faaw da ngay reey gilem da ngay def lu reey reey reey fi jamono tollu ñu bari dañu yakane faaw dañu war def berne yu bare bare di nuroole ndax diw def nako dede yow fi nga toll rek man nga ko ba ci bo mënul lolu même bu fekkon ab jooni nga am war nga ko mëna jënde ay singom Hollywood diko seddelé
1: nit
0: kon kenn ku nekk amna lu man waye nga fexé dal ba def infaq fi sabilillah moy genné ci sa pos mo xam atmi wala bu magal gi dessé ñaari wër wala juroom benn wër jéma la dajalé dara bu ñé nga jém ko ci duggal waye nek ci ak kër borom kër gi def ñepp di jënd nangam yow nga fété wu di xewlu lool ëpp na def
1: waaw
0: señ bassir man damay wax né gan gi ñew sax bu dé ko yewu la bu mu yam ci rek ñew dal ci kër nit koko yoré la bul doylo loola
1: waaw
0: gappal né gan gi mana ki dëkk Touba niko señ Touba ni señ Touba sakko ci mom mu santale ko yalla yewit non la ko sakko ci yow kon yewit boy ñew ayna ya nga dekk yof ca Dakaru bo meune andi kessu genn andiko dañ koy soxla kenn ku ne pexé mo meuna am da nga am ay glace lo meuna am nang ko andi da nga am ay boisson da nga am ay casse lo meuna am rek ñew duggal ko ci neeku ne wa kër gi ñoko sakku wa kër gi mo xeyna dañ ko man wa yow bul nangu nak ñuy magal dila bayyi ndax kat señ Saliw dama waxon nako ne ku ci raw moromam rek danaka nit da ci ragniku mom jimi magal gi ku la ci ep positif dañ ci selal
1: ki yamu te ki ko def
0: duñ yam mu
1: ki sante ki du sante sax munu ñoyam
0: bi ci tege nak modi al khidma momit lu am solo la ci magal gi boko la ci nit di def ñu japp ne magal na xidma nak moy lepp lo xamne nit ñi danañ ko soxla nga defal len ko ya xam kër gi nga dëkk dañoy soxla ay pax yu ñuy gas yow doole nga am nga def ko ya xam dañu wara bas rawate ne jamono nawit bi ñu tollu da soxla nañ ndimbal nga dem jappo ca lol ci xidma lu reey la señ Touba masalik neena bu yomal xiyamé dañuy laaj ana ñi doon liggéeyal julit ñi ñu ne noongi ni ñu ne yeen kenn du xol seen mbir waxu len yalla ñepp ñe len kon xidma lu reey la ndax day woné ak oyof da kay xidma ñaare ñepp dañuy tok bëgg lu yomb mom mu juk di son ni ko baye faalé di faral di défé kon xidma gogou mo xam da ngay gindi ay nit Touba gi amna fi ay commission yo xamna ay gindi lañ leen tuddé nga xamna ñoo mom magal gëpp da naka liñ fay nekk rek moy xol xalé bu reer buñ koy dello ay mbokam lool lu reey la tax lool day dugg ci buntu xidma amna ñoo xane walu wërgu yaram lañuy topato nit ko daanu xam wala yu mel nonu jël ko kiko wala nit ko da ñew am migraine bopam di metti jël ko taxaw ko xam sa pour yek ba ci tak der yi ñi def ana buru tor ak ñom kenn du mëna jall ñu organiser ko loolu yëp day dugg ci buntu xidma kon fofu boko topé day yaatu lool waye nak bokku na ci ni nit di mbagalé tamit moy jang alcorane señ basirou xam nga señ Touba fim tegon alquran leppam alquran na cey jitu manes na xone mo cey mujju leppam alquran la
1: mo cey mujju
0: niko ko suñ borom donno lo mom lo ko ak yep alquran day mbirum suñ borom tabarak taw melo ci melaga suñ borom waye mu defal ci jagle nak señ Touba radiyallahu anhu jagale ko reey reey reey waj'al kitabaka ma'i haythu akun ya wahiban wahabtu likun fayakun fo ma na nek rek mak alquran ñofay nek fofa dafa am ak leunt gu fa am seigne basiru da am ño xamne lima waxon legi mo len dal ñom dañu top njangami ba duñ berde lolu njumte la waye da am ño xamne tamit nak dañu japp ne ay alquran yoy bokul ci magal gi lolu njumte la lolu mën ta nek seigne touba amul dara lu mi def alquran bokku ci wala khasside bokku ñom ñojay jitu
1: ñojay jitu ñojay muju
0: ñojay jitu kon lum khat defna sax lolou bo xolé khalifa seigne touba seigne sall rek bimu fi nek magal ge mossa na yubsi defna amna declaration bumu dan def di wax njangum kamil kamil yoy mu da santane ana jamono ñi nek donga dara
1: cheikh mamadou muntaha
0: lepp khalifa yeb khalifa yeb ñom ci lañ koy mom la seigne muntaha admi bo xolé lim ci santane jang alcorane ken xamul num toll
1: barina
0: lolou day yefi seigne touba day nono
1: da joxewon na limbi fi mu takku lol sax
0: day nono ñom lol mandara gala ci wa keur seigne touba bo xolé ni ñi mokale alcorane dongay touba yeek yu ko numuridi day jegg dayo mom ki mam kon lolit munu ja ñak jangum qasida
1: jangum
0: alquran rawatina suba gi bala liggey be tambale ñu jang alquran dok ba nga daan def boko mané yokko defal ndax bu liggey bi xasse ba tambali mom legi ganni ak berne mo upp doole nek ca togo ga ak rahas baak yu mel non lolou mo upp doole ak dem jindi ay bagage dem jili ay gan yu reer lolou mo upp doole mo tax lolou tamit lu mata baye xel kon ñom ci lañ bok ay salatu ala nabi am bolem xeti ñaani lu ci way nit lu ci way mëna def nako def ta bu koy def mu yeena ci lama waxon moy fama tambale won
1: yeena ci sant
0: santale seigne touba borom tabarak wa taala ñaari tomu yima koy teje nak mo di fataliku xewele suñ borom ni ko suñ touba mom defé diko fataliku seigne basirou
1: lo am solo
0: magal gi fekkat no fi dan ko sedlout way lu reey la
1: ta lu mata baye xel
0: nga taxaw rek xalam ko ne man de daaw fi magal gi fekkon na ma fi daaw ak ren ñaata la xam ci ñu fi genn aduna
1: waaw
0: diw fekke won nako ndaysan genn aduna sama mam diw nangam diw la andalon magal daaw ren tabarakallah diw bima ñewé ci kër gi di dal ci kër gi fekkon na fi diw ren bima ñewé nangam lolu boko xalaté xew da nga xamne suñu borom defal na la xewal te yalla dimbali la ba nga fekk fi magal rek lolou tawfiq ju reey kon di xalat xewal suñu borom yoyu lolou lu kawé la seigne touba neena tok di xalat ci suñu borom tabarak wa taala ben cha mo gëna gaaw nit ki di jaamu yalla ay at yu bari ngir bëgg jégué suñu borom tabarak wa taala kon lo xam nga momit lu am solo la
1: di xalam
0: fi may teje buntu bobu nak moy bok na ci magal wormal dekk bi
1: wormal fi ngay ñew barab bi
0: wormal dekk bi Touba day barab bu yeme barab bo rab bo xamne wormal dara way bo xalaté na ya nga dox ci suuf so xamne borom dekk bi ma nga fa teud rek lolu kenn xamul num toll waxantu ma nak lu jégué jumaaj ak yu ko nuru kon nanu watandiko di xotti wormay dekk bi xamna dara ci ñew sax ci tomu yu mujji bokku na ci nit ñi magale moy wormal dekk bi wormal borom dekk bi moy seigne touba ci bopam ci ni ngay nek ci barab ba waxan nako côté jumaaje fam nek wormal ak njabotam way wormal kep ko xam dafa laal dara ci deretam même bu yalla dogalon nga gis ko xamne dereti seigne touba la même bu fekkon da mel nu wërta mel waxu ñu la ne la bul ko nga roy ko de ndax kenn du roy nit ci lolu ci lu baxut bu yalla dogalon mu am way warna am worma joko jox ak num mana mel warna am warma jokay jox kon wormal dekk bi ci buntu bobu lay dugg ci xam lepp lo xamne lu yaq dekk bi la defena ne dara ñew ci tombu bobu sax magal yi jall yep ba day bari ciow te yey waral ciow li lu ci bari moy lolu moy ñak wormal dekk bi
1: ñak war nañ ci ñew
0: ñak xam barab bi nga xamne moy fi lañu nek bokk na ci magal xam valeuru dekk bi fi nga ñew nga ngon ko xam waye lolu nak ma ngi ci gëna woñu dëkk ci dëkk bi ndax légui ki dëkkul ci dëkk bi damay sétlu né ñom bu ñuy ñëw sax dañuy wajal Touba amna yéré yo xamné duñ ko ñëmé andi amna ciol go xam duñ ko def seen walu bop yek seeni wé ak seeni nangam ñu ci bari dañ na Touba la jëm dé ba lool duñ ko andal way lég ñu ñëw gis né ñom lañ doon watandiku amna soxna so xawa doy war soxna Santu Diop ñëw fekk ñu ko na ah li man ko ko tek amul solo nga ne kon koko mo koy muju may fit da ngay deg sax ñu na man ma yaagan Touba kenn do fi def nangam fekk ñoña amna ci ko xane ci koko lañ ko gisé koko nak mo
1: kan fekk
0: ci da koko moko may fit lolu lu mata watandiko la kep ko fi magal ci nga xamne dekk bi ab dekk la waxna bokku dekk yi senegal yi amna warma ju fi wara am amna nees fi wara doxé li dal japp na na yenn ci ay tombu yu neew la yo xamne ki magal ci bu fekke def nako jital yene xeba limi def lepp selal am ci xeba ikramu dhayfi moy jël man ci alalam lepp diko jox ci nit ñi ngir jëmi suñu borom tabaaraku ta'ala ci lek ak naan ak ay bernde yu tawfiixe te lol la jut ne faawu da wara reey la juné faaw da nga wara déressé ngir doko magal
1: lolou moy day melne li ci señ bi tambalé ginar bu gilem
0: tektal bu reey reey
1: tektal bu reey reey
0: bu reey da bëgg wax na kenn ku nekk fum toll rek gisone man exemple yi ma joxé ci ay singom olivewood ay ben nang bok ben sachet canette paquetu canette boko mané ben ndox bu ko xép xolal fi nga tollu nga def ko bu ëllëgé suñu borom dalay dimbali nga man lo xamné moko fété li dal ku ko def yap nañ né suñ borom dana dogal mu dugg ci ñinga xamne la señ touba wote won ñom ñing ci señ touba da wote ne man li la wote kep ko xamne da ngay ñew diko wuy ji war nga fexé ba wuy si ko ci limu wote da bañ ca yok leen lu ci bokku señ basiru
1: jerejeuf oustaz aline badar ndjay ci cadre yu am solo yoyu mbokki téléspectateur asamadia yakarna kep ko xamne ci yaangi top asamadia ci waxtane am solo yi gis nga ne tem bi mom yakarna tem la bo xamne ci ñepp nga doon xaar ndax it indi nañ ci yo xamne ci yu am solo la yim ci tuddu mbollem jëf yim ci tuddu bu ci nekk ab parti la bo xamne ak jaamu yalla la gu reey waaw yene mo fondement jëfi julit bi moy li nga xamne ci moy matal jëf ji innamal a'mal binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit ki li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon dal ne kep ko xamne ci dafa gaday jëm ci yalla lam ci bëgg dana ko am waye kep ko xamne dafa gaday jëm ci ndaw sax lam ci bëgg dana ko am kon yene moy li fas digënte jëf ci ak nit ki ci limi jëf kon yaakarna bu ñi magal ci lim ci indi ci yene yaakarna lu mata bayyi xel la ndax jëf yépp yene moko fas kon nan ko bayyi xel mbolam telespectateur ak telespectatrice yépp ak ñi top asamedi ak ñi koy top sax ci registre yi lu mata bayyi xel la ndax waxna ko legi nit ki su joggé rek jëm ci bërepp sonn ci lool lamuy def warna mëna xam lan la waaw ñaaral bi lim ci tekit gis ngeen ne lu am solo la muy ikhlas muy selal sa jëf ji ndax li señ mbay jaxata nan bambalu lu selul bokku ci lolu moy lim ci indi mu indi ci yit yu am solo indi ne ci yit berne nga xamne bokku na yit ci ponk yi gëna reuy ci magal gi ndax li señ bi def indi ciosan la nga xamne niko señ bi defé tax mu indi ko xolit ne bokku na ci jaamu yalla yi gëna reuy bi ci gëna mag mu indi ko waye indi na yit khitma muy liggey bi nga xamne ci ñing koy def bokku ci ak woyof bokku ci liggey julit ñi ak ndam yi nga xamne ak lan la ci fay ëlëk waye indi na yit bare gis nga indi na yit lu ci melne manam beurep bi ngay jëm ci muy Touba nga xamne dekk la bu wote dekk yi bari am luñ fi bañ mbollem lu juuyok sunna mbollem lu juuyok téré sun borom ci luñu sip ak lu leunt ak luñ dakk yépp dañ ko fi dakk muy soñ ci yit ñi nga xamne ci ñeneen ni fekk ci ndax nit ki mom su la fekk sé rek bu gisé ni ngay jëfé rek lu ci bari dalay jema top do waaw tay dekk bi fexé nan ba wané ko wanin bo xamné jox ko profil bo xamné mbolam ko jëgé ci biti di ñëw sax di ng ko bayyi xel comme nim ko waxé kon matna bayyi xel bax waye indi na ci point bu am solo ci magal gi muy jang alquran nga xamné lolu cheikh mamadou muntaha mi nga xamné moy suñu jëwri ñun ñëpp mom lay jital ci lepp buñ xasse bu dugg wéru safar rek ay junni kamilé alquran lañu jang def ko addi serigne bi djublu ci sante la ci serigne touba sun borom buñ démé ba egg ci souru magal gi it kon képp ko xamné ci borom kër nga tay bayyi xel jotaay bu am solo bi ci suba gi bala nga tambali len bala ligéy be tambali nga wacce kamilu alquran wala ay kamilu alquran sun borom subhanahu wa ta'ala boko défé rek lolu yakarna ni ko oustaz waxé bu ci neggi ku ne xamna né amna ci yo xamné dañ ko ci duggal te bokku ci amna ño xamna di ñew ba yeksi len ndi xeyna ñaka xam la amna ci ño xamne dañ koy defé ngir manam so bis wala dugg ci registre rek gis len ma tax ci duggal lu ci bokku amna ci ño xamne liñ ci duggal lu ci bokku xeyna ak umple la ñi bëggoon ci ay leral bu baax
0: wa kay jere jeuf serigne basiru nanaka teunk nga lepp deug la tomb yoy nga xamne ci lañ jaar amna ño xamne xeyna ci pexey shaytané shaytané ni nga xamé ne bëggut kenn jariño nday fexé ba barab bo xamne dañ fa wara jariño dana fexé ba gal lan ko rogo lam waxon rek suma la atiyannahum min bayni aydihim ba nam jexé kon boko don teunk man nga xone shaytané dana fexé ba amna ño xamne duñ magal
1: cey
0: yoy nak momit yenn ci banna yaatu lol wa yenn ci ay tombe yi nga xamne manes na ko ko teunk rek ba ci ñeuk bokku na ci li tax nit ki ak magalam du bax wala yi nga xam dañ ko duggal ci magal gi te bokku ci moy ngissal ak bëgg siiw lolum mum day mel la yaatu na lol ci magal yi ñu genn ndax day am ay nit ño xamne ay nit ci écran lañ ñum la tay ñuy magal ci dañuy bëgg seen lepp daanaka day fess seen kër day fess seen njabot ñepp dañ leen di xam lolou nak ño xamne feneen lañ ko tamé bu ñëwé léla dañ koy bëgg ënd ci biir dëkk bi di woné ak pokoré gu réy gilem gaangi ni réy dañ gilem bu suba dañ réy nangami nak pantere baangi ni gis nga li lepp ay ndoxala li lepp ay boisson la yoyu caméra ñaari rawte na sun bokk soxna yi ñaari ki yo tok dem summi ko wat solo wat yoy yep don nit ki da koy def ngir jublu ci sante ta def ko ngir jëmmé yalla ayut ndax bisub cyant lañ wax waye bu duggé ci buntu ngissal ak buntu bëgg siiw ak buntu sax lélé ka koy def sax bu lay jigen la na l'islam jangale ak ciol deug deug bo xale doomi seigne touba yu jigen niñ da solo nga xane lol yoyé do ca am am lay leer ak am lay tek ci bob bi leer ak mom dal ki man la lola nak dougal nañ ko ci magal ke te bokku ci moy ngistal ak bëgg siiw bëgg woné wu upp ak lo jox nit ñi won len ko
1: lo joxe woné ko la bari na ci lol do
0: waaw ñu tek caméra bi muy daw ngay woné ay bol yo xamné tabarakallah bu fekkone sax bolé bo noppé dang koy tek ci mbéd yi ñepp xéewlu waye daanaka yow kër gi nga nek daanaka du ci genn
1: waaw
0: say gané bop la daanaka su ko défé nak mu nek ak yaq gu bari go xamné ki man la lool duggal nañ ko ci magal gi bokku na ci nga xamné lu mata watandiko la te bo xolé la ma la waxone ciosan amu ci won yow rek señ touba
1: amu ci won waaw
0: ak ñimu yar bo xolé yoy da ngay gis ni
1: amu ci won
0: lool kon lu mata bayyi xel ñaarel bi modi magal go xamne danaka lepp sank waxtu la
1: waaw lo am solo
0: dougal nañ ko ci waxtu ci magal gi ta bokku ci wëndelu nañ dem kër ñom diw buñ fi joggé dem kër ñu lol kessé xam nga bu doon dañuy salatu rahim day jokk ak mbokk
1: lo am solo la
0: señ basirou def yi moy seen kër ta mag mom ñoo nekkon dakar wala masna ñew banjul sans place nga dem fa siyaré ko lu bax la waye dem ñoo xamne day mel lol dog moy seen programme dem kër ñom diw buñ fi joggé buñu fanané dem fa la diw kër ñom diw fa lañ wara añé top ci télé bi di dox rek sama ben way dama wax dama
1: julli yenn wax
0: léla mo dama wa ñi nek ci télé bi di dem ak dik mom ndax amna fuñu jëm
1: maraka
0: du ñak am ñu am fuñu jëm way amna ño xane mom daanaka rek
1: amuñu fuñu jëm
0: wa ndax non bi ñi nek donga dara bokor nañ ci nek ci télé bi di dem te kenn xamul fo jëm wa waxaw bo sori daanaka deppat fo rombu dara nga tok sétan ko fuccio am ko tok nga tok sétan ko lolu xawar doy war la kon sank a waxtu yow jengo alquran bokko ci ñi nga xane dañuy joxe bernde dimbali wo ñu reer nga xane yow magal ke ben position bo ci taxaw magal gi jeexon bu ñu laaje yow lo doon def ci magal gi lo xana day jariñ nit ñi danaka do ca mëna wax lu am solo lu nan kër ñum diiw mo dakk ndax ñom miss wi lañuy reer ñum diiw nangam yow yaangi netali mbaxé jambot yow waxo ci sax bax dara
1: sun
0: tuba rang da na isa a'jabaka khisal umri'in fakunhu nit bu la yéme da ngay jéma melni mom waye do nek rek nan señ basirou day bo xolon nak wi mu ray seen kër nangam magal goko amatut te yow nga ne di fofa dara lol ëpp na def moy mom bi mi jamono yi mi am tuyaaba yaang koy sétan
1: waaw
0: señ sambay day wax na yowmal khiyam lepp lolo fa nit di rawé rek lu ci ëpp bi mu koy def yaangi taxaw diko xol
1: bi mu koy def yaangi taxaw
0: kon lolou mata bayyi xel la kon wërelu metti bi lolit amul ben jariñ bi ci deke jaaroon na ci legi modi baña joxe dara ci magal gi lolou musiba la lolou mom ëpp na def ñu magal ba nopi defo ci sa deureum lolou mo dama ne mom don te gan nga sax musiba la erreur bu reey lolou ëpp na def ndax señ touba day gatt bobé mu ca mu ca rayon la sakka dafa ñu ci fasal ñun ñepp ngat bobé ndax ñun fekke wuñ ko waye mu ay jëfëm yaatu la kon képp ko xamné man na dara na baña xép loola bu mu wax né diiw da ray nak comme mënuma ray nak dama koy far bayyi même bu fekke kër gi dañu defar ay gëna di ci réré jëndal ben sané ko ci né boole leen mako ci
1: waaw
0: loola baxna
1: lu bax
0: waye dal tok non rek lool mom lool ëpp na def ta nak loolu yaatuna bo gese ma boole ko ci tombi moy da yaatu lé
1: bari na ci dé
0: moy yaw gaay waxane mom mom dañu lool moy
1: seen bir dara dañ ci boole wax ju bari sa tecc
0: kep yem ci
1: waaw
0: waaw xolé xolé suñu dalbi suñu réri jël ay théâtre monté yoy kep suñu tuba amul morom
1: te
0: yow bu ñepp melone né yow da naka dara du jak loolu ëpp na kenn du la wax dara nak
1: am ñoo xamne dañuy ñew juroomi ñew yo xam ci seen bop kessi lay jëm
0: dañ koy wajal
1: waaw te duñ participer dara
0: dañ koy wajal wal hayya billah loolu loolu loolu pertement gu reey la loolu luma ta bayyi xel la buñ ko waxe nak moy ñuko man dama bind sax al bukhlu wa adam ikram adh-dhayfi ma'a al qudrah
1: waa ñi nga xamne man
0: na nga xamne mom man na nek al qudrah ala dhalik nga xamne man nañ ko koku mo tax ñuy wax ki ci tege koku lu ci ëpp man na aju ci walu dekk bi momit moy bokku na ci li xew yaatu lol man tamana yag na ko gis moy nit ko xamne dafa joge dafa dekkul ci dekk bi ñew ci dekk bi nek sa gan wala mu nek sa kër bëgg def lo xamné dañ koy téré ci dekk bi nga diko yaatal
1: wa bari na ci lool
0: ak diko laq ak diko wutal buntu bu mu ko mëna défé loolu yim dajalé dafa bari yim dajalé ndax ki ñew mom xawna am hayba bu mu am ci dekk bi mom ragal na yenn yi ragal nako def ci dekk bi
1: soko yaatalé mom
0: boko yaatalé ben tax nga mu ñëmé lum reeyelon lum jappane li de xana ken wuro ko meuna def touba de ken du fa tux mu ñew mu da yow lan nga naka man sama bobu demé xam nga dama tamu tux koku dala wara wax na nga gis nga touba de mo gis nga bo fi nekké sax même boko tamon le nga bayiko dekk bi de day nek day dekk bo xamné day defar nit ah lolé kilifa gi mom da koy téré ah bay ba nga wattu de lolé bu lo ci baye faari jappé deug yaal man mi di borom keug meunlu ma la
1: dal xelmi du dal
0: wa la geñon dal muy boko monona bayyi sax mo geñ waaye da nga bëgg to na graw ñewal ci salle de bébé
1: tay
0: ya ñewal ci salle de bébé nga duggal ko fofu muy tox koku liñu tuddé tradition wala abus de confiance sax mana ñu wolu la nga wor fofu la xew ya nga bok ci wa dëkk bi da nga yow da nga wara sam wor may dëkk bi da nga wara fexé ku xamul ko mu di ya ko wara xamal yow nga diko xajal nan ko lol lu bon lolou seigne muntaha di téré seigne touba diko téré bëgg ko ci dëkk bi yow yaay xajal nit mu ñëw diko fi def ci
1: tay
0: lol nak ci lepp nak bu dé jigen la nga nako grafas man ko ko tek da ngay def nangam rek bo jëlé musor gi défé ko ni nga xané lol day xaw doy war bu dé pose ongle yi ñi def nga nako man ko ko def dé fé ak fé rek ngay moytu yow bu jégué jumaaji wala boy siyar defal nangam solal ay gants nga né yow yaangi jangal nit ñi ay yoonu cyankuté yoon yo xamné dañ fay xoti won nit mëna dem ba ñibbi fam dëkk di woné ay natal yo xamné Touba la ñu nako yow sa mess bi wala sa nangam mi nga def xana fi du Touba mëna Touba la kay so dé ñoñi tamit dana man dé kon Touba na mako jappé won demi wut non dama jappone kenn señu wa def nangam loolu ap tomb la bo xamné xewna lol legi ci magal gi ay nit di xajal ay nit ñi di ko def wala seen di dekk lo ñuy def lo xamne jaarut bo nopi ñu di len ci jappale di len ci encourager bu mujju bi nak ci yi nga xamne momit yaatu na lol modi lu tolle magal Touba nit di fe ñew bo nopi di wajal ay moy yalla wal hayya billah yo di am
1: lolou musiba la
0: musiba mu reere karisa lolou day yatou lolou hadith bobu ngeureun junju ba yonent bi di wax ci walu yene kep ko xamne dafa gaday ngir jemi yalla ñu bindal ko tuyaabay ko gaday ngir jemi yalla ko xamne top jigen dongo jigen ci dem mu ne nako top wala nako fekke lolou dongo la yalla dana ko bindal yene lolou mu yene won moy koku mu yene won
1: fekk
0: lolou seigne bassirou dafa yaatu lolou amna ño xamne seni magal Touba da naka jigen dong koy waral leg
1: Allah akbar
0: joxante grandi wu jigen invité jigen lele koku man na nek ko xane ku dekk Touba lay don nek Dakar wala nek ben barab invité fa ay gan ño xamne da naka lañ sekk dara rafetu ja lol nak lu doy war la
1: mom mat di serul te diko baye xel
0: la
1: dal
0: lu mata baye xel la rawati na borom keur yi
1: surtout borom keur yi
0: buñ ko nango manam bëgg ay gand ak bëgg lu leen neex mom tabarakal ma nga am ben wëldere bu baaxa baaxa baax señ yéri jaxate da fonku yoyu lol neena mo nga xane mom magal gi ma sha Allah keureum day yaatu mu meuna bernel gagne waye heure buñu noddé day ñew ci gagne leen waaj leen julli lol nak dañ ko ci méré na ci musta jam ay gand yu ko méré lol ni ñi ba xam nga bëgguñ loolu man am na ñoo xam sax dañ na bu deweene duma fi dal ah na fi baña dal yow li nga def moy li señ Touba santane moy dajalo len di sante yalla way waxul kay dajalo len di sank waxtu ak di moy yalla wala hayasu billah kon loolu borom kër na ci am fulla bu gisee am neeg bo xana ay jigeen ak goor nañ fa dajalo jaxaso te jaadut loolu na ca wax wo borom neeba bu ñew manako wayo ñi nga sa gani ñam ñan lañ ay jëkër jabar lañu muna nang nga ko lolou wut ci pexé wi Touba la ken du fi def nang fudu Touba sax ken wul fa def lu baxut kon day am ño xane mom li ñaan ñi gambok ñi ras dem bokkuñu amna ñu juk ngir dañuy magali amna ño xane mom dafa am yenen ay objectif yo xane mom lañ ci bëgg am jigeen ñu wara dajal woko ne ko nañ dajal magal ga kër diw ak yu mel nona bu gudd jote ñi yek ci kaw terrasse lañ fay nek yalla xam lolou señ Bassirou lu mata baye xel tay yi may wax ni yu yaatu la yaatu la yo xamne ñu bare bare bare xamnañ ci ay mbir yu yaatu yo xamne mi ngi am don da nak lu way def mom
1: bopam lu way def bopam tayit nit ki warna moy totandiko setan di jaare ci mom ni jëf ci mom dal
0: ah xam nga nim amé ay bis yo xamne bo ca défé lu baax dañ koy ful lu melni bisu aljuma ak laylatul qadr yek nangam am ko ci ay waxtu non la amé bép barab bo xamné wala jamono jo xamné yalla dako magal bu ci nit ki défé moy yalla fofu rek lañ koy fulé
1: dañ koy ful
0: fofu dañ fay ful ak ndax dafa am suul adab gu ci nek nit ki dafa xotti warma ñak téggine digëndem ak borom bi subhanahu wa ta'ala lool xaw doy war la fuñu wara défaro nak nit ku fa yaqo koku sak défaru man na xawa manes na ci xawa na da barab bo xamne dañ fay defaro nit ki dafa wara ñew gëna defaru gëna dolli gëna def nangam nit ki dem tegge feneen ak moy yalla ñu andi ko fa diko def lolu wal hayas billah mandragam ñaka taxela
1: mandragam ñaka taxela
0: kon nak lolu nañ ci baye xel señ Touba lim woti dal ko xamne yow wajjo ñew ngir lolu nga ne yow wajjo ñew ngir sante ci ngir wuy ci ye benen programme nga am wa deug yalla yamale ko fa nga nek ta bañ ko andi ci dekk bi di ñew ñu naan waaw mom kay da ngay deg ñu koy wax ah magali legi kay danaka mom nangam sal xajo nangam ta fek kawote mom wote wut lolu ta yoy day dem ba ci makka ay legi seubu sama ni ma sama ci net di ko lu doy war lo wax ci kaaba ga la amé won ta lu xaw nuru lol la won nga xane yoy yu doy war la fo dem ci aduna mo yaqtu go xane legi agna fune mokay teje rek serigne bi moy bok na ci ñu dugal ci magga gi ta bokku ci na moy xeytu khurafaadi ah fi dang fi xalanko garab gi señ Fall togo na ci ay nit di commerce ci magal gi waaw soofu señ Fallu sangi ni deeng nga nangam derbi señ diiw da derbi señ diiw nangam señ diiw ñew na tibbi soof ci makko yoyu tamit lu mata baye xel la
1: bari na de yaat na de
0: waaw lool lu yaatu la barab yu ci bari ñafay nek daara ay wutkati xaaliss lañ dem ci wetu barab kilife yi dem ci wetu armel yi ni neena won nangam tek fa sa keul luñu jox nga jëfëndiko ko lolu nit ñi nañ ci baye xel bo demone poroxan defana dafa yaatu lol ay xalanko yo xamne diina sax aslan dakoy téré waxuntuma ak jigeen yo xamne nekkul jëfi nit nit diko def lolu mom ëppuna def yu mata baye xel la nit bo bëgge jariñu defana xam nañ liñu wara jariñu dem siyaara ji barab yi nit ñu bax ñi barab la bu suñu borom di nango ñaan nima ko waxa legi nga dem fa ak tay ak dal dugu siar ngi jemi suñu borom tabaarak ta ñaanal ka fa teud ñaan suñu borom tabaarak ta mu fajj say aajo yoy lañuy def ay ko rom rek mu na ndox mi ndoxum nangam señ diiw ci ñaanon suuf ci nangam ba dila duggal ci yo xamne da naka dalay genn ci diina ji lolé ñi ñew di magal ci nañ ci baye xel ta xam buñuy jël ñu diko jël ci source yu wéré señ Bassirou
1: jërëjëf oustaz Aline Badre Ndiaye ci léral yu am solo yoy kon yakarna mbokk téléspectateur asama diya yeen ñi baxu and ak ñun ci émission yi magal gi ñi bi wéru téro balé gis ngeen din ko and ak yeen muy jotaay yu am solo yo xamné ci dañ koy amal ci télé bi ak ci radio bi mu nek it etemi bari te wote yo xamne yep ay borom xam xama koy tewe waye bi nek tem bo xamne tem bu am solo bu ganjirol ndax dafa concerner kep ko xamne si parena pour magal si magal Touba waye yittel kep ko xamne si parena pour ñew ci dekk bi muy nakala wara mëna magalé ak nakala ko mëna défé ban mëna japp né ki kër ku magal la bala ba mëna ndort ci bopam sax mom né magal na mu indi wat ci yenen yi nga xamné ci ay poukéré wok yenen yi ci duggal nga xamné du bokku ci té sëriñ bi fekk bawu ko fi ak njabo tamit bawu ñu ko fi wa lool nit mu nekk lu am solo am solo ñun ñëpp ñu wata mar ko war ko mëna bayyi xel ba lim mujjé rek muy lo xamné sa waxuma la sëriñ bi bawu ko fi wa da ko dakk diiné dakk ko mu nekk lo xamné ci li gëna yees ci diiné ndax def yoyu mom yakar na ne comme ning ko waxe rek amna barab yo xamne boko fa defé dañ koy ful ku melne Seigne Touba lim dundu ak lim jaayante digg mak boromam ak lim dacc tukki geej gi nga xamne bin koy arresté 1895 mu nekkon bis bu lendeum bu doy war bu metti mu ñew ne santale len ma sama borom ak lam dacc lepp ginaaw lolu koku yakar na kep ku koy wuy ci war nga ko wuy ci li nga jital moy ci ñaarel point bi moy kikoy def ta naka lan koy accepter moy magal moy mu selal jëfinam selal aw doxinam selal digam ak dekk bi kon yakarna yexi nan fi nga xamne ci mom lañ wara wacce jotaay bi di sante bu baakha baakha baakha baax mbax telespectateur yi asamadie yep telespectateur yi ci radio bi ak ci tele bi nak di sante kilifa yi top jotaay bi yep ni len koy baaxo and ak yeen nak ba ni exce ci magal gi bis bu yalla sak yi plateau yi bari te wote inda sabah dana ñew wa fil masay dana ñew yenen ak yenen ak yenen ak yenen plateau yi bari yu wote yo xamne ci ay borom xam xam rek ka fi ñew tam yi bari yu wote yit comme niñ ko defé magaluk daw rek ni lañ koy defé ren insha allah rabbi ba ni yeggé ci bërepp bi and sante le Seigne Touba boromam tabarak wa taala kon da fay melne kinu dalalon ku ñepp rañal la ci biir réew mi ak bitim réew rafet lu xam xamam lool rafet lu yit ab liggéeyam ci niko nit ñi téwlo kon yaakarna soñé yi nga xamné ñëwaat na té mu bayé ko ci lambiñam té mu nek nit ko xamné yit borom xam xam la bu mag ta sel ta ñepp rafet lu xam xamam ta nang ko muy oustad aline badara ndjay kon ñong koy ñaanal suñu borom yagal ko te guddulu fanam lool te wéréli kërëm ba lim yéné ligéel sëriñ bi mu défé ko nim ko bëggé dara bañ ko galankor kon bu ko défé oustad dañé yexsi ci fini waccé jotaay bi yaakar na né li ci dess ci waxtu bërétut kon bu ko défé it kaddi tagato yi rek ñi ci inshallah rabbu benen yoon
0: wa alhamdullilah jërëjëf sëriñ basirou sant suñu borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di santa Cheikh Abdou Samad initiative bu am solo bi ak mbollem ñi nga xamne ñoy liggéey ci kër gi ñoo ay jambar lool ciono yeneen ñu diko jankontel and ak señ bi ci liggéey bi ñaanu suñu borom tabaaraku ta'ala ngeeneel yu reey ak jagle yu reey yim defal señ Touba yalla ñu dugg fofu ci ngeeneel yoya señ borom tabaaraku ta'ala defal ñu jéggal ko yaatu defal ñu ay tawfiq te ñak ko fekke ay adyu bari ci barke señ Touba allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
1: jerejeuf oustaz aline badar ndjay amna mbekté lol and ak yow jotaay bu mag bu sel bi nga xamné tambali won nan ko temu tay bi nak moy aliyatu munasa ihya munasabatu munasabati magal Touba mu nek tem bu am solo am solo am solo di tem bo xamné niko uni ci oustaz duggé ak nim ci genné rek xamna né jangati bare bare ngi ci kon mbokk téléspectateur yi ñi ngi leen di jox dig dajé benen yoon inshallah rabbi wassalamu alaykum wa rahmatullah

forcément message bi ñi am da fay nek message bu universel du nek message bo xamné rek da fa yom ci seen dëkk wala mu yom ci seen xéet wala mu yom ci seen réew wayé da fay nek message bo xamné mbolem aduna ñepp ci xacc lool motax cheikhul qadim ki yenn ci ay mbindam muy leral lolou ni kat lima taxajuk rek man moy yessel diine ganna bi nga xamé ni diine rapuna xam xam legui newna ak njub legui newna top ngirum gaay yu bax yi legui newna dañuy tuddé al irada irada nak buñ ko waxé wala tax ñu tuddé ko ak muridiyya wala sax ñu tuddé ko al muridi al muridun wala al muridin wala tariqatu muridin ba do yep bo jël baxna irada al muridiyya tariqatu al irada tariqatu al muridi al tariqa al muridiyya wala tariqatu muridin irada ni firi moy ak namel moy volonté volonté bëgg bëgg bi nit ki di am lool moy al irada namu gi nit ki di namu lool moy al irada irada nak buñ ko waxé lu am tislay la ci diiné lu am tislay la ci al qur'anul karim lool moy taxon borom subhanahu wa ta'ala waxon yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul kahfi ne ko wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu yow muhammad na nga bolé sa bop ci kurel bi nga xamé né ñom kat kurel bobu yuriduna wajhahu dañu bëgg yalla kurel bobu nga xamné ñom dañu bëgg yalla ñom lepp luñuy def yalla mom lañ ci bëgg lepp luñuy def ngeureum yalla lañ ci wut kon serigne touba bat bobu la jël ci ay bobu nonu mu deppok miram ak mbirum tele bi andal nak mom ba tax tay len mandargalé ci ay mouride moy ñu xey ni dañu namu yalla mo tax ci cheikh mamadou bachir da fay wax ne bi nga xamé dim nañ ba ak bëgg yalla ra neew ci askan wi neew ci nit ñi serigne touba ñew amé yittiju kawé joju yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jox ko digal ne ko fasda'

ak fu mën a ne moom yàlla rek lay namm ci la muy def, ngërëmal yàlla rek lay sàkku ci la muy def. La muy def, la muy wax, ay yëngatoom, ay dalam, loolu lépp ngërëmal yàlla dong la cay sàkku. Loolu moo tax dañuy gis Cheikhul Karim yenn ci ay mbindam lu mel ni Maqdamatul Khidma, dafa xam ne man samay yëngatu, samay dal, sama dund, sama faatu, loolu lépp borom bi laa ko jox. Waaw, billahi alladhi la ilaha illa huwa hayati wa mamati harakati wa sakanati. Cheikh Abdul Ahad jëloon ci moom chiar boobu noonu daan ko waxtaanee lu bari bari. Kon sëriñ bi dafa ñëw woote woote ak irada. Irada nag lu ñëpp mën a dugg la. Mboolem képp koo xam ne namm nga yàlla, bëgg nga am ngërëmal yàlla, yow ab mërit nga. Kon loolu dafay wane benn dimension bu universel ci dimension Maulana Cheikhul Karim yi, mooy point bu njëkk bi. Ñaareelu point bi, ñu gis nag moom Cheikhul Karim yërmande ju rëy ji nga xamee ne moom la ëmbal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak taxawaay yu rëy yi nga xam ne moom la taxaw bi mu fi nekkee ngir xeet woowu noonu nooteel gën leen teg. Noteel googu wàññi ko ak it doye di ngeen doyee di woon doye di woog it mu fexe ba jëlee leen ci faiblesse boobu yóbbu leen ci situation de force. Loolu ñu gis taxawaay yu bëri yoo xam ne nii am na ko ci. Yooyu yëpp di firndeel kon moom ab wooteem ci ne kon tënkuwul ci gox, tënkuwul ci région, tënkuwul ci aw xeet. Kon nga xam ne gis nañu délégation bi nga xam ne moo jóge woon al madinatul munawwara ñëwoon njaareem seet sëriñ bi doon sàkk si ci moom ñaan ak ndimbal ca ñooñu nga xam ne dañu doon xeex ci wuute rek ci wàllu gisiin ci wàllu diine. Sëriñ bi dimbali leen ci ak qasida gu rafet goo xam ne nii bind na ko jox leen ko, waaye dimbali leen ci ay moyen yoo xam ne nii soxla woon nañu ko. Ku ne gis na Youssouf Nabahani, imam Youssouf Nabahani bi nekkat mag boobu relation yi nga xam ne moom la amoon ak Cheikhul Karim te moom a ngi dund ca Liban, sëriñ bi dund ci Njaareem. Xam ne mosuñu gisante ca zahir, waaye teewul moom Youssouf Nabahani sëriñ bi yëggum yëg ne moom nitu yàlla la goo xam ne kat ay xat-xat dal na ko, moo yebal ab délégation yónnee ci moom ay ndimbal, waaye yónnee ci moom ndimbal yu rëy. Moom àggee tamit Youssouf Nabahani bind wayam yooyu nga xam ne ay wa yu siiw la xawan Njaareemu ba ca daneel waje mi wax na inimru un faatahul muxtaar min madarin wa faatahoo xaadimul muxtaari maxbuulu. Ma ne ko fekkwul ku yonente bi saa salam fekk jumne yonente saa salam fekkwoo Cheikhul Karim kooku yow ko perte nga. Gis na kon beneen dimension bu universel bu sëriñ bi am ci jamonoom. Waaye da nga gis ñaan yi nga xam ne moo la ñaanal xeeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaanam bi ci bëri luñ ci gis mooy xod ummatal mustafa an kulli mafsadatin. Yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal xeeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem lépp loo xam ne lu mën a indi ak yàqu la. Wala tarhamil xalqa yaman jaddahum badaa wala xod ummatal mustafa an kulli mafsadatin wa bi nekk ci ya rabbi mustafa amma yujur lahum siwan abada ma'simuhum min as-sarr. Ci beneen qasida ñaanal xajunte sa salama ci lépp loo xam ne nii da aw aylam dara dim ci ñoom yow yàlla yàlla nga fekk ay woowee ba ay woowee du leen dal. Gis na kon moom ci ay ñaanam moom Cheikhul Karim da daan ñaanal jullit ñëpp, da daan ñaanal xeetu yonte bi yëpp farraj bi jaahil mustafa an ummati ya muxrijan abdaka za min ummati. Foofu ba tey gis na kon xeet yonte bi alayhi salatu wasalam dafa ñaanal ba tey ci madla bu chifa gis nañ ñaan yu rëy yi nga xamee ne moom la fi ñaanal xeet yonte bi sallallahu alayhi wasallam di wane kon moom yëg-yëg bi nga xamee ne moom la am ci xeet woowu. Comme ni ko benn waykat waxee daan ne ida ishtaka muslimun fi lhindi alraqani wa in baka muslimun fi lsini.

yallahu anil mu'minina izi bayunaka tahta sajara kon ñu xamne jaayante yagna feñ ci alquranul karim tam yagna xewitam ci dund ak julit ñi bokku na ci bay'atul aqaba bokku na ci itam bay'atul ridwan bi alquran ji jinju ci laqad radiyallahu anil mu'minina izi bayunaka tahta sajara ginaaw buñu xamé né jaayante feñ na ci alquran jaayante feñ na ci dund ak yonenté bi ak sahabaam ja ndax yoy yep nak ay xissala yo xamanteni dañ koy teunk non rek kon ñu xamanteni tam bu feñé ci jamono ya abdullahi wa khadim rasulillahi dañuy xam nak rek ne la da xew mo xewat kon nak ñu tambalé ko ci ne ki nga xamanteni nak modi ñong doon jaayant ak mom rawat na mourid yu ñëk ya ah dañoo gis ci mom lu jaar ñu jaayant ak mom ba jaayant ak mom ba ci ñëk moy dañ ko bëggoon lool muy ben dañ ko bëggoon lool man nak bima sété ci sama gëstu bu gatt ci yi nga xamanteni sédu naan dajana ci Serigne Touba tak ci kum massa dajé ci ñom nit ñi bëgg la ba ci ñëk moy ilmuhul kaseeru sahih manam Serigne Touba radiyallahu anhu dafa amon xam xam ta xam xam ba bari lool te wër lool nit nak daana bëgg nit ngir ñu ne ko lutax nga bëgg ko mu ne dama gis ci mom xam xam bu bari ki ma bëgg dama gis ci mom xam xam bu bari te wër muy ben te Serigne Touba lool nekkon na ci mom ñaaral bi tam muy diyanatuhu sadiqatu saliha nit dana bëgg nit ñu ne ko lutax nga bëgg ko mu ne man day dama doon xeyntu ak di wër ku am diine te diine ja deggu jaral ko lu nekk ba gis Serigne Touba gis ne ku am diine la te diine ja degguna te jaral ko lu ne loolu tax ma jaayante ak mom and ak mom ñentel bu moy istiqamatuhu moy jub gim jub ko ci siratul mustaqim juromel ba moy fa'idatuhul maliyah nit dana bëgg nit ngir ne manam daf ko amal intérêt ci walu alal te Serigne Touba ku bari won alal waye soxla wu ko won ndax Daoud motax kon waxin wi gëna jub ci sama lima japp moy dañ nan jibal na yalla sama bop ta and ak yow ngir yalla loma digel ma def ko loma tere ma bayiko ngir lolou nga xamanteni mom lako Serigne Touba radiyallahu anhu dan waxe ci aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu yamu fa neena fenen aslamtu kulli li rabbin la mu'ina lahu waya ma'allasi dinuhu alislamu munsu sama jibal na yalla sama bop yalla ma nga xamanteni aaji wut ku koy dimbal waye andakan andak yonente bi nga xamé diine moy l'islam ji fum fi kawé aslamtu kulli li rabbin la nadira lahu ma'a allazi nahjuhu min afatin salima jibalna yalla sama bop yalla ma nga xamanteni amul ndend waye andakan andak yonente bi nga xamanteni ngir aqal wa nga xamanteni xal nako mucc na ci bepp gak waxat ni aslamtu kulli li rabbin jalla an waladin ma'a allazi madhuhu yulini al'asama jebalna yalla sama borom sama bop jebalna yalla mi sama borom jebalna ko sama bop yalla ma xamanteni amut dom and ak yonente bi nga xamanteni taggu gi makoy tag momay mengale ak dima musalitam kon nak nonu lolou la jangale won da ngay jebal yalla sa bop and ak serigne diw sangam ngir jëm yalla non la motax na kon mom bam fa jare tam bolo mi tam yalla xirtal len ci mom tañ wax la tax ñu jublu ko lañ ca xam ñun fofa nak ci la jëlé ndigal jëlé ko ci yonnante bi ali sallatu wasalam minako rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat ñi nga xamanteni ñoo la deggmal ci jébal len jébal la sen bop na nga len yar ci yëkëti sen pastef tabul yam ci jangale rek moy del jangale waye tam nang ko bolé tarbiya ba ko yonenti bi alayhi salatu wasallam waxe lol nak ci la dajale ña newon ci dara ja ben bis ne len ala man sahibana litta'allumi faqat falyawi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina ko xamne jangam kesse rek moko fi andi won man na set koy jangale jangam kesse
waye ko xamanteni nak

0: li ñu na la xal bëgg cee jaar bëgg na ko na ñëw ñu dem loolu mooy kon bàyyiwun jàngale waaye daa sensé méthode bàyyiwun jàngale tësut dara ji waaye daa sensé méthode waaye bañ defe ba mu waxee loolu nag muy déclaration bu rëy nag ah fan sarafal kullu wa baqiyal kullu ñu ëppoon ca daara jinaa ñun kan ginnaaw dafa génne lu ñu xamut nag andi lu ñu xamut ñun jàng ñu fi andi woon te nee na jàng mi daa am leneen lam cay boolewaat nag ñun dañuy dem seeti yeneen daara ñu ëpp ca daara ji dañoo dem lim bu néew des fa ñooñee fa des nag la ñuy néew néew ñoo sos yëngu alxaraka al islaax yi al di ñu tuddi almourid ya mooy yëngutoom bu mag bi ñooñaa ko sos mu yar leen nag ci yarin bu mettee mett tàggat leen ci xiif bu metti di leen lëggéeyloo lëggéey bu metti di leen zikrullahi ñu taqoo di tudd yàlla di leen jàngloo xasida di leen saxloo ci ñuy laab teqale góor ñeeg jigéen ñi ca loola lañ nekk ba ñu kawee ku dul ñoom moo tax nag koo dégg mu yombal almouridu sadiq dëgg-dëgg xamut fa Serigne Touba jaaroon ak taalibam yu mag yooyu neexutoon kon laysatil iradatu sadiqa tariqatan mu mahadatan bil wurud ku jóg rek ñu ne la mourid sadiq ga rek nañ la natt nag ba xam fii Serigne Touba jaaroon ak taalibam yu mag yooyu ndax ca nga bokk ñooñu nga xamante ni ñoom la defal ba noppi tànn leen nag ñu wëlbatiku di yar yeneen taalibe ba nga xamante ni fu réew mi yegg tey seen loxo nga ca ci wàllu économie ci wàllu social ci wàllu ruux kon nag xam nañ luy jébbalu xam nañ ni mu sosoo fii xam nañ taarix xamante ci l'islam du lu yees xam nañ itam la ñuy séntu ci ab sëriñ kon nag ñu jëm ci ki xas jébbalu nag ba noppi nag lan la ñuy séntu ci moom loolu mooy lañ cee jiitu nag jiital nag mooy kenn nit ki nga xam ne dafa ñëw jébbalu ne taalibe mourid laa lan la ñuy njëkk a séntu ci moom buñ demee ba nekk mbooloo itam lan la ñuy séntu ci mbooleem taalibe mourid yooyu loolu ñaari tomb la ñu tàmbalee ci nag lan la ñuy séntu ci kenn ki nga xam ne dafa sukk jébbalu jébbal yàlla boppam ànd ak sëriñ bi la ca njëkk mooy ne jàng ba xam yàlla te jaare ko ci xam-xamu tawxid ndax sëriñ bi nee woon awalu wajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min al tawxid am murid dafa war a jàng ba xam nu muy wéetale yàlla te jaare ko ci xam-xamu tawxid dafa war a jàng ba xam nu muy jaamoo yàlla te jaare ko ci xam-xamu fiq dafa war a am jikko yu baax te jànge ko ci xam-xamu tasawuf bu jàngee loolu ba noppi itam mu jàng itam faratee jëmmam xam la ma war a wax te tënku ci l'islam ak sarian xam lam war a jëf itam lam war a jëf itam te tënku ci l'islam ak sarian moo tax nag Serigne Touba fonkoon jàng lool ba bindoon lettre boo xamante ni dana ci da koo adressé mbooleem taalibe yi ne allimu abinaakum wa azwajakum wa kulla man taallaqa bi azyalikum ma awjabahu llahu alayhim wa illa sawfa tusaluuna yowma alqiyama nee na ngal la jàngal leen seen ak njaboot gu góor gi ak gu jigéen gi ngal la jàngal leen seeni soxna ngal la jàngal leen ku aju ci yéen ci ay surgaak luñ man di doon jàngal leen bañ xam la yàlla gàll ci seenaw loos bu ngeen ko deful nag def na leen ko laaj ëllëg yowmal qiyaama ah mu waxaat feneen itam ne taallamul faraid al ayniya walaw billugati al ajamiya wa man lam fala yalumun illa nafsa jàng leen seen faratay jëmm doonte ni làkk ngeen nàmp ngeen koy jànge séeréer nga demal nga jàng ko ci séeréer wolof nga demal jàng sa faratay jëmm ci wolof ba xam ko pulaar nga jàng ko ci pulaar ba xam ko wala mandi ko wala soosee loo man doon jàng ko ba xam ko nee na waman lam ku nangu ta def njëgal loolu nga xam ne nangu koo jànge nangu woo jàng ba xam nu ñuy laabe nu ñuy jàppe nu ñuy tiime nu ñuy sangoo set nu ñuy jullee nu ñuy woore nu ñuy natt asaka ku ko nangu ta jànge nee na man lam fala yalu man na illa nafsa ku ko nanguwut ëllëg yeddaange munta ñàkk waaye bu ñuy yedd itam bul yedd kudul sa bopp loolu Serigne Touba moo ko wax moo tax mu fonkoon xam xam lol ba bi mi sanc dekk bi mo ne way san lu de ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi wa maskana al-irshadi wa ta'limi wa maskana at-taswibi wa tafhimi lol lepp ci xam xam la ci don soñé kon la jitu ci ab talibé murid moy mu jang talibé murid ki kenn la ci jitu moy mu jang su jangé ba nopi tam nak na jëfé lam jang tay jaamu yalla rawat na julli juroom koy julli te diko julle ci jakka su ko mané ndax lolu bokko na ci señ bi ñaanon ci wal tusbitan fi jama'atin tuqim as-salawatil khamsa da'ban ya moyn dafa ñaanon ci dekkam bi ne sunu borom ma nglay ñaan nga saxal fi mbolo mo xamanteni dañuy taxawal julli juroom kon am murid su jange ba xam yalla jang xam fiqh jang tasawuf ne jefe lam xam ñentel bana na yobbalo ay jikko ak teggin kon munte ñak nak mu jang terem nahju qada'il hajj ndax sunu serigne bi mang fay wax ne buñ la doon laaj yoonu teggin nga xamne kuko soobu ag ci dekkep teggin neena moy ndaw yeureum mag yeureum ndaw itam vek mak ko tollol nga def ko ne ko sa bop te yeen ñepp nak leen ci def ci yoyu ngeen def ko ngir jëm yalla tariqatul adab rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa ja'lu mislika ka nafsika sawa li wajhi khaliqin ala arsitwa kon su jëfé lam xam am ay teggin da ca top nak moy ne top ndigalel sëriñ bi tay bayyi ay terem ba tay maangi ci kenn ki luy waru garam ginaaw bam djeblo am murid boore kenn da ngay top ndigal serign bi di baye ay terem liñ miine ay talibé murid tamoy ay taggin tam nga teunku ci lim diglé itam ci dëkk bi nga ci teunku lam tare nga koy baye bu fi tux am murid wurtu tux wurtu nan sangara wërta degluy misik wërta fa pomu daganut wërta jaxaso ak jigen wërta jabar wërta carte wërta mariage wërta sacc wërta wor wërta jaay luñuy téré itam lu melni ay drogue ak cigarette wërta sol yéré yu xat budé gor wërta sol ay kilo di taxawal ci dëkk bi ak mbeddi budé ab tayré itam wërta ñaw ay yéré yo xamanteni l'islam da koy téré am wurtam wurtu jind luñu sacc gis nga yépp nak l'islam ko téré won waye rawatina nak bo diké ba nek murid té yépp nak sëriñ bi teunku nako ci matabul fawsayni wal taqina sarra nasara wal yahud wa sarra iblis wa kulli zi juhud fofu la ci wax ba ci wa maskani sallim min al fujari wa amnun al ahli bima in jari kon yoy yépp nak ci teunk ndax yoy yépp ba yidiya ngi ma tek waye ci teunk murid dafa wara teunku ci ndigal sëriñ di bayyi ay téréem djuroom benel ba ci waru gari benam murid batay moy as-salah wal islah murid dafa wara yiwe bax ba nopi di baxal waxtu wi nek itam muy dox jëm ci lo xamne da fay tasari aw yu murid tam da fay beugal mbollem luy doomu adam aw yu lol itam serigne bi mo ne wal tasifan jumlatama yufsidu an yadi wa an dari sari'an haythan wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbithu bil hadil wa fi kon murid dafa wara nek ku bax ku yiwe ko xamanteni tam ak mbaxam du ko yemal ci bopam baye dafa beug mbaxam goge di law ba jall ci ñeneen juroom ñaarel ba batay mangi ci ben murid luy sen waru gar ginaa bu njaayante moy mahabbatu jami'a khalqillah murid dafa wara beug mbollem bindef yalla yi bindef yalla yena la wax bindef yalla suma waxe nit ñi ci lañ bok rabia ci lañ bok gantax jott na wax ñepp daf leena wara ëmbël yërmalé yéena leen aw yu yéena leen tam texé ci ñaari kër yi muy aduna ak alakhira ndax lool lepp nak señ bi mi ko teunk ci lu gatt ci nahju qada'il hajj ci wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaq neena yow talibé murid yow julit bi sax bindef mo gis nanga ko jox cër jox ko gëdd jëm yaro yayo ngir xol goy xol ci yalla mako bind wara fi kulli khalqin haqq man khalaq li ne kuko xam sa yermande ak jox ngay wormal do koy mari ci doom adam rek waye rabbi sax da nga len wormal ngir na yalla len bind da nga len wormal yeureum len gantax gi do dak garab sax te teggu ko fenn nak yoy yep mi ngi ci wara fi kulli khalqin haqq man khalaq serigne touba nak tankon ko ci wenn baye ne kunu muhibbin al khuyur li jami' khalq ilahina al muqaddim al badi' neene yen ñepp na ngeen di eumbal aw yu mbolem binde fi yalla yi te def ko ngir jëm yalla dem bay way ak ci ne fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa allah kep ko xamne gis ngeen lam ñam mu nangu ci wax batu la ilaha illa allah bu len ko jappé ab non juroom ñettel ba nak te mo mujj ci waru gar yi nga xamanteni ben mourid bu nek lañ ko sakk ñom moy am mourid bu jebulu dafa wara nango liggey ngir faggu lu lew bu amé lu lew lolu alal ju lew joju mon ca dundal bopam dundal ca njabotam dimbulé ca keneen lolu nak señ bi ngi ko xam wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bighayri wahmi neena sakku lu lew sax mom farata la da farata moy lo xamanteni soko defé ngir jëm yalla ta defé ko nañ la ko digélé won suñu borom bindal la ci tiyaba soko bayé te amo ngant itam am cey daan neena nak liggey ba am lu lew farata la mu tek ci na la yanfa'u al-ilm wala al-ibada bil akl lil haram 'inda sada nit ki ne damay sakko xam xam wala damay jaamu yalla ba nopp be ko bolé lek lu haram neena du am jariñ istanibu akl al-haram ya mala falam yazal 'anil huda mukabbila neena na ngeen di moytandiku lek lu haram ndax te lek lu haram nit ki bu de lek lu haram bu beugé def ak djub sax du ko man il tamisul halal kull sa'a bi aklihi yabdu al huda wa ta'a waxtu nek na ngeen di sakku lu lew ndax bu ngeen de dundé lu lew ci ngeen di mané am ak djub ci ngeen di mané top yalla wa kasiran khayrat hadha al balad wa rizqahu wal takfi 'an nakadi wajlub lahal khayra min al jihati as sitti wa kfi 'an al afat yoy yep da fay tektale ne serigne bi beug na koy ñak di liggey bu mané am lu lew djurum ñentel ba ci waru gari ben mourid likat ndax fukku la ndekate moy warna yaatu deun warna mana supporter itam togn ko doomu adama yi togn warna mana ubbi ay bunti kërëm mom mourid bi itam ngir nangu ñemé gan ñemé ganalé ak ñemé joxé aw ñam ngir jëm yalla ñemé joxé ak naan ngir jëm yalla ta def ko ngir jëm yalla tabarak wa taala ndax yoy yep ci melokani mourid yi serigne touba don wote la wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib uklaha wa surbaha kon lolu muy yaatu deund ak nango gaddu bang mi def itam ci melokani mourid la fukel bay ba ca muju nak mourid bu nek bokku na ci sawaru gar moy secret touba ngay dox ci mu am ta tambule ko sa bop nak moy na nga fexé ba do lor kenn waye fexé bo kenn di lor kenn itam ndax lolo bokku na ci serigne bi don ñaan ci wajjal harimana harimana mina wa kun bi hifdhihi kafilan damina kon yoyu muy fukk mbir nak lum bari ñong koy sentu ci taribe mourid bu sukku jeblu bu ne legi nak la ca topat moy bu nekké mbolo mbolo mourid nak ana luy sen waru gar ba ci ñeek moy war nañu yitté wa xam xam ndax al haraka al islahiyya al muridiyya li fi serign bi andi ngir ak yare ak defar mbinde fi ak jagal len serign bi daf ko sos ci jaamu yalla ta jaamu yalla du wer lu duna xam xam moko lay tay motax bo dikke touba fekk fi ay daare al qur'an yu limu fekk fi majalis ilmiya yu limu fekk fi ay école yu jangale l'islam fekk fi ay université ndax yang fekk jami'a cheikh ahmed bamba fekk fi mu jamal abdul khadim fekk fi ay école ak daara yo xamanteni wax nañ ne daare al qur'an yi rek man na 3424 ci ay daara ci benn dekk ah kon kay mbolo mourid mi nga xamanteni ño nek jeblu ci serigne touba tay nek mbolo xam nañ ne lolu am nañ waru gar ñu wara jëme ci sakku xam xam kon war nañu fexé ba nga xamanteni danañ jappalé jangukaay yoyu bañ mëna taxaw ci seenam liggéey ci ngeen ji rafet ngeen jaar rafeti taxawin loola kon nak ñong koy sentu ci mur yépp muy aljanibu at-ta'limi wa tarbawi ba ca topat moy aljanibu sahhi ci walu wergere yaramitam lepp lo xamni dana tax ñi dëkk ci dëkk bi rawatina ak talibi bu am ak wergeeram wala ñu ca taxaw diglé lu bax itam ak téré lu bon naka non itam lepp lo xamanteni day jubanti talibé yi bañ tégué ci aw yoon war nañ ca taxaw la ca jitu nak moy former ay jeunes ay xalé yo xamanteni dañ am xam xam ami téggin ñu xamal leen li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi bañ xam ko ba ku fi ñew tay gan ñu man la léral lool nak rawatina fuñ fi wara barkélo ñu wax la nañ fay barkélo bañ kenn bañ xëtt bëgg sëriñ bi ci dëkk bi lool nak daayira yu melni raw dara yahin ñi ki liggéey muqaddamatu khidma bi ci jumaa tuwa ñu ki liggéey nuru daaray mi tuba ca karam ñi ci liggéey wilaya ak hizbu tarqiya ak xéti daayira yu mag yi nga xamanteni du melni daayiratu ansaruddin al-islami ak khuddamul khadim ak matabul fawzain ak yenen ndax joguma pour lim daayira yi waye ñu ci liggéey yu mag waye nak mbolem talibi ñoo leen ci wara jappalé naka nonu itam nak war nañu taxaw ci lepp luy tasare jangalem sëriñ bi mu gëna tasaro lepp luy fagul lew itam ka mbolo war nañ ci taxaw rawatina nak fiñ ko gëna ragné fuñ fi sakko lew lu melne marché bi di marché en casse ndax dañ fay joxalante ay njariñ kon nak ñey ñako fay fréquenté difa liggéey ci war nañu samonté ak ormay dëkk bi ci jëflanté bu rafet label seen alal yitam bari ba du ci dugg naxaté du ci dugg wuruj de ci dugg ba nopi tam fexé ba marché bi set waxtu wu nek bañ fi téré jaay lu ñuy téré lu melni ay yéré yu xat bañ fi jaay lo xamanteni tam ay produits yo xamanteni tam day xéssal ndax yoyep daf ko téré ci wa ardahu al ard rizqin wa aman wa rahmatin wa sa'atin kull awan wa rizqaha al at-tayyib al halal fi al usri wal yusri ala tawali kon di nga xamanteni xeyna mom lañuy mujj nak moy as-siyasatu rasida li sabab al madina moy xalé yi nek ci dëkk bi itam nak war nañ leena gëna yëgaat gën leena fonkat gën leena wombantat bañ gëna tégué ci yoon wi ba lañuy sentu ci ñom ëlëk ñu man ko yëm waye lool nak yag na ko wax balañ ko nangu balañ ko man dañuy nangu ne ngone ak xalé amna jariñ li fek demuñ ba xamne ak ngone ak nek xalé amna jariñ duñ man lool rawati na dekk bo xamanteni nak bo démé ci kër gu fi ciosano gu ne lo man nga fa wañi ñett ba ñent ñu fa mokal alquran ta ñaata kër fi ne bari na xam nga ñoo ñu nga xamanteni nak ñoy goné yi nga xamne mokal nañ alquran serigne touba mom dafa bégon ci ñom da poukéré wu ci ñom da na wax ne ndawlu mokal alquran man ahmadou mbake gisuma sikkam ta ko gis buma ko won kon nak ñoo ñu ginaaw nak ñu bari lañ ci dëkk bi nak war nañ leena bayyi xel ta'allimu awladakum as-sibahata war-rimayata ak al-aqlu salim fil jismi salim nañ leen gëna nosat tegg leen ci aw yoon amna ci dëkk yo xamni sax dañ leen di wutal ay centre yo xamanteni fala ndaw yey dajé ñu wut ñuko israf diko superviser ndaw lu fa dugg lo bo fa defo itam ñu xol fa ma ngay fo def ko mu dagan dis ko fay dis fa fay itam ci waxtu bu dëkk bu melni waxtu wo xamne julé fa war ñu organiser ko donte nak fay dugg da nga joxe dara ku fay dugg itam di def tagat yaram man ko fa def bu génné mu noppé sangu fof bu noppé sol yërem ju jot ñi bikram buñ ko defé mbédd yi ñu bayé ñuko fi wayé nak li fék nak ñi ngi sétan nonu itam rek motax goné yi lég ñu sonal mag ñi né dañ leena sonal rawati na bu ñibissé ci bërgi rek dañu yakamti ñu ñibbi wat ta fekk ne fi lañ dekkon dañu ñibbi sék kon nak loolu itam nañ ko bayyi xel kon nak waxtaan bi desson na waye nak ginaa waxtu waam ngi sori rek kon nañ ko teunk fofu ndax desson na nak nuñ wara fonké soufas Touba ak niñ ci wara wagaré
1: xeyna kay ñewoon ci laaj bu mu jibi rek moy ndax li ñu gis tay moy ak jaayante wala duko
0: ah mom sax day gennaguñ cadreu jaayante liñ fi gis ñi jaayante ñi ngi jaayante ndax ñi jébul ñi ngi jébul ñi jébul ci ñom tam ñangay nangu seenu jébal ta yaakar na la war nga xamanteni serigne bi jébul ci ñom day dañ jox ay digal di téré ta lañuy sentu ci ka jébul moy jëfëndigalé di bayyi téré kon doolu kon jogé wu fi waye nak amna yu ci rax ya ci rax nak nga xamanteni moy ku nekk xamna ni manam bokkuto nak li serigne bi bëggoon yoyé lañ ci wara génné na ci pok jogé na ci teug ak fecc ak xéet yoy yépp jogé ndax lolu taxutone serigne bi jog ak lepp lo xamanteni dal day gakkal wote bi nga xamanteni serigne touba radiyallahu anhu wote won nako te lolu lepp nak ñeppay andando lekkelo xex ko mu jogé fi te lolu lepp itam nak balañ koy man dañuy tambulé ci tassare jangalim serigne bi mu gëna leer ci bop nit ñi ndax nit ñi ci bari bari bañ ñoo teunk way dañoo xamul kon nak di cheikh abdou samad hafizahullah wa rahahu def ak ñu melne mom ci taxawal ay télévision di ci daj lam ci daj ngir leral bëgg bëgg señ bi ak jubul wayam lu mata def la lu mata soñé la lu mata jappalé la itam kon ñoo ngi ñaan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala mu bari ay kemam te yok aw fanam te may ko wër giiram ba fam bëgg yeggal liggéey bi mu yegg ko fa waye ñu xam nak rek ne ah serigne touba dal mi ngi nonu mbiram mepp leer na dafa jëf ñu gis mu wax ñu dégg mu bind bayyi fi njabotam gi itam nak fofu lañ jaaroon fa lañ jaar lo ñepp itam ku ca jaar nak alhamdullilah ben ku ca jaar itam nak mom waxon ne man fa la ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamne dafa fent aw yotam bëgg fétal rek lu ko neex def ah neena itam nak ëlëk lu mu tassal moma tayul nak yalla ci yalla mu son tax ab tekko la wa akhiru da'wana alhamdullilah rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جريجف سيد المدير ملناني لغا بغونا واخ سي تومو بي ياتوونا لول تومو بو سي نيك ريك ملناني لغا سي واجالون بري وونا لول واي نيكانتيك واختو وي لول ريك موم موتاخ كوني غيسناني يانا تومو وي صاح وي سي باري باري داغا كو مجي جيغلو واي نك لي ام سولو ريك موي دغي دغي tom bi nga xamanteni mom la doon waxtane da ci ëpp melna ni serigne bi indi nako ndax leral na ci tambali nak xamni kilifa mënta ñak ab talibi mënta ñak jëwriñ mënta ñak loolu ñett yu ama am solo la yo xamanteni leral nako ci tambali moy faaw nit ñi xamni manam kilifa mënta ñak ginaaw bu ñu amé kilifa nak ñi nga xamanteni ñoy dem ci ñoom di jëbul ci ñoom tamit muy talibé koku tamit mënta ñak wayé ci biir waxtaanu tamit señ fallu léral na maam ki nga xamanteni mom moy dem di jëbulu yeen melokan la wara mel loolu tamit indi na ci ay tombu yu yaato yaato wayé ki nga xamanteni tamit mom lañuy sukk ci mom di jëbulu ci mom ñukoy tuddé fi ab sëriñ melokan yi nga xamanteni mom la wara mel wayé ñom ñaar ñepp nak rawatine kilifa gi yeen moy yi nga xamanteni mom lañuy xaar ci mom wax na ci yu bare bare waye bok na ci di ci nga xamanteni mom lañ ci gënal teunk moy mu teunk ci sharia moy lepp lu muy diglé na doon lo xamanteni suko diglé suñ ko natté ci andari sharia mu mat ko sekk yamuy téré tamit mu doon yo xamanteni bu ko téré ñu xamni moy téré sharia yi waye naka non tamit fa nga xamanteni environnement bu mu dëkk ak ba talibé yi dëkk mu doon lo xamanteni environnement bu ñu wara sam la té loolu indi na ci exemple moy dëkk bi ñu nek orma ji nga xamanteni mom la ko borom dekk bi sosa won mu doon orma jo xamanteni lepp daf ko tegon ci diine l'islam ñu fonk ko wagar ko xamni bok na ci dekk yi nga xamanteni mom moy dekk yi gënal lu serigne mak bi radiyallahu anhu kon loolu melna ni feññe ci bir waxtaan yi mu mujjé nak moy li nga xamanteni mom lañuy def moy ak jaayante mu doon lo xamanteni kenn ku koy def ku ci nek war nga xam li ngay def lu mu doon kiko nang tamit war na xam li mi nang lu mu doon ndax responsabilité la te bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala dana laaj kenn ku ci nek ñi nga doon sàmm noo leen sàmme, waaye yow mi ñu doon sàmm tamit ci naka lañ la doon sàmme. Kon mel na ni waxtaan wi am na solo lool. Li mu jeexale rek mooy ñun ñëpp ñu gën a fonkaat ndaw ñi, ndax mel na ni li ëpp ci ñi jëbblu ci sëriñ si ay ndaw lañ. Kon loolu nag mel na ni nañu gën a yitteelaat ndaw ñi, te gën leen a tënk tamit ci njàngalum Sëñ Touba. Buñ ko defee rek njàngalum Sëñ Touba dana yaatu, dana leer, dana gën a tasaaroo ci àdduna. Te sa bu tasaaroo ci àdduna ji, ñëpp dinañ gën a wuyu sëriñ bi, ndax sëriñ bi moom li mu indi lu leer la, lu dëppoog njàngalum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñoo ngi sant Sëriñ Fallou, ñoo ngi sant ci leeraay bi, ñoo ngi sant ci xam-xam bi, ci kaddu Sëriñ Abdou Samad mi nga xamante ni jataay yi ci loxoom la koy taxawee di ko waajale màggalug borom Touba gi. Moom tamit noo ngi koy sant di ko jaajëfal, waaye nag di delloowaat kaddu cant ci Sëriñ Fallou Moussa mi nga xamante ni ku ne xam na ni kilifa la, imaam la, waaye nii Sëriñ Abdou Samad def di taxawal liggéey bi di woote, moom tamit ci buntu boobu rek la nekk di ci jàpp, di ci liggéey maamam ja, di ci liggéeyal Sëriñ Touba radiallahu anhu. Kon noo ngi koy sant di ko gërëm, waaye di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla barkee liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom la Sëriñ Abdou Samad bàkkee, Sëriñ Shoaibu di liggéeyal l'islam, waaye di ko jaarale ci toolu sëriñ bu mag bi radiallahu anhu. Kon noo ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Assalaamualeykum mbokk yi Safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé. Xaar ay 30
3: dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafi'a, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
4: Asamadia TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadia TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
5: Cheytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki téléspectateur Asamadia, ñoo ngi leen di nuyu, waaye di am mbégte ak kontante ci ndajeewaat ak yéen ci seen jotaay bi di plateau waajal màggal gi. Tey nag ñu ngi ci am mbégte ak kontante ci dalal ci borom xam-xam boo xam ne miin nanu ko lool fii ci réew mi, miin ko it ci bitim réew, xam ko bu baax a baax ci yoon wi, muy docteur Serigne Sambusa Abdourahmane. Tey mu war a ànd ak ñun ci wàccaayu màggal googu. Xam naa njëkk may dugg ci tem bi, dama koy bàyyi mu nuyoo. Docteur, asalaamaaleykum wa rahmatullah.
6: Aleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh Abdoul Fattah, ñu ngi lay nuyu, di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan Asamadia TV, di ziare bu baax nag suñu kilifa muy Cheikh Mahamadou Moustapha, di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko, di ziare ki nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di Cheikh Abdou Samad, moomit di ko ziare di ko ndokkeel ci liggéey bi. Di la sant bu baax nag ci dalal gi nga xam ne dalal ngeen ñu ko ci plateau yu am solo yi nga xam ne moom ngeen di waajale màggal gi.
5: Jërëjëf docteur. Tey nag xam naa ñu bokk ci tem yi nga xam ne dañ koy waajale màggal gi. Jotaayub tey bi ñu bëggoon koo jëmale ci kuréel yi nga xam ne moo nekk ci biir yoon wi. Ku wax yoon yu xam ne bari na lool ay yëngu-yëngu, waaye rawatina ay kuréel lu jëm ci wàllum daayira ay association ak yeneen ak yeneen. Xam naa fi may njëkk a ñëw ci yow mooy sosu kuréel yooyu ak seen ay wàccuwaay, seenu sosu ak seen ay wàccuwaay ci yoon wi, nga defal ñu ci rek tuuti ay leeral.
6: Jërëjëf Serigne Abdou Fattah, jàpp naa ne tam bi ngeen tànn am na solo, ndax waajale ko màggal gi, ndax ku wax màggal xam nga ne kuréel yi am nañ ci taxawaay muy daayira yi. Yaakaar naa ne seen taxawaay fees na ci, te murit bu nekk mi ngi dégg daayira yi, daayira yi bari na, ñu ngi dund ak daayira yi. Mu doon loo xam ne kon jar na bu ñu tolloo ci waxtu yi ñu koy waxtaane ko, mu bokk ci waajtaayu màggal gi, ndax ñu gën a xam seen taxawaay, gën a xam it li nga xamne mom lañuy jariñ ak lepp lo xamne aduna ci daaira daaira nak buñ koy wax ku na xamne dafa bok ci li mandar gal yoonu mouride tayit muy lo xamne buñu setlo njangalem serigne bi ak yarup serigne bi daf ci am waccu way ndax buñu setlo serigne bi ab liggeyam dafa ñew ngir xettli doomu adama xettli jamm waye taxawal lo xamne luy defar society bi la bo xolé ab njangalem tasawuf yag na fi waye serigne bi tasawuf bi mu indi nga xamne tasawuf jëf la tasawuf liggey la tasawuf bo xamne da ngay nek ci askan wi diko defar andi wul tasawuf bo xamne nit ki dafa wara beru waye tasawuf bi mu indi motax ci ay mbindam sax da ngay gis muy tuddu mbolo di ñaan mbolo amna defna ci fulku masul waliyakun waliyajud bi kulli harfin minha jama'atan khadimatan wa sunha di ñaan yalla mbolo muy ligé wa nga xamni jëmi mbolo da doon lu am solo ni ngi ñaan suñ borom na fi saxal mbolo muy taxawal julli salawatu khams bo demé sax ci hokal bukaaw xam nga ma ngi fay junju yi nga xamne yu munta ñak ci ku jaar ci yoon wi yi nga xamne mëno ko ñak bokku na ci ay andando warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himam ma'al wafa'i bi sidqin fil ukhuwati nga xamne kon day melne ki dox ñum ci yalla and ak mbolo ñu bokku jublu way nga xamne bo xolé melokan yi mu wax ci beyit wo ikhwanun dañuy am ak mboko moy kenn ku nek da ngay def sa morom mum talibé ni nga def sa bop comme ni nga xamne ni ngay def sa mbok ba nopi ngeen bok yité lohum himamun dañuy am yité ba nopi nak kenn ku nek engagement ba nga jël nga respect ko mal wafay waye kenn ku nek deggu ci la ngay def ak ci la ngay wax kon lolu señ bi ci ay mbindam rek da ngay gis ne mbolo mu and di liggey bokku na ci liko yitel bokku na ci limuy jaar ngir defare ndax ñu bokku yitte and kel dañuy soññante dañuy degeerelante dañuy dimbulente nga gis ne mom ci bopam ci ay jëfëm yëmul ci ay mbindam waye da ngay gis ne nim doxale nim nosé yoon wi sax da nga ci yegale ne mbolo muy and yi liggey ndax lolu mom ku ne xam dafa yeesal diine dafa yeesal l'islam te l'islam mo ñëk soññe ci nek mbolo alaykum bil jamaa bari na ci ahadith ak ay yo xamne day soññu nit ñi ñu and nek ay mbokk and mbolo di yëkëteendo di tagado motax boko sey ab bir ab yaram nim doon yare nima ko waxe legi nekul ne day ber nit ñi kenn ku nek ci roku mu jox la werdu way werdu wala mu kenn ku nek ci waye daf leen doon yar ñu nek mbolo nek ci ay daara and di liggey du te nak lañ wara def ci seen ci ak wéet ak lepp ñu diko def waye nim tassé yoon yi nga xamne dafa jël mbolo yar leen mbolo mu yar bimu leen défaré bañ mat sëkk ba mëna défaré ku ci nek dafa la yobbu fi barab boole la ak mbolo nga xamne kon jëmmi mbolo ci njangalim señ bi ak yeru señ bi da ci am solo ndax li andi lolu moy bim tambule ci wote bi rek la tambule sañ ci barab deuk xam nga ko ne sañ ci deuk wax mbolo jeuk sañ ci daru salam gis nga digënté mi fi gatt lam gatt ba muy dem Touba lam fa bayyi ci mbolo bolé nak jëwri ñam ju tedd joju mam chante ga gis bim ñëwé Touba mbolo fi nek du jagnu mbolo mu bari waye lima bëgg wax moy ay buma ko mënon tuddi ay groupe wut ay daara organiser ko wut ay keur fenn fu nek mu am ñum fa fétal ak ñu fa nek and di liggéey di def lamu leen sante ñawara beru mu ber leen kon nga wax la ne ci biir ñangalem serigne bi ak yarub serigne bi and di liggéey ci mbolo da ci am waccu way mu melni liggéey bobu nga xamni nak dafa momit dafa doon ciosan ci yoon yu bok ci ponk yoon moy xitma momit ku na xamna ne xidma bi mbolo di def dafa am solo mo taxone nga gis ci talibi fuñ mëna nek di liggéey buñ nekké ci all bi di liggéey xam nga ni tolu alarba ku ne xam na ne barab la buñ daan liggéeyé bo xamne lu bare bare ci aaja yi ak li señ bi yitté wo ak li yoon wi yitté wo ci toli alarba yi lañ ko jaarale muy tol bo xamni ñepp xam nañ ko tolu alarba moy tol bo xamne dañ koy jaglé sëriñ bi ñu wutal ko bis bo xamne ci la fa mbolo mepp and dañ mu doonal lu am solo lo xamne dañ ci yar da nek ci bir waye dimbulenté dafa nek ci bir xamanté dafa nek ci bor bolé dafa nek ci bir tolu arab bu nga xamne dañ ci daan liggéeyal sëriñ bi lolu xam nga ne ci kaw gi lañ ko mané bi yalla dogalé yoon wi dox ba nga xamne mouride yi nekatuñ ci kaw gi waye duggu nañ ci taxi dañu wëyel anam go xamne mo taxa taxawayu tolu arab fu mouride yi nek jema def mbolo mo xamne dañuy dajé am kër guñuy dajé difa jang seen qasida di dajalé ay addiya sant ko xamne moy laaj alarba ndax alarba joju moy bo nekkon ci kaw ga ya ngay liggéeyal serigne bisub alarba nga dem ta tol ba ñakal ko ci lolu fasso ko yene baye bo nekké ci tax yi nek ci sa boutique ba amna ci lo xamne kon alarba la bo nekké ci sa magasin mo nga nek ci usine bo nekké fa ngay fo meuna nek la ngay for di muy di ci liggéey lu lew da nga ci génné lo xamne naké di joxé ñakam ci tol ba yow mi nek ci tax yi nonu ngay joxe saw ñak lolu kan nga deg ci ne kon fofu la daayira tambule juddo bu nekké ci bir tax yi mu nek taxa taxawayu dara dara ja nga xamni mo ne ci kaw ñu fay liggéey daayira bi taxaway bobu la am nga xam ñu tambule samp seeni kurel di laaj addiya muy alarba yi di dajalo di dundal seen roh ci khasida yi ak di zikar waye di dimbulenté ci seen biir di jappelenté ku na xam na né daayira yi biñuy judd ci tax yi nekkon na buntu ku ñew yes di mbokum talibi da ngay daal di intégrer wu ci biir am ñu taxawu la ba nga mëna demal sa bop kon daayira mën na wax né amna waccu way ci yoon wi ci njangalim señ bi ak yadu señ bi waye ci doxinu yoon wi gis nañ ko nim def ba juddu ba tay fo dem ci dekk yu mag yi ay daayira yi daayira fay nek bo demé ci ba légui daayira biir kaw gi sax daayira delu wat na fofa ñu am ay daayira téwul ñu lay ñuy liggéey lañ daan liggéey daayira yoy nak kon mo nonu la juddo Seigne Abdou Fattah ba taxaw am nak ay xéet yu bare bare bare daayira ndax tay amna ben touti ab jangat buma ci defoon classé won xéeti daayira amna luñu wax lo xamne man ma ko tud daayira traditionnel nga xamne moy daayira ciossaan waaw nga xamne lay ciossaan moy di dajalo di dajale seen addiya di ko yobbu ci señ bi ni nga ko waxe ni nga xamne dañuy dimbulenti seen biir di khidma waye mu nek barab bo xamne barabu tarbiya la yar barabu tarqiya la yar yoyu daayira amna waye daayira yoyu ci bopum dañoo évoluer dem ba am daayira yo xamne daayira man ko dum tudde daayira fi awiya waaw nga xamne ay kurel manam daayira bo xamne dafa am luñuy wax catégorie bo xamne ño ci ay doom nga xam nga rew mi société bi dafa ay liñuy tudde catégorie socio professionnelle amna bo demé tay dañ nan la daayira chauffeur yi ñu né la daayira avocat yi daayira professeur yi daayira enseignant daayira ba ci sax xéedi amna daayira ñu né daayira sérère yi daayira tuklor yi daayira sosé daayira commerce daayira kon nga xamné daayira kon way day am ay couleur ñu dem ba it ba daayira juddu daayira kër manam daayira usariya la ko doon tudde nga xamne ab famille diw am nañ daayira bo xamne daayira seuti diw ak soppe diw nga xamne bari na legi bari ko ci fallu ñu am daayira hadaiqul fadail bo demé gëdë ñu am daayira sulmul usul bo demé fenen ñu am daayira am nañ wax sax daayira seuti diw rek lay tuddu fat am ñoo xam dañuy amutur waye téwul ñu daayira
7: kër goga la difa liggéey nak liggéey bu am solo ci dundal xam xam xamle liggéey nga xamne magi kër goga ñing ko doon liggéey sëriñ bi seen taxaway ci yoon ba di gëna xamanté gëna jokkalé fam bi muy ay daayira mu am daayira yo xamne man ko tuddu daayira muta khassisa nga xamne dafa dañuy taxassus ci benn domaine amna daayira yo xamne fay liko taxa jog moy domaine sangam masalan bo demé mu xadamatu xirma ñu né daayira bo xamne liko taxa jog moy liggéeyal jumaay touba xani ci la juddu nga gis rawdu rayhan ñu né daayira bo xamne ngir tasare njangalem serign bi waaw nga gis daayira bo xamne daayira ñu dem sax ba daayira juddu bo xamne événement tax ñu juddu ab événement mo leen jur ñu ne la masala ñaar rakay ndar amna daayira bo xamni lolo ko taxaje nga dem jaari rakay dakaru julli geej ñu ne am daayira bo xamni masala lolo koy taxaje ak yu mel non nga xamni ab événement kon daayira mu dem nak ba daayira yo xamni ma ngi koy tudde muta'addid takhassusat bo xamni mom multi wala muta'addidul wazaif dañuy am duñ bare masala bo jëron isbu tarqiya daayira bo xamni barina lo xamne ma nga ca nek ma nga ca yarba ma nga ca khidma ba ma nga ca yu bare nga am daayira yo xamne masalan amna yu judd yo xamne masalan ay tali'atul muridiyya masalan tali'atul murid nga xamne ci muntaha biñu juddo yagut muy ay homme d'affaires yo xamne dañoo dajalo am alal bëgg fasiyene liggeel yoon wi dajalo defu daayira ñu seen buuta lentu amna al jabhal jabhatul muridiyya nga xamne momit ay ingénieur ay scientifique ño xamne dal seen liggéey seen yitté moy projet yu mag yi nga xamne yoon wi am nako ñom la ca war ci walu top ko ci walu xam xam ba ingénieur ba contrôle ba ñom seen yëngutu ci étude yi ñu ca war def seen yëngutu bu fofu lañ ko
8: jërëjëf docteur ci jàngat bu am solo boobu kon daal dinañu xam ne kon xëy na kon daayira yi nii mën naa am kon tur wi mooy sosu bees waaye kon day mel ne fikra beeg kii bi moom yàggoon na fi te itam ci sa biir wax ji dama ci seetlu lu waa maqasidu sharia lu ñuy wax que ne julli mooy farata waaye li tax l'islam def lu ko ca jàkka ja daa soxla mbooloo mi xam na kon mbooloo bi moom mel ne na kon maanaam mbooloo gi ni mu yitteele sëñ bi xëy na kon daa bokk ci njàngaleem l'islam meeg ak it maanaam fikrab dajale doomu aadama yi waaye xam naa bala ma dem ci beneen laaj bi foofu nag am naa fi moom benn laaj mooy que lan moo tax kon depuis boobu ba tey day mel ne kuréel gu judd ci yoon wi rek lañ koy jox baatu daayira moom nga xam ne du tudd association du tudd union nangam waaye daayira lay tudd foofu it kon mel ne am na benn fikra bu fi nekk moom nga xam ne moom kon day mel ne ak jaani bu mu mën a jëm côté familial côté nangam du tee dañ koy jox turu daayira te mu mel ne bu ñu fàttalikoo démb maanaam day doon daayira loo xam ne dañ naan lu ñu dajale di ko yët sëriñ ba donte ñoom dañu doon loo xam ne ci wàllum santé lañ jëm ci wàllum éducation lañ jëm wàllum liggéeyal ay jumaa nangam waaye lan moo tax rek kuréel gu sosuwaat ci biir yoon yi moom baatu daayira ngay tudd ndax loolu daa am fikra bu ci nekk wala
7: waaw xam nga jëmmi baatu daayira boo dee seet ci cosaanul baat bi dafa am ay maanaa yu ci nekk yoo xam ne lu ci nekk rek dana xaw a dëppoo jëmmi daayira ndax xam nga daayira dana firi cercle maanaam lu wëndeelu daayira dana fi li ñuy tuwax circonscription maanaam mooy ab mantiq boo xam ne dañ naan daay maanaam même élection yi sax dañ naan daayira intixaabiya maanaam mooy benn ñoo xam ne ñoo bokk war a fuñ war a wote nga xam ne kon day mel ne daayira day am lu taxaw loo xam ne dañuy jàppaloo am lu leen boole waaw moo xam ci ay nit la moo xam ci ab gox la moo xam nga xam lu cosaan baat bi mën naa am foofu la foofu la jóge mën naa am nag yeneen maanaa waaye luy tekki ak nos la ndax boo gisee wax ne liggéey mbooloo boobu nga xam ne dafa cosaanoo ci yoon ba fu ñu dem fu mu di nekk danañ fa jéem a ànd booloo fi ne ay mur liñ néew dëkk niñ tasaaroo ci àdduna bi fi ne dëkk boo dem lum sori sori bu fa ñaar ñet ñent mur deke da ngiss ñu ne nañ def suñu daye
8: def suñu daye
7: wala nañ def kurel
8: aha
7: lool yep moy kon mur bi daf koy bëgg dundu
8: ndax
7: kon dafa bokku ci ciosanu ciosanu gim ciosanu ci yoon li ngay sét wax ba daye bi ñi wax mo ñëk juddu ci yoon bi bokku xolé mi ngi juddo ci biir khilafa
8: ci biir khilaf
7: ah ndax dañuy wax ne diwanul muridina nga xamni 1941 lañ ko taxawal bobu cheikh mustapha moy khalifa ni cheikh mbake moko initié won ci niñ koy waxe ci tarikh waye da nga gis bo gison daayira bobu ak kilifa ye ca nekkon ak organi gram da nga xamni mo nak xoluk yoon yi la won ak nos la won go xamni bayyi wuton kenn kilifa yi ngay deg yu mak yi ngay deg ci yeb kenn ku nek amna fofu ca fete won ñu fete won ci xam xam bi ñu fete wan ci wal organisation bi am da nga ci dugg ay turi kilifa
8: yeb
7: kon lool day wone kon sharia wala legitimité bi nga xamne birum daayira kon amna ko ci bir yoon
8: jerejeuf docteur mu melna kon danaka dal buñ xolé jangat bi mom teunk ne rek jëmmi daayira banen ba ci top nak moy gennaw bu jaaré ci jaaru wa yoy yep depuis bi señ bi commencé yitté jëm ci amone ak ñeko fi wotu bo balé kon melne ne nak daayira yoy légui mi ngi commencé bari ci itam ni ngi ko tudde ci sa jangat bi danaka legui secteur bo dem am nañ ab daayira ba ci famille ak ba ci nangam nang legui daayira yoy kon war nañu mëna am ay taxaway ci bir yoon wi nak legui daayira yoy lan mo wara nek seen taxaway ci dundal yoon wi
7: waaw jerejeuf ci laaj bobu buñu sétlo daayira da fay melni sax boko jang deug ni yoon wi évoluer di jëm kanam du dug daayira bok na ci likoy mandargaal
8: waaw
7: ndax buñ bo setlo rek jamono yi nga xamé né Sénégal day doga am indépendance
8: waaw
7: nga gis boba ay crise yu bari am ay mouvement liñu tuddé mouvement réformiste juddu manam ño xamné dañ ay harakat islahiyé liñu tuddé sen bop jamono yoyu dañu jappone réew mi mi ngi dox doxine wo xamné di de jëm ci doxine wo xamne day melne turu khusufey yi niñu noso ak niñu den doxé dañu japp ni mengo wuto nak fi jamono tollu won ak doxine wi ñu jaakar na jamono non lay doxé ndax boba tubab bi notna mu melne liñu wax ilma almaniya te moy laïcité mo fi nek culture français mo fi nek nit ñi ni rew mi dañ ko teural ci teural yi nga xam non la ko tuwab teurele mu melni kon doxine wi rew mi waron dox ak ni yoni tasaw yoni turuq soufiye yi moy confrère yi teudde day melni du mengo bu melni bir turuq soufiye yi ni mu amé ay dafa bok ci évolution bi évolution moy daayira dafa ñew ngir tonto aajo jamono joj
8: wer
7: ah dafa melni dafa ñew ngir tonto aajo jamono joj nga xamne mbollem lu rew mi aajo wo nit ñi aajo wo ko secteur yoy daayira dañ ci mu di ci yengutu daayira yematul rek legi ci la nga xamne mo doonon ciosan li te moy di dajalo di dajale adiya diko yobbu ak di kurel ak di zikar ak di durul khasida waye yoy yep dañ ko teye ba nopi boole ci nak secteur bu nek nga xam nit ñi dañ ci am aajo ci aajo yu ci am nekul lu état bi ci bopam attan man ko saytu man ko doxal ni ko nit ñi bëgg nga xam nit ñi fokk ñu taxawal seen bop daayira walu ko dañ ci taxaw bo xolé walu secteur éducation manam yar nit ñi jangal leen lolu daayira yi dañ ci am waccu way ndax legui daayira yu bare bare da ngay gis ñu am seen biir secteur section bo xamne wala commission bo xamne lay seen yité moy jangal ñi bok ci daayira di len yar am ñu dem ba ag ci taxawal ay jangukaay amna daayira yo xamne fi ne am nañ ay jangukaay
8: werna
7: yo xamne ñom ñokoy saytu nit ñi di fi jang ñu leen yar kon ñom ñi ngi jangale am daay yo xamne nit jangé na fa ci biir daayira bi ku ferutoo iji dem ba am xam xam
8: te
7: ci daayira bi la jang
8: werna
7: ba gis ño xamne quartier bo xamne daayira ba motax ñafa nek mëna jang
8: ñafa nek mëna jang
7: waaw ngir bu ci godé yi duggé am ñu leen di jangal ñi gëna xam seen diin kon secteur walu éducation waxuma nak biñu démé ba nga xamné ay kurel yu mag juddu nañ taxawal ay jangukaay yu mag wax ñu tuddé lu melni
8: al azhar
7: serigne cheikh gane wat ma'arud durus yoyu mom kenn waxul seen jeexit ak taxaway bi am solo bi ñu taxaw ci walu éducation nga xamné réew mi tay lolu ndax dañuy wax daayira waye kurel yoonu mouride dafa am balé yoyu ndax yoyu taxaway bi ñi am dafa taxaway bu am solo la waxuma la ci yoon wi waye ci réew mi ci bopam
8: ci réew
7: buñu jëlone rek ñaar yi nga xamne dama koy jël comme misal moy ci walu éducation ndax dama tambulone ci buntu éducation nga gis ni réew mi mën na wax ne bu ci walu xam xam bu jëmé kanam ñaari kurel yoy ak yi ni mel yi top ci sen ginnaw manam
8: participer
7: nañ ci ci tassare xam xam ci tax bokku na ci limay jamm rew Senegal fi ne man na wax da jangukaay yoy ci lañ ndax bari na yo xamne ñaka jokkok nit ñi ñaka jakkok wasoy ñaka jokkok tariixa yi loola ñaka jokkok kureli diine yi bokku na ci la leen indil ay jafé jafé waye man nañ ne kureli yi nga xamne ci yoonu mouride la juddoo te yeengu ci xam xam ñom dañoo dindi barrière yi nek fofu
8: werna
7: wa xamne tay bo demul euseur bolem tariixa yi jangaf defal bari na kilifa yu nek ci ay tariixa yor fay responsable ci euseur la jang ñu dañ lay xam yoonu mouride dañ xamanté ak mouride seen relation day rafet
8: ma sha Allah
7: amul kurel manam qabila manam aw xet ci biir Senegal ño xamne bokku ñu fa nekando seen digënté di rata bo fa démé dañuy jàngalé yenen kurel yi ak seydi serigne ak lañ bind lo tax xamanté bi gëna jox la misal rek ngo né taxaway ci walu éducation kurel yoonu mari niñ ci taxaw dafa am solo waye bu ñëwé ci daayé yi ñom non lañ koy daxé ci niveau bañ toll waaw niveau bañ toll moy daayé bu nek bok warna bok wala bok amna ño xamné amna bok na ci seen taxaway moy di jàngal nit ñi di leen yar di leen xamal seen diiné dina xamal ni ñu wara doxal kon lool taxaway bu am solo la ñaar taxaway bi moy walu solidarité ak walu développement ndax ku ne xam na ne aduna bi dund gi dafa metti rawat ni suñu rew yi état mënul lepp bopam ki bëgg liggéey leg leg day am jafé jafé waye daayira dana taxaw ni ci walu jappalé leen ci ñu mëna liggéey
8: ci lu wër
7: waye même jafé jafé nga xamni mi nga am ci askan bi ci état waron ko def te mënu nga xamne bo jëlone misalu ma dabu fa useyn nga jël misal Touba ci kanam liñuy def ci walu développement ci walu nekkinu nit ñi gën ko baxal liggey bu yaatu la bo am solo lolu it ko daayira bu nekk fimne ci sa tollu way walu goga ya nga cey def la nga man donte nak am na ño xamne dañ ca spécialiser wu dañ ca fess ba nopi ma sam taxaway taxaway fess ma way dama wax ne rolu ab daayira mu jappal nit ci seen nekkine ndax Serigne Touba lima doon wax legi ci am jangalem dafa yemul rek ci defar ruh nit ki waye da fay defar ruham ak defar jëmmam manam day boole aduna ak alakhirah bo gisee baat yi mi jëfëndiko nga xamne ñaar yëpp dimension yi da ci feej temporel ak spirituel niñ koy wax sa'adatu daareen nuru daareen madlabu fawzayn tax ak aduna ak alakhirah lelu aduna ak alakhirah tout day wax ajilan wa ajila tay ak euleug waaw mom du sacrifier tay ngi len ndax ci tay ngay jaare defal euleug lolu it dafa don philosophie bo xamni dafa bok ci philosophie yoonu mari ba nga xamne tay serigne ci non lañuy doxé duñu yam rek ci jox nit ki ay ñaan waye dañ koy taxaw ci ak nekkinam dundum bari na kilifa yo xamne ki nek ak ñom ñolay jangal yar la wutal le metier wutal le liguey ñi nga xamne dañu bëgg tukki ñi wutal leen jappalé ñu tukki ñu bëgg am soxna ñu jappalé ñu am soxna nga xamne kon dañ leen di fété fép lolu yi taxaway bobu daayira day dem ba di taxaw ci walu gog tay bo gisé ay daayira bu démé bay défar ay tan daayira bu démé bay défar assainissement daayira bu démé ba di def éclairage public daayira bu démé bay def poste de santé kon lolu moy taxaway bu ama am solo daayira bu dewe ba def hopital
8: ci lu wer
7: lolu lu am solo
8: ci lu wer
7: nga ñew ci walu tasare man walu culture ak xam xam ak tasare ñangalem serigne bi daayira taxaway buñ ci taxaw tay daayira bu nek masal am nga commission culturelle dafa am daayira xam dañ ci rañ ko mom nga xamne dafa fess
8: dafa fess
7: bo xolé raw du rayah lepp seen lolu
8: wa lepp
7: wa waxtu nek ñi ngi genné ay téré magal gi da ci am yo xam dañ ci rañ ko ci daayira ñepp ba ci taxaw nak daayira bi nga xamne mi ngi ci genn kër sax di wajjal magal gi dana ci taxaw ci kër goga taxaway bu am solo waye dafa am daayira dañuy taxaw yoon
8: yoon wi
7: ci walu magal gi ak lu wessu magal bo jele lu mel tay isbu tarqi walu yep lu aju ci magal tay ci nit ñi diko aajo ma nga cey taxaw taxaway bu am solo de walu xam xam bi mi ngi def ay exposition ay conférence am télévision ak radio bo xol

0: dem na ba ci réew mi fi ne day bari am nay am nañuy seex manam jakka ju mag ñu nek am nañ muhammadul khair
1: waaw waaw
0: bo xam ndax gis nañ taxaway muhammadul khair ni mu amé solo légui jakka jo dem ci sénégal ci bari bari am nañ kurel bo xam ni def ko ñu ko duppé ci muhammadul
1: khair werna werna
0: nonu li fi ne bo démé ci daaira bu mel rawd rayah non la amé jeexit ci réew manam yëmul ci yoonu mouride waye dafa am jeexit ci réew manam ma discours religieux manam niñ daan waxé ci diiné bok na ci niko soppi
1: werna
0: ndax xew xew diiné bu ma sa am danaka duñ manam ci bari dawun ci fa wax xam xam bo xamni ñepp boy cey manager
1: ñepp bokoy manager yi
0: waaw amna nak niñ daan waxe rek ngir dundal seen bis waaw waye bis ay rawdra ñewé di indi ay tem diko sukkandiku ci jangaleem señ bi diko jangal diko tassare lolu tax na legi yeneen keri diine yi sax buñ amé xew amnañ équivalence bu xadama rawdra di tan ay tem diko jox ay seeni borom xam xam di genn diko traiter ñi am ay plateau lolu da fay relever niveau discours religieux manam waxtanu diine ci biir sénégal man nañu d'ailleurs rawdra yahin ci biir yoon wi la ko ñëkke légui kër go dem danaka amna ab rawdra yahin bu ndaw
1: danaka ñepp ko am légui
0: ndax amna commission culturelle bu fa nek di def li rawdra yahin di def di genn ay téré di genn ay majalla di bind ci kër ga organiser ay conférences yu tégué ci xam xam lolu mu doon kon liggéey bu am solo bo xamné mi ngi law di tasaro kon man na wax né li nit ñi soxla mën walu kom kom walu développement walu éducation walu social bo dem nak amna commission sociale daayri di taxawu nit ñi mag tuwa ja kadam da ci fess da ci ragne ko ci socialam ni mu amé doole waye yenen daayri kon pour wax né yi ñi wax ay exemple lay doon mais téwul daayri bu nek niveau ba nga toll taxaway yoy yang koy am li jidu ci daayri nak moy xidma nga xamni nit ki da ci yëngutu ngir xidma ak défar roham ak dundu ak mouritam waye lolu da fay manifesté wu ci anam yu bare bare ba boole ci taxawu nit ñi kon ci walu kom kom taxawu nit ñi ci walu seenu nekkin taxawu nit ñi ci walu seen yar walu seen éducation nga xamni lolu bokku na ci li gëna doleel yoonu di gëna doleel yoonu ci manam waxuma ay yëmul ci yoonu waye ci réew mi ci bopam
1: ci réew mi ci
0: bokku na ci likoy di gëna doleel
1: ndesane anes na wax ne fi yoon wi exi ni suyé na ci rôle bu am solo kon mom amna taxaway kon legui nak suko defé taxaway bop mom da ci am côté bo xamné manam ni xat quwa ak do fo bo xamné it lu mat di léralalé la kon manam ci ni ngay gisé moy bari way ki nga xamné manam man nga dugg ci benn koñ fekk fa ñetti daayira bu suba ñélal fé senu basan di daayira bu ginaaw suba ñélalat fanen manam tékkaliko gogu ak bari way ki ndax jappone manam man na indi jafé jafé
0: jerejeuf ci li nga laaj ndax mbir mu nek muy dox dañu war di saytu li ci force li ñi wara dolel waye li ci faiblesse ñu war koy safara ndax aduna bu mi non lu mat suñu borom rek mo mat waye leneen lu mëna doon bu day mbir mu doom adama dana am lu ca am doole lo xam dañ ko wara deugereul waye man na am yo xamne buñ ko ca buñ ko safara du meuna safaro lepp sax waye buñ koy safar day tax birmu day gëna jël daayira yi loolu am na ci ni nga ko waxe tay bo xolé manam amul ak teunku go xamne benn gox bo xamne li waro do indi mbolo far takale mbolo ño xamne masalan benn koñ bo xamne ñetti daayira nga wala ñent wala juroom ci ñepp mënon na and di liggey bu gëna am doole gëna mëna nosu leg leg lolu ñaka ci man nañ ko jappé
1: ñaka saytu
0: waaw manam faiblesse
1: waye
0: da ci am yo xamne day delu ci faiblesse yo nak ci faiblesse ba nga xam nga bo xamé li force daayira xam nga mën nañ ci wax tuti
1: waaw
0: moy jëmmi daayira liko dolel ci yoon wi moy xiyam wala valeur yi nek ci yoonu mourid doon lo xamne day suxat daayira
1: werna
0: li dolel daayira moy ñangalim serigne bi ci bop
1: ñangalim ci bop
0: serigne bi mo yar nit ki ci ñu wara mëna joxe joxe waxuma seen alal rek way joxe seen alal joxe seen xel joxe seen doole ci lool daayira ko sax
1: waaw
0: serigne bi yar nit ñi

0: nañ war ragal li ci nar a mujj rek moo tax may wax ak yow nii, wax ak moom lu bëree bëri, waaye ku ne xam na ne sëñ bi boobu it alhamdulilah mi ngi ci leneen loo xam ne gën naa kawe loolu. Mi ngi yitte joo xam ne gën naa kawe, waaye ala kulli xaal ba yàlla dogal nga xam ne kon day mel ne bi ñu jëyee ba mënuñ ko ñàkk a génne di xalaat fu soreeg lu ne Cheikh Sidiye moom ginnaaw bi mu ci sonnee ne kon bu soñoon kon boog au moins nañ ko indi murtani mu jege ko juñu leen ne it loolu da ngay xam ne kon genre garantie am na ci nga xam ne man la ne kon maanaam nekk rek dana koy sirwaaye dana leen dimbale ci loolu. Xaw leen a waatal ne it moom lu safaan bu jóge ci moom Cheikh Sidiye ku bëgg sëñ Touba la yàgg naa ak moom loolu, waaye bàyyil xel ne bëgg jéggi na dayo lettre yooyu mu doon bindanteeg sëñ bi dëgg na de dëgg la de ci ku ci nekk fi nga toll nga doon waxee ñoom ñaar. Waaye da nga ci xamee ne ak lu mën a xew bëgg na sëñ bi lool, xam na ñàkk solog Touba bi, xam na ne dugg ci ñoom ñàkk a mucc teewu laa doon jàmbaar, waaye nag sëñ Touba day keneen nit keneen la keneen la moom. Waaye loolu rek ngay jànge ci seen diggante ci loolu moo am ba teewu Touba bi dese ne dañ ko yóbbu keroog. Xam nga ne Touba la jóge Daaru Marnaan gi jaar fi mu jaar fépp gaabu nee na jaar na Touba tu njaareem gii ñuy wax nga xam ne fa lañ ko mujj andi sëñ bi jàpp bàyyi leen xel ne boobu bokk na ci yoon yam fa njëkk a dem jaar na fa Faransa jamono yooyu dem continué jaar fi mu jaar fépp tiwaawoon ba ni mu demee ndar ñu Touba bi baaxoo def ni ñu defoon ci yoonu géej gi rek day mel ne ña ko jaxase woon ci yoonu géej gi ñooy ñu ko jaxase waat kii bëgg may tudd seen tur nag comme histoire la bu yàgg weesu na neexuta tudd tur ku def sëñ Touba lu rafet man moom laay bëgg di tudd, waaye ku ko def safaan moom xanaa nga ñàkk ne ko julit, waaye boo ko doonee moom damay bëgg bàyyi rek mu jàll ndax xam naa ne ñi cëpp tuub nañ ña ca tuubutoon nit ña ca tuubutit yàlla gis nga natt na leen teg na leen natt boo xam ne loolu doy na leen sëkk jarul di leen ko dolleel.
1: Dëgg la
0: mooy moo tax ña ko jaxasekat yi yenn lañu woon tuuma yi yenn la woon rek, waaye bii yoon ñu ne kon gànnaar lañ ko yóbbu moo tax bi mu demee bay dem sax Cheikh Sidiye yebal ñaar ñu bokk ci ñu koy jël si Cheikh Nawul Dada ne kon mbokk Cheikh Sidiye ñoo bokk xabila di mbokkam mu ko jege di goroom it ak koneen ku ñuy wax Mouhamad Sidiya ku ci nekk alhamdulilah gis naa sax njaboot xam naa leen lool ñoom ñaar wax naa ñoom ci lu bëri. Cheikh Nawul Dada moom li gën a yéemu sax ku minoon Touba la ginnaaw bi nee nañ ma sax Sénégal gi la faatoo Fatick gi lañ ko denc. Cheikh Nawul Dada moom bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ko doon yóbbu jaaraat na ndar ci bureau ba ñu bindal ko wan ko ne ko jox ko atté bi moo tax sax bureau bi moom moo xam yoonu géej gi la ak yoonu mujj yoonu gànnaar bi di tudd naan dañ ko waroon atté jël ko ndax atté daa amul ko jiitu defut luñ koy atté. Waaye da nga koy woo ba mu ñëw nga ne ko lii lañ yoon dogal ci yow rek mu jeex ginnaaw biñ ne biñ la
1: PMA jiitu atté ba
0: waxa na moo jiitu atté bi ak moo koy atté xanaa dana boog dana ñëw layal ko nga ne ko def nga lii mu tontu la wala def nga nii def nga nangam andil ti aw kaw wala nangam, waaye bind nañ ne ko def nañ ci yow lii rek tooñ la rek mu jeex nañ ko defoon ci yoonu géej gi rek ñëw na ba mag si ñun conseil juboo nañ ci nangam ak nangam ginnaaw bi nga defee nangam ak nangam lii mooy am daal di tàmbalee ci formalité yi ba mu fa téye ko fa ay fan génne gànnaar it noonu rek la demee mu jóge fa dugg ci dex ci jaar ci loo dugg ci loocoo yi ànd ak ñi ma la wax nii ñoom la àndal jaar daga na jéggi dex gi dex gi boobu jukk lañ ko daan wooyee ñoom am nañu ko jéggi ci dëkk boo xam ne ñenn ñu ne mu ngi ci Gadiar Thiagar wala Diagar jaar na fi ci ay béréb, waaye li gën a yéemu sëñ bi kiimtaani foofu la tàmbalee feeñ fu mu feeñ rek fu mu fa jaar rek noonu la demee daga na googu nañ ko yëkkatee woon jéggi na dayee ba mu fay jaar. Xam ngeen sax sëñu maam ju baax ji Cheikh Mamadou Lamine Diop daga na waajuram foofu la jokkoo woon ak sëñ bi ba nga xam ne bi sëñ bi wàññi ko ci la àndaale sëñ Mamadou Lamine Diop daga na mi ak yeneen mbokki taalibe yu mag yu fa nekk xam naa danañ ci wax waxtaan woo xam ne mooy gën a yaatu. Ba mu demee gànnaar ba mu fa duggee Touba bi ku ne xam na ne wàññi sëñ bi lañ jublu woon ak néewal ko doole foo xam ne xëy na ay sëriñ ay kilifa ji nañ nekk 100% ay julit jàppoon nañu seen yéene dëgg-dëgg rek mooy nëbbu sëñ bi day mel ne nag yàlla nar ko faa feeñal dana feeñ tuuti ci waxtaan bi. Moo tax sax ba fi sëñ bi nekkee gànnaar biir ñeenti at yi bi mu matee daanaka ñoom ñu décidé waat joxe seeni lay nag ne foofu amul sécurité yoon wi gars yi dañ leen di kar dañ leen def nangam, waaye da ngay xam ne rek li naar yi jubloo woon sëñ bi fonk ko loolu mu am fa jàmm di tuxutuxoo dem fu ko neex surtout mu gis ne ñi gën a kawe ci naar yi jëbblu nañ ci moom sëñ bi di fa taalif di fa def nangam ak nangam may gi yokk ca am nañ xibaar yi bàyyil xel noonu nii état yi mel léegi nga xam ne daanaka darab leen umpu jàppal ne Touba bi booba noonu lañ mel nag lu xew ñu ngi koy xam ñu ngi koy sirwaaye tax na ba ñu ko fa daal di jëlee. Waaye sëñ bi dugg na gànnaar ba muy dugg rek la kiimtaan yi tàmbalee feeñ Cheikh Nawul Dada moo koy nettali moo ko nettali jàpp naa ne ki ma ko nettali ndeysaan Ahmed bu Abdou Madine dafa faatu léegi ku jàmbaare woon ca bëri woon lu mu xam nee na Cheikh naa nee na ko biñ duggee tuuti gànnaar booba ak dindi saabal bi ni mu rafete woon mooy dessert bi rafet lool. Sëñ bi nee na bi ñu dem na xawoon naa nar a yàggal seen yoon ndax nee na fu rafet fu mu gis ne ko taxawal buñ taxawee mu ne ko fii kat ni mu jekkee bàyyil ma julli fi ñaar rakka ñu doog a jàll jaadu nañ ñu jox fi yàlla wàll yef yi mujj yag lool neena mi day wax lu xorom neena ki yoron gi leem gi mujj bi jaarale ci yoon mu gëna deugar tut ndax buñu ko defu tan neena bu so yalla mom biñu ag

0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi top ci asamadia tv ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndorkel ci wéru tedd wi ñu nekk muy wéru safar ci bis bu mag bi nga xamne mom lañu jëm muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñu fasiyene ci sante le yalla sunu serigne sunu yaakar cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñuy ñaan ñu ag ci ak jamm ci defé ko yitt ci anam bi nga xamne mom la ko tamo no ngi nuyu ak ziyara ak ndorkel al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaka diko ñaanal fan bu guddu ak wër ak motali mbolem sumbu yek liggey barke cheikhul khadim di nuyu murid yep ak julit yep waye ni ndorkel jeewri ñi barab bi di cheikh abdou sahab mbacke soaybu diko ñaanal mom itam yalla doliko dimbal ak mbolem ñi fay jappal ci liggey bi bokki len sa ak moy jotaay yi nga xamne mom lañu wajale bis bu tedd bi ni tay melni sax waxtaanu tay wi bokku na ci waxtaan yi nga xamne moy gëna am solo yi wajal fi ci Asamadia TV ñukay and ak borom xam xam ko xamne dara ji min nako lool waye attub yoonu mouride min nako lool ci xam xamam bu rafet ci glabiram waye ci jikkom ju rafet moy inspecteur serigne cheikh mbacke ñang tay mbokk yi jotaay bi ñu wara def ak yeen ñi ngi ko wara and ak inspecteur serigne cheikh mbacke ñang bokku ci ñi nga xamne dañuy taxaw njang mi ak di liggéey ci xam xam ci tolu xam xam ca jangukaay bu mag bi nga xamne mom la fi cheikh mohammedul muntaka taxawal moy mu jamma bu mag bi nga xamne moy complexe bi mu bokku ci ñi nga xamne dañuy taxaw ak saytu ak liggéey ci daara yi nga xamne ñoo nekk fi ci dëkk bi di jangale xam xam inspecteur serigne cheikh mbacke ñang mom lañu wara dalal ñu wara waxtane nak li ñu jëm muy magal gi lan moy magal gi lan moy ay sababam ak bind yi nga xamne war nañ ko mëna jàngé ci magal gogu non kon mbokk yi ba lañuy ñëw ci waxtane di xoss ci waxtane lañuy jox inspecteur inshallah taala mu nuyo ak mbokk yi bu nuyo ak mom ba nopi rek ñu daal di ñëw ak mom ci laaj bi ñëk bi ci waxtane inshallah taala bismillah inspecteur serigne cheikh mbacke ñoo ngi lay nuyu di la dalal fi ci asamadie di la jox kaddu gi nga nuyu ak mbokk yi bismillah
1: jërëjëf cheikh mohammed murtada silla ma ngi lay delo nuyu di nuyu mbolem ñi nga xamne ñi ngi and ak ñun jotaay bi ak fu ñu mëna toll di jital ci nuyu bi ak ziyara bi cheikh mohammed muntaka mbacke di ko ñaanal guddu fan ak wër di nuyu it kilifa ke barab bi di asamadia muy cheikh abdou samad mbacke mom cheikh soane di rafetlu bu baakha baax taxawayam ak yitem ci lepp luy tassare njangalem serigne touba njangalem l'islam njangalem yoonu mourid ci ak lepp lu soxal penc di ko ndokel bu baax nak ndax jotaay bi ben la ci jotaay waccayu magal muy bis bu am solo ci yoon mourid kon serigne murtada nuyo bang lu
0: jerejeuf serigne cheikh ci nuyo bu am solo bobu mbokk yi niñ ko waxe rek moy serigne cheikh mbacke lañu wara dalal ci jotaay bi ni ñu wara waxtane bind yi nga xamne manes nako jange ci magal Touba gi waye ba lañuy dugg ci bind yi lañuy jox inspecteur serigne cheikh mbacke mu andil ñu ak fatali ci magal gi ak ay sababam inshallah taala serigne cheikh kon lan moy magal gi ak lan mo sabab magal gi
1: jërëjëf cheikh murtada waaw magal gi de xamna teunk bu gatt lay nok ndax japp na ni fatali rek lay nek waye mbokk talibey xam nañ ko bu baax legi waye nak fatali ne ko suñu borom waxe sa bu ngeen jappé ne fatali dana jur ndariñ de len fatali fa zakir in nafa'ati zikra kon ci cadre bobu rek lañ ko kiyé motax dañ koy teunk lool magal gi mom ak sante yalla la ak sante yalla la buñ ko bëggé teunk ci ben cadre rek sante yalla nak dafa am ay chartam am waccu wayam ci diine l'islam lolu xeyna dinañ ci dikkat mu am anam buñ ko wara defé man na nek sant gi man na nek ci xol man na nek ci ay cieur man na nek ci benen anam ci xam xam ak yu démé non yoy yep nak buñ ko bolé da fay nek ak sant yalla yene ju rafet muy selal mo koy lal mu nek jaamu yalla gu kawé kawé kawé xayna dañ ci dikkat kon buñ jappé ni magal ak sant yalla la rek sant yalla nak mune su ko def ci luddul lu bax luddul lu yalla gërem lolou moy magal mu doon batu wolof bo xamné rek serigne bu mag bi ci lamiñam bu barkel wowo ci la bayiko won niñ koy faral di netlé lepp rek ngir bëgg jaamu yalla gi muccu ci lepp luy bida ndax niñ ko xamé mag ñi tambali won nañ ko tuddé tebeski waat mu ne len dedet tax da fay nuru bida tuddé len ko magal kon buñ né magal ak sant yalla la go xamni baati wolof bobu rek lañ ko tuddé sabab bi nak momit buñ ko tassé man na bari waye man na ma wax ni rek danaka man nañ ko japp ci ñaari sabab rek ñaari sabab ci teunk benn bi moy bëgg gu nitu yalla muy Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasulullah radiyallahu ta'ala anhu bëggona am ci ay waccu way ak maqama yu kawé kawé kawé yo xamanteni xamé mon nako ba tax mu bëgg ko am ci lolu likoy firndel moy waxtanu Cheikh Abdullah Mbacke bi nga xamanteni netale nako ci magal len ci magal yim da waxtan yim da def ci len ci magal yi wanani fi ci Touba ci Daru Quddus gi serigne bu mag bi bim nekké ci Touba ci adu ñëk yi gis na fi yenen tabi alayhi salatu wassalam ci anam mu gis ñim andal wa ahlu badr ak yu mel mo am xemem te fu bok ci ñom ba tax mu sakku won ko yenen tabi alayhi salatu wassalam wax ko charte ya mu nangu charte ya ñim ko netalé ñun ñëpp ak xam nañ ko kon lolu sabab ben moy ne ay maqama yum soxla won yum beggon mu melne yalla da koy jaay mu deggo ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci charte yoy mu ne kon legi day sobu yoon wi ngir egg ci maqama yoy lolu moy walu batin bi ak yenen yu ci aju walu sayir si nak moy ne dafa dajje ak tubab bi tek loxo ci rew mi ba nga xamne danaka man nañu wax ni rew mi mom lepp mi ngi won ci loxo tubab bi ñewon ay bour daane ne len danaka ñom ñep ba tek fi ay ndaw yu bopam ñoñu nak jamono bobu nak tubab bi du bëggati kenn ku am mbolo li ñu tuddé influence du ko bëgg ci yalla da dogal nak ci jamono yoyu serigne bu mag bi mbolo mi biir rew mi yaakar ji ak choone yiñ doon dundu tax ñu japp ni mom mo leen mëna xétalé ñu da walwalé diko sét ci fu mu mëna nekk mu fekk ko fa mbolo mu bari mom ko da top nak ak yoon wi mu leen doon jaarale jëmele leen ci suñu borom ak génné réew mi ci notel lool taxna tubab bi xamni bu ko bayé bu ko fexalé bo yéxé mom tubab bi lim nam ci moy jëfëndiko suñu réew jëfëndiko suñu xel soppi suñu xalaatine soppi suñu paspas suñu diiné yoy yépp bu boba du jappalé motax tubab bi daldi ni ki dal dana ko sakal pexé lolou moy sababu sayer kon buñ ko xolé dal ci ñaari sabab rek benn bi bu feñ buñ mëna gis ni tek ci bët bi ci res mbiru batin la digënté sëriñ bi ak boromam ci anam bu tënk rek Serigne Murtala
2: jërëjëf Serigne Cheikh ci kaddu yu am solo yoyu nga xamné day melni liñ ubbé waxtani waxna ci lu am solo muy magal gi ak cyant la ak sant la ta waxna yidne sant mom lu kawé la lu am waccu way la ci diiné
0: luñ mëna def la ci lamiñ luñ mëna def la ci ay cër ci xol ci pass pass kon day melni serigne bi limu woté ak jaamu yalla la woté waye wax na it né batu magalit ci serigne bi la bayiko ngir né xajna xër buñ xër ci bës bi taxon nañu tuddi won ko ak tebeski wat waye serigne bi it comme da ñew ngir yeesal sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ñew ngir xex lepp lo xamne dafa jëm ci bida dafa juyo diine motax mu téré leen ñu wax baat bobu non di tebeski wat donte sax ñomit xir rek lañ ci jublu won wax leen ne leen nañ ko wax ak magal kon day melni baatu magal ci ku bax gi cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci la ñëk bayiko lol di lu am solo waye li gëna am solo nak nga xamne mom la mujjé ci waxtaan yi té képp kuy magal ci wala képp ku dib julit ta xam xam yittel la rawaté nga di mbolit war nga xamne magal gi lan moko sabab mu ñëw ci sabab bi né magal gi kat tuddu na ci sabab yo xamne ni sababu zahir la ak sababu batin sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko moy tuba bi bëgguñu won kenn ko xamne da fay nekkon di dajalé mbolo ak anam bokay défé ci señ bi lu bax rek la ci doon def waye bëgguñu won nit kenn ko xamne dañ koy jiñ lu jëm ci walu daraja wala mbolo wala dara ngir firangé guñ firal ak seen projet yo xamne tégon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xamne moy réew Afrique té ñom gisoon nañ ne señ bi lu bax li mu nekk ci njang ak jangale ak wétal yalla da leen déranger ci seen projet bobu lolo taxone ñu indi ay dossier tek ko kérel ko ay yo xamne ni ay tuuma yu bare bare tek ci table li señ cheikh juñu na lu melni day melni li bokku na ci sababu zahir zahir moy lu feñ waye nekati yo amna lu gëna reuy lolu moy li señ cheikh wax legi moy sababu batin moy señ bi amna lu mbeggoon ci digëntem ak boromam lo xamne li rek moko manona moko manona moko manona moko manona may lolu motax it momit dane won siwa genn moy genn gi it ndekete yo momit lu mbeggoon la ndax xamna ne lim bëgg ci ginnaw genn gi lay am ta lolu moy xetti li jami bokku na ci moy am daraja ak maqama yo xamne ni boromam digna ko ci da koy jaay yoy yep ay asbab la yo xamne ni mo sabab magal gi kon day melni sababu magal gi amna sababu zahir moy yi feñi amna sababu batin moy yi nebbu yi ta lolou lepp mu fatali ko ci fatali gog nga xamne cheikh abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu danako def ci discours yi nga xamne moy discours yi magal gi mu da ci netti yu melni day melni seigne cheikh waxtan wo resume wat nako waye jël na ci ay bindu yo xamne ni andil nako mbolo seigne cheikh kon ñongi sante bu baakha baakha baax ci laaj bu ñëk bobu nga xamne tontu nga ñuko ci li jëm ci walu magal gi kon mbok yi lolou modik magal lolou mo sabab magal gi légi nak ñu mëna ñëw ci bindu yi nga xamné waras nako mëna jàngé ci magal té loolu nit ni mako waxé légui ni nga ki nga xamné da bëgg xam lan moy di magal wala da magal ci wala da magalé fam nekk ci réew wam mu nekk wala ci dëkk bam nekk wërta doon rek bis bo xamné ni dañ ci def berné rek da di jékki jékki mu daal di jéx ñu xaarat diwen day melni amna ay bindu yo xamné dañ ko ci wara mëna jàngé bindu yoy ki magal ci japp na ne war na ci mëna jël ay bind waye japp na ne ki magal ci anam fu ko mëna magalé war na ci mëna jël ay bind bind yoy nak ci lañ bëgg ñëw insha allah taala ci laaj bi nga xamne mo ci topat jox seigne cheikh mu andil ñu ci bind yoy nga xamne mom lañ mëna jàngati ci magal seigne cheikh insha allah
1: jërëjëf cheikh murtada commentaire bi amna solo lol ma sha allah niñ ko waxé kon dañuy daldi japp ne kon magal lata muy am dafa am choono yu ko jitu choono yoy nak liko waral moy ñaari sabab yoy ñu wax mo dajé yalla dogalam bobu mu jaarale ko ci loxo tubab bi tek loxo serigne bi genné ko rew mi mu don dogalu suñu borom bu deppok bëgg bëggam mom bëgg bëggu serigne bu mag bi lolu nak tek nako ay choono yu bare bare bare lu fanwéré at yu tégal yo xamni fexalul ko jamono bu nek ñing ko don bundu xatal ñing ko don tek ay choona yenn ci

0: قالوا سفيهون لتفويضي إلى ملكي أمري عن الكون في صفو وفي قدر نيوم نانا دما يامبا دي تي ليكو وارال دو دار رك لودول خاينا دما بوكوت اك نيوم جيم واي مان سامي مبير ييب دما كو جوخ سما بروب تي لين لو سي نيك مو خام تي خات خات لا تولو ولا تي بانيخ اك فوما مان دي تولو سامي مبير ييب دما كو ديلوت سونو بروب خاينا لولو موتاخ نين ما جابي ووتك مان ليما دون dan ne nenañ dama yembadi xeyna ndax lima bëgg sama borom ca duma jambat doomu adama yi dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adama yi duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa ar-rahman lidil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man regaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci len kudut sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolou lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li'annahu jalla yughnini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yu ke ci yi nak bam koy wax ci njel ben gala bobu wote gut sax ci nonu la doxe giruk dundam gep bani mu genee ak kon yoyu da fay wane ni kon ndekete nit ki bu xasse ba gem yalla jox ay mbiram yep sunu borom baña sukkandiko ci doomu adama baña ragal ku dut boromam baña yaakar ku dut boromam dal gi muy am ci daluk biir da fay neew ku kay am dal gi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yep ay sababu sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yep la moy sunu borom yor dogal bi mom la ko dello lolo tax nak ciis lay lolou dafa don bu ama am solo bo xamni mom ci la don dox motax nagn ko jappé won ni ko don gis mo xam ña gison ni muy dundé bañ japp ne xeyna dundin wi dal ñom minuñ ko ndax soufiane kege doye dal aduna gi ba tax ñom ñu defane dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tegon loxo japp ni mom ap prisonniam la yoy yep mom dunduko ci xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci bir moy liñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principes moy ay teslayam yo xamné du ci randu ndax xamné ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafém yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamanténi bép talibé mourid buy magal warna xamni magal gi lata xewal yi di ñew ba serigne bi di digle ñu santale ko ci boromam lata lolu ciona bu reey moko lal waye ciona bob bepp nak serigne bi daf ko bolek nangu dogal ci sunu borom kon talibé mourid bi warna ci jangate ni magal ka ndekete leko lal deug moy nangu dogal ci sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolu nak da fay jur boba ak daluk bir ci nit ki du rafrafi du tip du chalin du yoy yep da ci mucc waye tamit da fay indi jamm digante ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaarale ci sen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou da nañ ko gis lolou moy bind bu ñëk bi nga xamne tay talibé mourid yépp war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tégué loxo ba nopp yaccaralu deug la nanguna dogali boro dogalu boromam waye nak téwul nak sababu sayris tamit da ci waslu aq kon mom bayewulen bopam ni rek waye da don jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéyam bi bëgg yak xétam aw xétam bëgg la soppi sen pass sen ki momit nangu wu ko wona sétane motax mu amone ci taxaway taxaway bobu mu ci amone nak mom lay tudde mom jihad ci jihad gogou nak tuba bi dañ ko ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal deggene wan ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangune jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tuba bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ya rafet motax mu ne len tuma yi ngeen may tumal dina damay jihad lolou deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko ya rafet sama yitté kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamanté mit kep ku takko man sa jikko dana rafet su ko defé xam xam tamit lepp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tek ko ci xam xam ci lolu nak ci la xexé ak yaqute ci la xexé ak kéfer ci lay xexé jikko yu ñaaw yépp lolu nak moko jural choona bu reey reey bu mu teggo won motax nak comme que dafa diggé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci kalimam ci la doon jihadé ci lolit mom moko waxal bopam jahadtu bil khatt sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay ata ngi ni man kesse ci sama kalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gemuñ dara gemuñ diine gemuñ gemuñ l'islam dal wétaluñ suñu borom dal ne ñoñu nak ay nonu sunu borom lañ motax ci sama khalima la len don la don jamar lo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatt jahadtu adu wallahi 10 a'wamin bi dhikrillah xam nga sunu borom day wax ne ala bi dhikrillah tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jéglu boromam di tuddu yalla di ñaan di tawa di bind di tag yonnate bi alayhi salatu wassalam yoy yep yalla nangul ko ba tax mu ne lolep nak bim genné Touba rek muy 1313 jey session ba jak session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tudd min aami jey session li aami jak session wa qabila al jami'a aam hak session kon ci lolou la don ke mune nak jihad gogu egon na ci fo xamanteni tuba bi tambal won di ci loro manam nonam yi ñi commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melna yu bare bare di len dal ba tax mune ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tu dañ len fagaagal ñom ñep dañ melne doole yi mujjatu tolo motax mune law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil itaba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bi mako don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo len dal ba ku gemut yalla sax bo tu dutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu nekkon mom ci kaw suuf ñey muccu rek moy ñi jup ñi tu motax mu mujjun soppi jihad bobu ci khalimam mu mujju nak daal di koy manam melne dafa xawa taxawal ndax da len dafa am ñewante ci ñom daal di soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu nan wala naqad saraf aqad saraf saraftu khatti ila wala naqad saraftu khatti ila tajdid dinillahi wahib ila kon dafa mujju nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo wutut musiba am ndax doley tolotu mom doley batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci la ko yalla musale ba nopi nak muy gis ni ay musiba ak bala mi ngi dal ak de yu bette ak yu gaaw ak mujju ku ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon comploter di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñëk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jëlé kon ci walu bobu moy ne kon lu bax lu ne xewal gu nek choona mo koy jitu choona bobu nak la ci ki la ci jitu moy nit ki jema defar bopam ba nopi bañ bu defaro bu jappé né defaruna wala boko mu baña yamalé defaru gi ci bopam waye mu jema defaré lolou kon képp kuy magal ci war nga xamné magal gi choona yu reuy motax yaccaral laluko waye nak jema top sababi sayir si jeufandiko delu ci sunu borom ci lepp kom ko mom len lu ci nek boromam la ci don gis motax yit bim tolle ci fitna ji momit ci boromam la delu wat motax jelut ngannaay ngannaayu sayir si nga xam bim deme ndol nak ba noppi ba nga xamanteni danaka man nañu wax ni gagné na combat bi ba jek ba nga xamni jekku na len dafa wolbeete ko jéggelé mbolém ñi nga xamanté ni dogulu yalla bi da ko jaaralé ci seen loxo ci mañ leena tuddé ay non mu jéggel lé ñom ñëpp ta yalla rek tax lolit lu am solo la afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadal lastu adfa afawtu li wajhi llahi ma'a safrikal kali wa qultu li irda'il muqaffal mu'ammal anil wara afawtu afwan hababa qulubahum kulliya qulubuhum kulli fala tasabba anam yu bari lako wax ci anam yu ki ca buñ xolé afawtu anil a'da'i turran li wajhi man bobu nga xamne danaka ci muqaddamatul amda qasida gogul la nek bo xolé ci walu tarikh ci walu mbor dafa melne wax nañ ni cien jollof lako bindé kon mom dafa jéggelé lata sax muy delu ci boromam jéggelé na woyat ay at di nek ci loxo tubab ndax bimu nekké cien jollof ñu dit ko fofa ni ñu tuddé résidence surveillée ni ko do fi joggé ci luddul ndigal mu nekk fa ginaaw bi indi nañ ko njaayram ci njaayram rek def na fa fukki at ak juroom lu mu neew kon nga gis ni mom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu doore jéggalé waye ci digg combat bi ci la jéggalé manam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam lolit nak kon dafa doon bind bo xamanteni yaakaar na ni talibé buñu ñëwé ci magal gi wala sax ñu magal donte ñëwuñ Touba fuñ ko mëneké lolu war nañ ko téwlu ci seen ke kon bu jamm amé tay dal am bañ tala magal nañ xamni choona moko jitu waye choona bobu tamit nak kiko tego dafa jéggalé kon lolu manes nako ci ki kon magal gi jamono la bo xamne day melni daf ñuy fatali jikko yu rafet yu tedd yoy yu nga xamne tane nit yalla yi deug ñoko man jihadun nafs ak jéggalé manam jihad ak sa bakkan nga xamne mom mi ngi takko ak yow waxtu wu nek lo génné loko foko gagner mu dugulat la ci nen nga xamne giir dundu lay doon nga wara sax ci combat bobu ak nit tek la lora nga ak jafé yu metti sa xol téé ko walu doomu adamé gu warna mëna japp ba sa xel dem ci fayanto nga jéggal ko ci jamono bi ngoy jéggal day doon lo xamni sax rawati na danaka mën nañu wax ni jakku nga ko banop kon lolu bu boba talibé mouride yi tamit war nañ ko jëlé fofu ci bindu bobu kon xamni aduna dara xeyut soti len lu se nek choona moko jitu kon buñ bëggé lu bax ca moy kawé yité gim doon woté uluul himma lolu lako lal moy nango tego choona nit ñi tamit seeni bang ak seeni mbir yow nga man ko muñ man leena jéggal ci lolu moy jikko ju ama am solo benen bi ci dess moy kon ñaari bind yo xamantene kep kuy magal mo xam da nga ñew Touba wala ñew fi jamono bu ci nek lolu war nga ko tewlu ci sa xel ñettel bi moy jamono bu ci nek ci sunu dundu war nañu xam lan mo gëna ñor ci sunu yité ñu tuddé al awlawiyat priorité yi ci sunu dundu lan la ndax lolu sun ko xamut moy mën nañu nek ci mbir fekk amna leneen lu ko gëna ñor gën ko doon yité ñu bayiko fa ci lolu day tektale ak ñaka noso motax sëriñ bi nak mom dafa doonon ku noso motax bi nattu yi jéxé tak ba sunu borom xamal ne ko noy mbolam luñ la tegon ci natt danañ la defal ci ay xéewal luñu toll wala mu upp ko lolu taxna ci yalla dogal na fekkon na sax mom mu jéggalé ci na ne kon légui man li gëna nek farata ci man du donaté di fataliku dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonu lolu mom légui nekatu sama soxla deug deug kon moy ma dello ndukal sunu borom teranga jëm ma defal ca muy lo xamanteni teranga yaato la mom rek moko xam num tollu lolou man legi kon nako ci delo ndukal ndax nak ak cyant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolo tax mom muné kon man mom ay fataliku dem ak yoyep donatu sama mbir légui sama yitté jep dama koy joyal ci moy priorité bi jitu sama mbir moy nak delo ndiko sunu borom muné shughiltu bishukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa baynal askari man da légui sama yitté moy sante yalla li dox sama digg ak soldat rek soldat Touba ak ay yemel yoyu légui man xalat sama xel sax dutuma ko fatali ko shaalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok choonak yi ma tego yep yalla mi nga xamne nangul na ma sama lepp doyna seuk ba tax legi kon sama yitte dal moy santu ko waxat ko ci anam yu wute kulliyati sanat an ishtiqai wa kulli ma yajuru lil bukai sama lepp legi tek na ginaaw jambat ay jambat mom bokku ci samay jiko bokku ci samay kaddu lepp luy yeuramtelo melne luy yeuramtelu melne beug ñu yeuram la wala lepp lu meuna indi ak joy ci ay tiss ak nakar lo yu melne yoy yep man du sama mbir kon nga gis ne danaka dafa joy li tem lepp kon ci ak sante yalla gogu nak buñ xamé moy lan dañu xamni jar nako ndax maqama la waccu way bu kawé la ci maqamat yi nga xamanteni niti sofiyanke yi danañ ci jaar ci dox biñu dox jëm ci seen borom don jaamu yalla gu maga mak ndax sante ku koy def moy ku xam teranga waye ku xamut teranga du sante ndax du ko gis waye nak ku ko xam teranga koku moy mana delo ndukal fa teranga ji joge sante gi nak bari ay xewal ak jeexet yu bari yu muy manake jëmmi sante rek bi ci ñëk dana tax xewal gi la yalla defal ak lu mëna doon xewal gogu day daal di sax ndax xewal buñ ko sante buñ sante ci xewal ga sax buñ ko wédde xewal ga dem ci lolu lu mata baye xal bu doon ton lolu dong rek dana doy sekk sante ndax nit ki xana bu ko yalla maye xewal dana bëgg xewal gi sax ba nopi law benen bi ci dess moy jéggel suñu borom da fay sante da fay waral jéggel suñu borom da fay indi gëreemul suñu borom da fay jéggel nit ki jamm bi suñu borom yoy yep bu waxtu wi yaatu won da lañ ci gëna taxaw lool nak biko sëriñ bi xamé ci lene kon leg cyant gogu deug la man ma ngi koy def waye nak suma ko defé amana day yam ci man rek ci man dama bëgg ñaari mbir moy xéewal gogu baña yam ci man law dem ci njabot geek mbokk talibé mbokk julli ci yépp ñepp ñinga xamné sama mbékté seen mbékté la xéewal gogu law dem ci ñom ñaarelu mbir mi moy dama bëgg xéewal gi nak xéewal gi sax ba faaw sax ci lolu mom comme ndegam xamone ni doomu adama ak niko yalla bindé fi ku am lu am bakkan lu nekk bis dana ñew mu joggé fi ca mom dafa bëgg sante gu sax ndax moko waxon na waytu shukurallahi shukran mukhalladan ma bëgg sante gu sax dak ala man bihi kulli yusaffi kama yuhyi kon dama bëgg sante gu sax sante go xam day sax diiru jamono lool nak dama koy delo ñukal suñu borom mi nga xamanteni moy yewenal sami mbir moma selal momay dundal ak yu mel lool nak motax cyant gi nak mu indi ci ak sopat go xamanteni neewana ñu gis ko ci kilifa diine moy wote ndimbal ci cyant moone bam tolle ci choone yi wote wu ndimbal waye bim ñewé ci xéewal gi ak cyant gi ci la wote ndimbal lool nak di lu yéme ci ay mbiram kon fofu la wote ndimbal ngir xéewal gi gëna yaatu waye tamit ngir cyant gi di man di sax ba faaw nga xamni bis bu wuyje boromam tamit du té ñiko fi wootu ñi bokkon ak mom dox piñ doon dox jëm ci suñu borom ñu man ko oké cyanté té loolu nak kon li fek li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw soof insha allah rabbi cyant gogu day wëy di am motax talibé yi def ko muy seen yitté momit mu digé ci lu bare woné ni dal mbolém du ngeen di am ci xéewal ak man mi lima am yépp ci yoyu la ñëwé kon gis nga kon jox na cyant benen dimension bu bokul moy dimension collective moy ni tabaa jamaa'i dafa fexena ba mbolo mi dik andando diko defando ta xam nga jaamu yalla yi ci nga xamne mbolo dañ koy defando da fay gëna génné gëddey jaamu yalla gi gëna génné taru mbolo mi ni ñu dundé at mu jot ci fukki fan ak juroom ñatt ci wéru magal muy safar mbolem talibé mouride fuñ nek ci aduna bi dañ koy dundalendo dañ koy dundalendo dundalendo gogu nak ci doxinu jamono motax mu muju Touba am ci ak ragneeku waye du té fenen fu talibé nek ci bir aduna bi tamit dañ koy dundal kon lolu lu ama ama am solo la ak la ci am nek lepp nak ci ay ngeenel ak xéewal ci ci fann yépp lolu xeyna borom xam xam yi waxtane nañ ko waye fi liñ fi bëgg téyé rek kon moy né ndekété sëriñ bi kat xamna fu xamna manam mi ngi doon jëfé liñu wax lu ëpp solo lu nek bu téwé da cey def yitém yenen yi nga xamne xeyna yu ñoo gëna xawa ki duma wax ñak solo ndax mom du def lu ñak solo waye lu ëpp jamono bu nek dal day gëna def li gëna ki kon li gëna nek farata moy cant gi ñu fexé ba mu wuyu aw turam lolu lu am solo la ñu fexé ba mu wuyu aw turam moy tax ma ngi jéglu motax li ci serigne bi bëggoon mu mëna am lool nak firi wut ni ben bis ci at mi le nit ñi sante dedet firi wut lool de jamono bu nek nit ñi dañuy sante serigne Touba ci xéewal gi ñu yalla defal jaarale ko ci mom ñun dañ ko amel ak santu bopam waye day tax tiyaba ji ngeenelu ak jéggelu suñu borom ak lepp lu aju ci cyant ci ay ngeenel day dem ci mom ndax sante na ba nopi digle ñu diko sante ci yaronte bi alayhi salatu wassalam day wax ne ku digle lu bax ku indi joxagn xal yoonu yiw ba nopi jaar te kenen ku ca jaar yalla dana ko fay ñaari tiyaba xal gi mu ko xal jaar gi mu ci jaar yalla da koy fay jaar gi ci ñeneen jaar ca mu waral ko yalla da koy fay walam ca lola kon nga xamne mom nit ki bu defé lu bax lu melni luy sax bu yalla dogalé mu wuyji borom amit day am wal ci tiyaba ji nga xamanteni ñi ko fi wutu ñi ngi koy am ci dundal mbir mom kon at mu jot mbolem ku sante ci top ndigal Serigne Touba tax walam ci cyant gogu ci tiyaba da koy fekk fofu mu nek ca du yak dara nak ci tiyabay ki sant ci tiyabay ki sant lol la sunu borom lol la yonnati bi sallatu wassalam wax kon lu bax man na dun lol lol it nak war nañ ko jange ci mom kon lu bax luñu def lu nek nañu set ci anam bu mu gëna duné rek ñu défé ko non lol it safan bi non lay amé képp ku fi indi jëf ju bon def ko yalla dana ko fay lam yello ci ay daan waye nak kenen ku ko defaat roy ko ci mom ci ginaawam yalla dana ko fay walam ca daan ya muy tekkale ca du yak ci ñaari daan yoyep ben du ci yakal morom ja dara duñ jotté dara kon lolit war nañ ko xam bu baaxa baax kon ku bëgg tiyaba ji nga am ci cyant gi dang koy def ni nga ko wara defé boko defé nenen noko wurtu defé da nga sonal sa bop yak sa waxtu yak sa alal se ciona ca do ca am tiyaba ca du boba responsabilité serigne bi du ko engager parce que nam la ko waxe defé wo ko ni mom nim ko waxe moy lolu kon lolu lu ama am solo la rawati na ci jamono ji nak nga xamni jamono technologie la lo def jumtu kay yank lo def mu tasaro nit ñi gis ko ci yow man ko roy ci yow yal nay lu bax waye budé safan ba rek musiba la ndax merum sunu borom da cey yomb ca daan yala sunu borom di tek ca du joté ak dara lam lay tégaat ca def goko ñenen di def lolu ëpp na sax diki motax kon ñi nga xam dañuy magal ci wala ñuy magal fenen nañ ko defé ca anam bo xamé ne ku ko gis mu doon lu bax de pok lu yalla gëreum ba nopi mu am ci tiyaba am walam ci tiyaba ñako cey roy jamono bi nak dafa xawa jafé ndax jamono danaka kom la nit ñi seen xel yépp ak seen xalaat ci am am rek danaka lay jëm motax lu ci bari ñi koy dundal lay gëna fess ci anam biñ koy dundé dundalé lég lég man na nek ay poukéré wala jistal da cey yomb wala lu ko yaq loye nak lu ëppa def la kon lolét war nañ ko jël comme bind yoy ngir baña gëna téyé waxtu yi lool man nañu japp lolou xeyna man nañ ci dolli rek nak benen rek moy walu fidwi ak jambarte gi ak goré gi ak am jom gi lolou it kep ku ñew ku nek war nako baye xel ndax fanwéré at yu tégal mësuñ la fexal mëso mom sa bop jamono buñu nek yaangi ci ay cionaaki nap yu metté metti yu taratar ci ya koy tégo yow rek danaka lolou ku goré wut ku amut jom ku amut fit ku delowut ci borom sukkandiku ci boromam ku degeeru tut ngam yaakar nañ ni lolou du yomb nga def ne motax jom joju yit nak ñun war nañ ko cey jange bu nit magal se bu de day magal se bu ñewé lu ko fi choona bu ko fi top choona bu mu fi tego na am ngor gu tolne ak jom ju tolne ak xam njek ju tolne mu bañ ko sax jema nakarlu wala mu diko metlu ëppuna sax def waaw ëppuna sax def choona bo fi tego rek xamal ni doonut sax luñu mëna dendal ak choona ba borom magal gi tego wa kon bu boba dañu daldi goré xam njek xam teranga xam ni nak kon ñun xagn buñ boole won suñ choona ye yépp ci dundal magal gi choona yeen ci tego yépp ak nu mëna doon buñ ko dendal ak borom rek bu boba xana dañu am persa sax diko metti lolit war nañ ko tay ki moy kon talibé mourid bi tam bu ñëwé war na roussa sax wax waxi choona ak metti tak ay nangam ak loko fi mëna dal ci lolu nit ñi ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëggun ko ndax lepp luñ man ci waccay ñing koy def waye leg leg amna ay choona yo xamanteni du ci nit ñi mais yalla mo koy bëgge non magal ku dajé ak nawet ci misal wala yenen choona yo xamanteni mëna dab nit ki waaw yo xamanteni du bëgg bëggu nit ñi ñi fi dëkk sax ndaysan wara dalal gañ ñi dalen di metti lool ci ñom ñokay and tamit choona yu mel non tamit nit waru ko jamba talibé mourid bi war na roussa di jambat ay choona kon ci anam yu mel non kon yoy dal yenn bind la ci yo xamne jukki na ko rek mu dess yu bari bari yo xamne borom xam xam yi man nañ ko waxtane serigne murtala
1: aha jerejeuf inspecteur serigne cheikh mbacke ñang ci bind yu am solo yoy nga xamne wax deug yalla doyo luñ ci waxtane ndax ñun ñu togg ak mom sax di diglu ñi ngi jangat ay bind yu bari bari bari bari bari japp na ni yeen ñi nga xamne yeen ngi togg di setan yeen ngi ci jang ay bind yu bari da lay melni nima ko waxe won moy li moy lubul mawdo moy bind yiñ ci mana jange yakarna tuduna yu bare bare bare bare yo xamne yep ku bax yi cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mom moko don moko togo won moko jikko won ñu war ko jange ci mom señ ci wax na ne señ bi da wote ñu sante le ko yalla waye mitid ya ak muñga wowu ci kenn mom moko togo mu nekkon ay at yo xamne ni da ko muñ go xamne mel mom moko togo lolou yakar na bindinu ko ci ay bindam yu bare bare bare shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamil sabri fi ikhtirabi ba nga xamé ne borom bi xamal nako ne ko lepp jeexna da wax ne nak sante yalla nak jot na ci sama dekk ba ginaaw ba nga xamé ne muñal na yalla muñ gu rafet muñ gu sel muñ gu set muñ go xamne ci ay etap yu metti etap bu manam tukib jeri ji ak etap bu tukib geej gi ba ci al iqama jabriya ci njarim lol lepp ci muñ gi la won ginaa ba nga xamé ne muñ na kon lolou man nañ ci jangate yow mi nga xamne da nga fas yene sante le yalla serigne bi nga doon ab muñ kat war nga doon muñ kat bo xamne ni bo ñewé ci bisam bi da nga wara muñ bo delo it fa ngay liggé da nga wara muñ ndax muñ moy taxa am li nga bëgg waye serigne cheikh it wax na né serigne bi ñam jamar la won li ñu am doolé ak li ñu bari bari pexé serigne bi togul rek di leen sétan deug la néna asiru ma'al abrar aina asiru wasanna al ida anni unaka asiru jamono ji may dox yépp samay noon dañoo jàpp ne man maay kiñ teg loxo, man maay kiñ jàpp. Fekk man bi may dox maa ngi yëg loo xam ne nii maa ngi ànd ak bànneex, maa ngi ànd ak maanaam ruuguy dund, maa ngi ànd ak neexaayu guru. Lu tax? Damaa ànd ak ahlu badrin, damaa ànd ak gaañ ñu baax ñëpp ci tukki boobu nga xam ne ci laa àndoon ak ñoom. Waaye yàccaarulul, toogul rek bàyyi. Nga xam ne rapport yi li ñuy bind ne ab jihaad kat la day jihaad, mu tontu leen ci ne baatu jihaad boobu ngeen wax moom laa nag. Fa maqaalukum xaqun inni ujaahidu inni li wajhillahi ujaahidu. Li ngeen wax ne man ab jihaad kat la, dëgg la li ngeen bind lépp ak li ngeen wax lépp man damay jihaad. Sëñ Cheikh wax na ko inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal muhaymin shahidu. Ci li muy bind ak ni muy doxee moo bokk. Maanaam sëriñ bi nekkul koo xam ne da doon bind bind mu neex ñu naan iskay, waaye mbind mi dafa dàqonti wuteg ni mu doon doxe ca nam ko nettalee ca xaaloo li yar kan naka jekk. Loolu la waxoon ca déclaration ba, waaye naka jekki noonu la doxe ba ni muy jee boromam radiallahu taala anhu, yàlla ñu ko yàlla doolee fayal. Waaye it bokk na ci liñ ci mën a jàngate sëriñ Cheikh wax ko muy baale ci li ci gën a am solo nag, ca gën a am solo lool ci waxtaan yi, ca ñu bari dañuy jàpp ne sëñ bi daa jékki-jékki dem ba ñëw rek daal ne baale naa. Waaye baale gi bi mu koy bind am na sax natt yoo xam ne ñëwagutoon. Kon baale na lu jiitu li ñëw ak li ñëwoon ba jàll ak liñ tolloon ak li ñëwagut yépp far naa ko baale. Baal naa noonu lépp. Loolu bind la boo xam ne nii bu ruqe boo xam ne nii ñu bare bare duñ ko seetlu. Dañuy jàpp ne rek sëñ bi daa dem ba ñëw rek bis ba mu ñëwee rek daal ne baale naa. Fekk baatu baale googu wala xasida googu mu naan baale boobu ci ceen jolof la. Te xam ngeen li gën a mettiwaat ci jaar-jaaram ginnaaw ceen yooyu yu bare bare bare am na ca. Te loolu naka jekk da koo baale. Kon taalibu sëriñ bi wala kii sant la yàlla sëriñ bi doonal ab baalekat boo xam ne nii da ngay baal sa mbokki jullit. Sëriñ bi waxuma la mbokki jullitam sax, waaye bu naan baal naa, baal naa noonu yàlla wax. Kon waxaali wuñ sa mbokku taalibe, waxaali wuñ sa mbokku jullit. Kon ku nekk ak sëriñ bi da nga war a nekk ab baalekat bu baax a baax a baax a baax. Waaye it sëriñ bi it sëriñ Cheikh wax na lu am solo loo xam ne nii lu mat a bàyyi xel la ci képp koo xam ne da ngaa bëgg sant lay sëriñ bi yàlla. Te dëgg la situation yi nga xam ne ku ñëw fa ngay sante wala fa ngay màggale fekk fa ay situation, ndax mbooloo fuñ daje day laaj xol yu yaatu, day laaj muñalante, dana laaj yu bare bare bare ak situation yi nga xam ne màggal gi ci nawet bi lay nekk ak tàngoor weeg yu bare bare bare bare. Wax na ko ci biir de ak cant du mën a ànd ak jàmbat, jàmbat bu bari munta ànd ak cant. Kon ki nga xam ne dafa ñëw ngir bëgg ak jaamu yàlla gu sell gum def ànd ak sëriñ bi sant la yàlla, nay moytandiku jàmbat yu bari yooyu. Kon yaakaar naa wax na bind yu bare bare bari yoo xam ne nii daal, ndax jëf li ko mën a yàq dafa bari. Mën ngaa ñëw perd sa temps, ñëw sa alal, wala yow gan ñi ñëw nañ nga jël sa lépp def ko ca. Fekk benn wax bu gàtt boo wax wala benn acte bu ndaw boo def rek boo xam ne mën naa yàq jëf ji yëpp, comme ni mu ko waxoon ci Jawhar Nafis ne bari waa na jaamu yàlla gu rëy rëy rëy, waaye lu tuutee tuuti mën na koo yàq. Kon nañ fexe ba lépp luy yàq jëf jooju ak luy yàq cant googu ñu moytandiku ko, ca loolu mooy yaatal. Wala taw it waxaat na yu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel la, mooy cant gi nag nekkut année ba année, at ba at la ñuy sant. Nekkut ne murid yi dañuy bàyyi at ba at ñu jékki-jékki di sant yàlla. Fuñ toll ñu ngi sant yàlla, waaye bis bii nii nga xam ne bisub natt la woon ci moom mu woote ci ak sant yàlla, ñu di ko ci sant la yàlla. Buñ delluwaatee dañuy sant yàlla, buñ toogee dañuy sant yàlla, luñ nekkit ña ngi koy sant yàlla. Loolu it nga bàyyi ko xel, te xam ne sëriñ bi noonu la diglee ci cant. Cant it yàlla wax na ci ay njariñ yu bare bare bare. Sëriñ Cheikh wax na ko mooy dana dolli ay xéewal ak cant it yàlla wax na it ne bëgg na ñi nga xam ne dañuy sant fuñ mën di toll. Kon loolu it ay bind la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la ca Sëriñ Cheikh wax ko ci bis bi nga xam ne ci lañ jëm, mooy bisu màggal gi. Kon yu bind yu mel nii ñuy waxtaane ci télé yi, yow mi nga xam ne da ngaa xiir ci bëgg a jariñ ci sëriñ bi, del topp bind yi di ko diglu, di ko jàngat, te di ko jéem a jëfe, dana tax nga raw sa maas. Ndax Sëriñ Saliou Mbacke yàlla na yàlla dolli leeram daa wax naan lu bare bare bare vidéo bi mi ngi fi ñëpp ngi koy seetaan, mu di ko waxal boppam, kenn jotli wu ko. Wala buñ ko dee jotli ka ko doon jotli ma nga toog ci wetam di ko jotli. Mu wax ne ñaar fuñ fi ànde kenn ki fonk màggal lool ka ca des fonk ko. Ka fonk màggal de dana rawee moroomam loo xam ne ni lu ñuy teg bët la. Moo tax fexeel ba yow foo man di nekk bul jékki-jékki ne da ngay ñëw Touba, waa Touba ñooy màggal wala waa Touba ñooy sant. Boo ñëwee àndal ak ñoom loo am ci sa doole, ci sa ñaq, ci sa alal, ci sa lépp nga bokk ko ñoom sant la yàlla sëriñ bi. Loolu lu mat a bàyyi xel la. Waaye suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew nga xam ne li ëpp ci télé bi ñoom ñoo koy seetaan, ñu bàyyi xel ne it cyant gi mom foko meuna defé rek woté gi dañ ko woté fi Touba muy defandok jamm yalla defandoko mbolo da ëpp Tiaba waye ñi nga xamné amnañ ngant ba nek bitim réewit fuñ man di woté mbokk talibi nga bayyi ci lepp dem ci fañuy defé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ la dana jafé ñu def ko bis yo xamné yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñeñ ko sékkal respecté loi yi nañ ko waxé ñu defé ko nona ak loi yi dëkk ba defé ko ci anam bo xamné ni anam bu mucc ayib lay doon lool dana taxit ñu ndax sëriñ bi gis nga ko bimu nekk ak tuba bi limi tuddé tuba bi ay non yépp tuba bi japp ko adversaire téwut ku am programme la té lu muy defé ci ndigal la koy ték waye tuba bi sérel nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare né nit ku am programme la nit la ko xamné dérangé wut kenn nit la ko xamné it manam mucc nañ ci ay manam mucc nañ ci lepp lo xamné yow ay la ci mom loolu it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom don ko xamné ni sa nafhen bila dararin la yalla ñu ko yalla dole fayal señ cheikh kon sant nañ bu baaxa baax ci waxtani xamna doyeluñ way waxtu yi mo sori lool ba liñ jappon sax bu ko waxtane day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamné mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga daal di nuyo ñu tejj jotaay bi inshallah
0: jerejef serigne murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tejj yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak bind ak njari yo xamni war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawate ne ci jamono magal gi nga xamni bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay bind donte benn bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekke ko dewel sa buñ jëlé benn bind buñ démé ñu jëfëndiko ko mu nekk jumtu kayu ngir soppi gëna yewé nak suñu dund moy liñu tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtu kay luy ci luy gëna yewënal say jikko sa anamu say jafé jafé aduna ak jafé jafé dundinu diiné lolou da ci bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netli xew xew yi amna solo ndax xam nga mën ta ñak waye nak buñ ko netlé ba nopi da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy denc wala luñuy xam non baye waye dañ koy jëmmalat ci suñu jikko suñu dundeen lolou ama am solo lok kon lolou ma ngi ci soñu sama bop di ci soñu ne mbokk yi mbokk talibé yépp di sante nak bu baaxa baax señ Murtala ñu ngi lay sante ci anam bi ngi ko sayto di sante suñu cameraman yi nga xamni ñom lañ andal jotaay bi sante mbolem ñi andon ak ñun jotaay bi ñoon ak fuñ fi man nek rawate na señ Abdou Samad Mbacké mi nga xamanteni mo tax ci kiliftefam ak ci taxawayam ak ci bëggam lu baax mo tax jotaay yu melni di am ñu ngi jéggelu bu baaxa baax ci lepp lu ci rot ci ay njumte di ñaan yalla ñu egg ci magal geek jamm ca tal ko ca defé ko ci anam bu borom di gërem am ci ngeeremul borom ca fekk wat ko yaati at ci tal ak ci ndub assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi kon ngi len di sante di len jaajeufal ci jotaay bi nga xamne ñu ko don def fi ci jumaa Touba ji and ko ak Asamadiya TV ak Serigne Mor mi nga xamne mo nekkon ci xarala gi ak mo leum équipe bu Asamadiya ñi ngi sant yalla bu baax di ñaan yalla mu defal ñu ak degg ak ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadithu anil
2: maut le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Avec Asamadiya TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadiya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près.

0: style li nga yonentou wala wala mo don ak wali waye mom ni ngi doxé gité lolou ñu ngi wax ko ñu jëf na ko ci ci tambali ci xam ngeen ni lepp li sawo ci xalaatu do ñu defal wala al khadi moy woné ak njambaram ak nangou gi nangou dogulu boromam ak natuy moy lamu wax moy day
1: ak luñ ma mëna yel
0: lu mëna xew rek moy roh gi day bu fi nekké ak bakan bi jom ji mom atam nako
1: ndessane
0: moy dekk natuy
1: ndessane
0: des na ci déggé itam ci waxtanti gogou yoonte bi sallallahu alayhi wasallam marta ba nga xamanteni mom la ko proposer ngeen ne ko kat xeyna ay wer rek mo dess ngir nga ag ca lolé la ko serigne bi tontu ci teginam moy sama beddal gëna kawé lolou djéggina lolou
1: ndessal
0: mu mel kon bëdd bu sori bobu mom lay wax waye day feñ itam mom serigne bi ci tambalik tukki bi xam ngeen tukki bi mi ngi amone ci bisu fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar gaawu la won bisu gaawu bobu ngon nga ko ji na sax ne serigne bi daana digle ñukay jang ci biir
1: ndeysan
0: waxana itam ci netti ñu wax ne na asugawan wala soxna fadja dan nako digle itay jang ci bisu magal ci
1: bisu magal
0: khasira gogu mom la serigne bi talif ci ngonu aljuma gogu waye boy xol biir khasida gi do yek ne ki di wax dafa wara dem ci exil dafa wara dem ci natt bo xamanteni ay natt yu tar la dafa wara dem ci tumuranki bo xamanteni tumuranki mu metti la ndax limu tambale xasida gi ci njelben cant la ko tambale xasida go xamne bi ngi koy def moy yow wajal nga say bagage ba pare
1: wajal nga
0: sa lepp mat na nga mu leer la ke ne suba da ngay genn duggu ci loxo yo xamanteni ay loxoy non la te ben objectif rek lañu am ben djublu way moy jël sa bakkat
1: ci
0: nga bind xasida

0: mom woné né mom yalla doyna ko te yalla waké lo moy yalla la bayé leppam gis nga kon baat ba mo xon moy bu ci bu fi roo gi nekké ak bakkan bi jom ji mom atan nako
1: dal ko atan
0: gis nga ayé bi mu tanké xassida gi deugal
1: deug la
0: waye mu tanké xassida gi ayé bobu da ta tambalé ci beuyit won sant boromam hamdan
1: deugal
0: wala hamidtu may yasimu
2: ila qiyanati laysat
0: mi nga xamne commencé nak di tag sunu borom nga xamne boy xol ci bi xassida gi ci continue xassida gi bay di ci nek munu ci gis len lo xamanteni day nuru ne ki kat suba dafa wara genn dem ci exil dafa wara genn bayyi ay njabotam bayyi leppam bayyi ñi mu muy non way nak bayyi wul lamu nekkon nak mom bayyi gis len lo xamanteni xamanteni kon jug na ngir dem mu bind xasida gogo mu don xasida go xamne lam ko tambale moy tiant te man nga wax ne xasida gi liñ koy teunk moy ma dess na wax ne continue xasida gi tiant
1: la
0: suñu xol
1: la jeureuf ya imam li nga ko ni nga ko leralé ci walu tiant lu am solo la motax tay ji tiant gogo mo fi dajale tay julit ñep ndax gis na ne tay ji kenn ku ci ne gis nañ ne wax dug yalla taxaway bobu tay julit ñi taxawé nañ ko ndax tay ji niñu wuyse cheikh mohamadou muntaha melna ne ñom ñep baatu tiant bi deg nañ ko kon day melne message bi jall na côté lool rek la serigne bi soxla won ci ñun motax mu ne xébu ci gënaar nawu ci gëlem kon loolu day lu am solo kon ñu andat ak yeen su ko defé ñu xol ba xam dañ mëna ag ci couloir bi pour mëna wé liggéey bi fofu

0: trouble à l'ordre public moy étiquette bi ñu tégal
1: né
0: ko da ngay def trouble à l'ordre public parce que trouble à l'ordre colonisateur bi tek moy étiquette bi lén biñu ci sen alal ak sen da ngay def trouble à l'ordre public
2: yobul lén ci
0: parce que trouble à l'ordre colonisateur transfor
2: transfor moy
0: wala transfer sen alal
2: lolu moy def lén
0: da ngay def trouble à l'ordre
2: yobul lén ci
0: waye biñu bëggé def sen transfor
2: wala transfer
0: sen alal lolu moy def lén da ngay
2: def trouble à l'ordre yobul lén ci
0: waye biñu
2: ci bëggé def sen
0: transfor
2: wala transfer sen alal lolu
0: moy def lén da ngay
2: def trouble à l'ordre yobul lén ci waye biñu ci bëggé def
0: ay tapam bu
2: ko fi jele
0: ay ko gissatu
2: ak dara
0: fat lim len doon wo ñu ci
2: lene
0: lolu mo na
2: bon wu lim len wo
0: way finalité bi yaaka na ko gissatu ay ko
2: jele
0: sori ya señ bi dañ nan
2: ana
0: dara fat lim
2: len doon wo ñu
0: ci lene genn
2: nañ ko ma ci geej
0: way final ngir tumu rankelma waye yalla defal ma ay ndam
2: gissatu
0: ma yulqini fil bahri raw man li ghurba
2: ya señ bi dañ nan
0: ala raw fi kulli ailami kuma sanni ci geejgi ngir wut sama tuma ranke yalla tagatal na ma fofa ba muju nek fo xamantene man na fa nek donte da ngeen japp ne doomu adama du fu meuna dund biñ ko yobbo jele ko ndar jaar ndagaru gis nga al khamis jojja ñu mu egg ndagaru nga xam dafa wor wara dok koram bam dem ba waccay bagasam wara dok koram ci di wadjal ci lañ ko fekk jele ko fa yobbu ko ja neegum ndagaru bobu nga xam ni ma nga kanjal job bañ ñewé duwol ko fa gis nga neeg bu fess del ak gobar ak rabbu nako seigne Moussa ka waxe neena kérok gis na sunu mam jaara mu diko ñaax te diko doli dara neena kérok gis na rasulullah mu dey ko lol desu ko xam billah nga deg seigne Touba ci jizaw shakur latuf fi jawab abdul latif mu ngi wax ne buma fatali ko guddi gogo ñuma tabal ci neeg boba ak metti ak tartaria damay bëgg rek daal juk fayu ci ñom waye rek yoon tiba sallam dima defal
1: ba mu jégué
0: dima dalal
1: rabb mawla ko jam
0: ndax neena la tax loolu xew señ bamba neena soxna jaaram mi señ Moussa ka di wax ne gis na ko fa da ko doon balel neeg bi nga xamantene fi la wara tabbi waye ñom ci seeni gisuñ ko mom mi ngi koy gis ci beuti xolam waye ñom ci seeni beuti neen gisuñ ko agent bi ko indi da japp ne da ragal li ne ci biir moko tay dugg mu tek loxam ci gannaaw bëss ko bimu ko bu maxé motax mu dal bu baax ci la joggé ak rabb mu bënd dal carte bat bi bi mi yegg ci bato bi nenañ ba melni mi yegg ci bato bi tank ba ngi nacc ngir blessure bobu nga xamne am nako ca fofa waye lum fa def nena kéro jangna ali amran bakara ak ali amran jibrilu tijji neek balel qur'an nga xamantene bañ ko fa dugale lamiy metti ak la ko rabbu goga jam lepp teewul mu julli la fa def ak di fa def neena fofu ci neeg bobu def na fa ci salatu ala nabi lo xamne goor yalla musu ko def ci guddi gogou non bam fa genné gis nga ñu dugal ko ci bato ba yobbu ko waye yoy yep feñelu dara ci biir gal gi bato biñu gënon yobbo ci la nak wi ngay wax ñu déggé xam aw nakku sapone la wo xam wala espagnol

0: la yukhari
1: ko yow gabon lañ la yobu ci nak ndik dege turu gabon ci nopam
2: yar na il buñu wax kasa nga xamne fofu timit danaka nel mayomba wala lambare la melone
1: waaw bu lol moy
2: bam egge gabon
1: jaar nek na ci ay barab yu wute na fuñ ko yobu ba japp ne fi lañ ko meuna loré rek ñu gis ne loruñ ko ñu gis ne liñ bëggoon ci mo amuñ ko ñu man na ko sank ci tuwa bi man da bari nañu xaru ji liggey bi ci ay tuwa ndax ku jël engagement bané ma man ci mom dara def sam pexé pexé bo bu soti wul yow da ngay xaru dal di japp na yow esek ga waye biñ ko bimu exé gamon Libreville la ñëk ñew bu fa joggé dem Mayomba fa la ñu gëna yag yobu nañ ko fi wër wër yobu nañ ko lambaré na waye loolu yëpp feñelu dara waye bis ci bis ci biir quartier gi la doon dëkk mom Seigne Touba ak militaire
2: militaire waaw
1: motax ngay deg ñu am bu quartier gay maaj ma ngay sabbal boromam quartier gi di maaj di sport def na mom moy nekk ci digënté mak boromam di bagante digënté mak boromam yu ñent bi alayhi salatu wassalam fofa fa la liggéey bu du sakkan bu doon bi nga xamné ñëpp gis nañ ko ben bis ñu bëgg exécuter bakkanam fat ko ba ko fat waye yalla dox digënté mak ñom xam nga ne tabal nañ ko ci am yer moy ak jël ay bant taal ko bam dak ci biir ba nga xam lu ko tim rek tangor dana ko daane ñu jël dara lal ko ci kawam ne ko demal tok fe mu dem ñu japp ne day suruk ci biir waye mu dugg genn waat neena kérok bama duggé ci yer moma soxna jaara japp samay wag yëkëti ma ba tek ma ci bind mi ne ma demal régler sa
2: kenn du soxna jaara
1: koku ku mar yaay la
2: kenn du soxna jaara
1: koku mar ku man nday la
2: wallahi
1: lola xewna ci liggey bi waye bañ ko takke ci garab fa seen ko exécuter
2: wa
1: ci la chef bi nga xamantene mo jité won
2: ci lambar na la wa
1: mo jité won armée bi
2: armée bi wa
1: ci la gis wa alu madrin ci kaw
2: wala mu ngok
1: mune señ bi jëlé fi señ yi señi señ bi ne ko yow tam waxal señi ñu dem ba waxe arme bi ñu dem
3: señ am sutu mbacke
1: mu ne jëlé bi señ
3: yaaka na ñomit li ñu def ci liw khassida kenn mënu
1: ko dama ñalla mu tollu ba ñoña démé ñu xamné lañ bëggoon amuñ ko ci la gisatul ba ahlu badrin bi mu leen gisatul nak ci la ñew señ Touba da ne ko yow da mel da am arme mo andal
3: ñoo xamné ay kureli jangkat lay
1: ak mu ne ko waaw
3: ak ay rajaskat
1: da am arme mo andal waye bu ngeen jëmut ci man dara ñom duñ jëm ci yow dara ñom man lañu ar man lañu sam waye su ñu jëmut ci man dara ci kéro ci bis boba lañ ne ki mom lañ ko gaw genn ci ñu loxo ndax ñi bu leen jëmul ko du baax ci biir tukki bi fofu la señ Touba di messalé lu mel non da wax ne bil qat jahatu adu wallahi ashrata a'wamin bi dhikrillahi min ami jaysasin li ami jaksasi wa qabila al jami'a am daksasin law annani lam atruk al kitaba mujahidan biha dawil ataba lama tabil wabai kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al ghafiri lakin afawtu an jami'i an nas li wajhi bakhin muhlik al khannas señ bamba fofu señ Touba neena ci biir tukki bi sama kalima gi mo nekkon sama arme ci la doon jaayante ci la doon jihad ak non yi ci bind liko tambale ama jexasin moy 1313 ba 1324 moy daxasin neena bu ma bayyi wuton mbind bi ma doon bind ci sama kalima neena am mbass moy wacc mo xamantene yeufeur yep dana len fat waye dama leni jegal mbas kenn ko rek xamna ko nexna misal
2: nexna misal
1: moy covid-19
2: covid bi fi jall
1: moy corona waaw dafa la corona mo ñew ray yefere yeb la kenna fa to an jami an nas dama leni jegal ngir jëm yalla
2: ci da joji sax xam nga kirama yi baxna amna solo lol parce que da fay wone yeketu ak li nga xamne moy may nga xamne suñu borom may nako ci da joje tuba bi amna ci ko xamne sen dom la won ñew ci señ bi ne ko amna ñu bari ño xamne man ma len ray ne ko nak yow bo mo moytu señ bi ne ko do sa bay way do sa bay way man duma ñe da man duma ñe yëkëti daaji dal diko xaw num ko def
1: lolu xew na ñaar yoon
2: waaw
1: lolu xew na ñaar yoon xew na ci tukki bi digënde mok tuba way xewal na daru manan
2: daru mar nan
1: man na daru manan lolu ay xew xew la waye tuba bo bu ñëw ci mom
2: waaw
1: da na ko moytuma
2: waaw
1: ndax man ray moy sama spécial man dama mëna rayat dal
2: mu ngo
1: waaw mo señ bi day mën da ko xamal ne ko maam boma jappé fu yalla nekkul rek lolu neex def ma
2: tagal fofu sa tagal fofu sa loxo ñu annoncer duggu ki nga xamne momo di serigne bassirou mbacke abdou khadir porte parole khalife général des mouride te yexina serigne bassangi ni nga xamne nak wax deug yalla mom moy téwal ki nga xamne momadi khalifa bi fi serigne muntaha basirou mbake mom serigne basirou mbake abdou khader nak xam nga ne cérémonie officielle ñepp yakamti la ndax te bu jele cadre rek ñeppay bekk mourid yeppay bekk adina bi yeppay bekk ñeppay contane makoy wax bes bu jël rek mom sagu yoon wi la sagu juliti la mom serigne basirou mbake abdou khader mu ngok ñukay ñaanal yalla mu yagg fi lol te and ak wër di def liggey bu am solo mu ngok ki mom kenn la ci yoon wi mok serigne abdou khader ñew
1: waaw jeureuf serigne bamba ki ko am solo la cheikh ahmed bachir mom cheikh abdou khader cheikh abdou khader moy wajuram di ñentelu khalifa serigne touba mo wurtu cheikh abdou khader mu tudde ko serigne bachir waye gis nga la ko tambale ci serigne alhadji bara bi serigne salo joge 2008 2007 2008 serigne alhadji bara dafa wax ne magal gi dimension bi mu tollu war nañu gëna am benen organisation ci la xalaat taxawal li nga xamne naka jek am nañu koy yu saytu waye ñu fexé ba formaliser ko mu baña nek lu wa mu baña nek lu informel waye ñu formaliser ko mu denk ko domam ku ñu wax serigne fallou mbake kaltoum mo ñëk jité comité d'organisation serigne galas
2: kaltoum bax
1: di ko am solo diko ñaanal suñu borom mu dolé ko sam bu baaxa baax
2: amin amin
1: ndax ku yaatu ab xol la di ko bëgg seigne touba ko ko mëna déggé wayé abdir lañ ci dégg rek mu wo seigne basmi denk ko kaddu gi
2: waw
1: fal ko porte parole
2: waw
1: né ko muy wax ci touram té bobu magut ci
2: top mo ci gëna néwé
1: néwiat
2: wallahi ndaysan
1: wayé lolu la koy lamuy firndel moy fañ ko wara jaarale bam gëné jamono jaarale nañ ko fa seigne soye bu lañ ko denk moko jangal
2: waw seigne soye bu
1: moko jangal
2: bay seigne abou sabat
1: waw seigne soye bu xam nga né mo jangal danaka ñi bari ñi ëpp ci njabot gi ak doomi yoon wi gis nga bam fa jangé jang li wara jang ci xam xam ci biir réew ci biir dëkk bi nga am danaka gennu fi waye ñi nga xam ñoo jang ci université yi gëna kawé bu ñëwé mu wax ak ñom
2: la ma wax lool
1: la mi fitel moy amna formation bi mu wara am
2: waye
1: bu wéso jang bi yar bi ndax Serigne Touba day wax né fi li fi nekk moy yar bi ko ko fi jëlé bayyi wo fi dara waye ko ko fi bayyi jëlé wo fi dara yar bi foko tak wessuna ko boko xolé rek jëmmam yar la comportement bi mi am digënté mak nit ñi diplomatie bi mi jëflanté
2: deug la
1: waye bako Serigne Alhadji Bara falé def ko muy porte parole
2: en 2009 waye lay ndaysan wallahi
1: bim ko ko denké mu nekk ca lola di ca dox mu denk ko comité d'organisation bi gis na yaadal gi mu ci def
2: wallahi
1: dafa def ay commission commission communication mu denk ko simple hat mbacke gayna fan
2: wallahi
1: ak culture
2: mu
1: ambalé wa rawdou rayahin nga gis communication magal gi legui
2: nim deme waaw
1: commission culture ak communication simple ak gene fam def nañ ci liguey bu reuy reuy ndax xam nga ay colloque international organiser nañ ko fi bind ay livre yu dul jeex def ay etude bi mujju bi moy assist scientifique yi ñu doon def ren nga xamantene mo révéler wané né magal gi dana duggal ci économie sénégal lu tolok 600 et quelques milliards
2: 650 milliards
1: 650 et quelques milliards lolo limi tek moy ay liguey yo xam def nañ ko waye bo xolé bako seen sama tangi non ñu
2: ñu sama tangi non wallahi
1: bañ ko denké cadeau gi bi fi Serigne Alhadji Bara joggé itam Cheikh Sidi Mukhtar gis ngeen déclaration bu reuy bo mu defon ci Serigne Bass
2: moy samay nop
1: momay déggal
2: moy samay beut
1: momay gissal moy samay loxo momay lambal moy samay tank momay doxal
2: lola
1: kenn mën ta am lu kawé lool
2: wallahi ndaysan
1: waye jaayut yoon wi ndax bañ ko ci falé ba légui depuis 2008 ba légui ñaar fukat manna tegal na lu bari waye musta def lo xamantene defuut musta wax lo xamantene waxuut
2: ko wallahi
1: bolé ko nak nek trait d'union man nañ ko ban nga wax né mom moy relation Serigne Muntaha mi khalifa bi nga xamné mo renouveler confiance bobu ci mom ak ñi nga xamantene ñoy mbolooy institution yi nga xamne mo na jor
2: président gouvernement ñep
1: li dox digënté Serigne Bek gouvernement bi mo koy dox
2: li
1: dox digënté Serigne Bek ngolday mourid yi mo koy dox lu melne daayira mo xadafal khidma lu melne daayira rawd rayahin lu melne kurel liggeyal ku tadiki nga xamne di ak kurel go xamne ay ndaw ñoko susol legi ñu ay ñuy mag ndag dag yo xamne ñom fintel ni ci ñi gëna fess ci li doxal xam xam ci dekk bi ci lañ bok am ci aw walu liggey bu reey reey bo xam ñu koy def ci ndaw ñi di len gattal ci xam xam ndax señ ci xam xam bu am njariñ ay teggine yu rafet ak jëfé xam xam bo lool nak motax kurel gogo di jël dox waye seigne bass am liguey bo xamantene mbolem kurel yoyu ismu tarqiya
2: touba
1: ci kanam ñoo ñep da leen di jël den coiffé kenn ku rek lam wara jëflanté ci mom ci lola ma nga ko jëflanté ak yow dila doxal lo xamantene mënulo ko sa bop te dara yaqku
2: deug la
1: motax ab julit la asgor la
2: asgor la wallahi ndeysa
1: ku ñëmé choono la
2: ñëmé choono waaw
1: ku mëna liggéeyal seigne touba la ku ko bëgg la bëgg go xamantene man amna luma xam ci mom
2: jaxo
1: nañ
2: wallahi ndeysa
1: waye xamna ne seigne touba gënal lepp
2: wallahi waaw
1: lu mëna am seigne touba gënal
2: woné nako dé wax deug
1: ben fa ci wéru safar do xam dara ci kërëm do xam dara ci bopam
2: wallahi
1: liggéey bi rek lay tal
2: liggéey bi rek lay tal
1: mok ñim ko andal ku melni seigne ousmane mom seigne cheikh gaynafane ma ak bokk yi nga xamni ñom lañ nek andal yépp melni seigne bo khassida
2: seigne
1: mourtoula bousso
2: waaw seigne
1: ak mbollem ñi nga xamantene rek ñoy na ci commission yi
2: seigne abdou hadj bousso
1: ku melni seigne abdou hadj bousso waaw
2: abdou hadj bousso
1: ak mbollem ñi nga xamantene ñom lay andal di liggéey bu reuy bi nga xamni mom lay def giso tan gum tan daire mukaddimatul khidma ne ñom la denk lepp lu xam da jëm ci accueil hébergement amna ñom amnañ expérience nan lañuy gestioner ay foule ay mbolo nan lañ ko défé cérémonie bi ñom la denk ñu organiser ko gis nga organisation bi nga xamné mo am à l'intérieur de la tente nga xamantene mbolen ko denk lool nak ci manam manajem la bok moy xamna mbolo yi xam kenn ku nek la nga man mu la koy denk di la doxal loolu ci walu manager ni management dang ko wara xam
2: da nga
1: wara xam kenn ku nek ay compétences am xam kenn ku nek fokoy jëfëniko ak fokoy utiliser
2: pour
1: ma mëna jariñ li nga xamantene moy objectif bi ngay jëm seigne bassir abdou khadir bu yëkëté kaddom
2: waaw ma sha Allah ñëpp
1: ñëpp xamné borom xam xamay
2: wax xam xam waxna waaw
1: waye nam koy waxé xam xam lay wax dé waye da koy tecc ci ay téggin yo xamantene kenn ku rek da la ko mëna dégg
2: wallahi dëgg la
1: lool nak day fënc ci ay leppam diko ñaanal suñu borom mu doliko sam sam go xamantene jenn lor du mëna gi ci mom ci barke seigne touba lool nak ñaan xol la go xamantene mom yeguma yegne liggey bi lim ci def kenn ku dul mom mënu ko nim ko mané
2: ku dul mom
1: mané wako nim ko mané jambar deug la yalla nako yalla sam ci barke seigne touba
2: jerejeuf amin xamna li dess ci cérémonie bi tambali baretul ma bayila amna tombe bu waxone ci serigne bi rek bu fekke man nañ ko agali rek moy daaji
1: dafa am tuba bi dañ doon jëfëndiko defé planification militaire pour exécuter fatko non lañ doon jëfëndiko itam ay mystique mystique moy lo xamantene lu invisible
2: waaw lu invisible
1: am nañ ñu andalon ño xamantene man nañu jëgno ci genit xamne ki buñ ko jaarale ci barab sangam wala buñ ko deflo nangam mujjum dañ mëna egg ci mom
2: dañu
1: xamne seigne tuba fi ak deflo wuñ ko ak mo yalla mënu egg ci mom
2: deug la
1: lolo tax ci bato bi ñu nako do julli fi muy japp ñu yabal ak asndaw ab jigen bu jappé mu lal ko lolou tujul njappam waye seigne touba xeexul na lolou bi nga xamantene japp na mu lal ko mu jappat bi mi ñew diko lal mu jëkënte ak mom sanidaire bi lolou jëfëndigalul yalla dog la feñal karama tax ko on diko def waye dañé yalla mi nga xamantene moko digal moko mom jëj moy motax seigne moulay bousso diko yexal nan wa fil yammi sallal asra yal yajri bi gindi bota bi andak
0: rek moy
1: gaadier bi di daw lolo lako waralon moy buñ ko moylo yalla dan liñ bëgg ci mom dan ko am waye bi nga xamantene yow buñ ko ba gabon bayyi wuñ lola moy dañu jël geneen jigen bolé ko mom ci am neek mu simé ko ba mel na ko neex waye biñ ko dugalé ci neek ba señ bi dafa ciap ci xalima am fekk na muy bind da ko wiccax bimu ko wiccaxé mu mel na lu mel na mot wala yoy mu jël ab keul bu nekkon mom kep koko bi ñaakaré liñ bëgg am nañ ko ngir ubbi warna jëflanté mom biñ ubbé neek bi fekk ñu ne ko ana ki fi nekkon wuy wulé mu ngi mbindam waye biñ démé ba laaj ko moy len lu nuro lu dund lu am ru lé la fi gis mu ngi keul be bi jëgë dé keul bi la nekkat kam nekkon ñu laaj soxna ci mu ne mom bam duggé fi la gëjë xam ci bopam dara ba légui ni loolu xewna ju tukki bi amna ku ñew ci mom né da ko bëgg fasiyéné faat waye bi mu yexé ci mom né ko moytu ma ndax man damay rayé mu ne ko duma ñinga daan ray
2: waaw
1: té yow joñi daan ray
2: joo sa baye té man duma ñew
1: do sa baye té duma ñew sa baye daan ray lola wakirlu ci yalla
4: bi nga xamne mom le serigne bi wo wote won muy cheikh mohamadul muntaka te mu aju ci ndigalul serigne bi ak ni recommandation tewat nañ fi ngir joxe yite ju mag joju ñu wax legi kaddu yi nak du wuté ak kaddu yi fi daan am serigne sidi makhtar ka moy yoré lepp lu jëm ci ñi fi téw ak niñ fi téwé moy présentation bi waye suñu noppé itam danañu jox monsieur le ministre de l'intérieur mu yëkëti ay cadeau ci xamné ño fi téw waye suñu
0: nga xamné moy cadeau sëriñ bi dana yëkëti ay cadeau yu joggé ci sëriñ bi jëm ci mbolom yépp kon ñu massé ñun ñëpp
4: dal ngir kaddu yi fi jip té lépp di lu am jariñ ñu man ko tatan ba suñu dello la ca war ci jëfé ñu man ko jëf ngir ñu mëna jariñu kon sëriñ Sidi Makhtar ka bismillah

0: xam naa du des waa juróom yi rek ndax bala ñoo julli waxtu bi dana jeex. Li gën a màgg ci mayam nag mooy cër bi ko yàlla jox mooy al ubudiya wal xidma darajati kawni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi karamati kawni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi ci kamaalul ubudiya la amee lépp lu mu am nangul yàlla bañ koo boole ak dara ci la ko yàlla may al initaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axneytani bika ani al arbabi wa bi muhammadin ani al asbabi kamaalul ubudiya taxoon na dara doon toon ci kanamam dara du nguur ak borom pali tuuti lool ci kanamam ngir boromam mi muy xool ci léppam mu feeñ ci jamono joxe na xëre mi jamono mooy alal ak bànneex ak bakkan daj adduna fépp waaye mu ñëw rek jaar fa ko yàlla rëdal nanguwula jaamu kurul yàlla nanguwula sujjootal kurul moom nanguwula rukoor kurul moom ragalul yaakaarul doxal jëm ci kudul boromam maddu yedi li xeyri sil jalaali indi min addalaali wala idlaali anne amudu yedi lil xalqi mujtadiyan ladaa idaa qalba kullin saara kal xajari kon loolu day wane mission sëriñ bi moo nekkoon delloo nit ci al ubudiya toj bépp xërëm bu ñuy jaam bàyyi fi yàlla delloo nit ci boromam ila llahi bil qurani wa sunnati allati hadatni sharaftul kulli wal xalbu xaasion sëriñ bi xam la ne yoon wi mën a may nit liberté am ba kenn du ko moom kurul yàlla mooy al iradatu sadiqa wal himmatul aliya moo tax sëriñ bi bi mu yowee yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu tërbiyee nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexe ba nit ki yitteem du génn yàlla ba dootu am yitte ci lulul yàlla moo tax mu wax ne wasul muridi talkuhul irada li wacu man yafalu ma arada kon moom xeetu nit ki mu defar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jiitu doon tabax te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamuna zahira min al xayaati dunia wa hum ani al axirati hum xaafiluun te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doon leeral ci ay waxtaanam waaye moom ki muy defar mooy alqawm ulaika alqawm la yasqa jalisuhum is yaksibuna almuridina saadat touba li abdil muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyat ñoom ñooñu la yàlla digoon ci alquran di wax ne waada allahu allazina aamanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlifa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min baadi xawfihim wa amnan yabudunani la yushrikuna bi shay'an yoon wiyale sëriñ bi rëdd ngir yeesala diine mën a libéré doomu aadama jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xadd karam naa bani aadama te bañ a tabbi ci summar dinaa asfala safili ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne Serigne Touba dalli woon na ko ci tawax bii di jumaay Touba ku dellu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay ngëne wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad waxoon na ko bi ñu woote yokk bi da nga xam ne am nanu tawfiix ju mag bi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet kon suñu borom defal nanu tawfiix defal nanu fajuk aajo tey ak ëllëg ndax Serigne Mahmoud Sy la nga xam ne ñëpp xam na ni mu demee ci sëriñ bi nettali na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci aama wam sasin muy 1927 ta ad moma serigne bi jëfoo na gis lool serigne bi wax ne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dëkkuwaay bee fa Touba képp ku sikki sàkk ca tawax ba ni mu nar a kawee ak nga liggéey ba nar a mate ba ma gis ko mu leer nañ ci samay bët ma digal leen ko na ngeen ci farlu bu baax ku ca raw ba faw ku ca yeesit noonu rek bu ma leen ko doon misaal daal mi ngi mel ne silmaxa jugin këram di yelluwaan ak a dagaan ñu tegtal ko ku bari le te tabe lool mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo ba mu àggee ca kañ ko waxoon mu gis ko rek am ci moom yërmaande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis gi mu jox ko mu lekk ba suur naan ba mandi bëddee tàmbule gis yëmul ca loola mu jox ko dund bu bari jox ko ba mu doyal may ko alal ju bari ba mu woom ne kookee ko defaloon loole xëy am yitte ju ko ñor lool sant ko ko kon la yàll te jaadu mooy def la mu ko sant waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant muy bañ loola lu ne mën na saa juddoo kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njariñ la ñu taalibe mooy suñ njariñ la ñu taalibe silmaxasi jooju li muy wut ci adduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko dexañ foofu ci jumaa ji kon ñu gën a góorgóor bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mata fàggu rek fàggu na ko ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudib judit wax na ne rudda makaida al ida ila al ida ya man xabaani bi moxjili al ida yow yàlla na nga delloo pexe noon yi ca noon ya yow mi ma may lu gàcceel samay noonu aw siddi kulli muslimin wa muslima man kafaani zalima yàlla maa ngi lay ñaan fépp fu ab julli nekk nga fàggul ko fa ay mbégte yu rëy yow mi nu fegal tonkat yi wasxal idaaka bi idaaka wasifi kulubahum an duri si taarufi yàlla na nga soxal noonu yàlla yi ci yeneen noon ba duñu talal lor ab julit ixfir bi jaahil mustapha li kulli man ahabani li wachi maliki zaman yow yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te yàlla rek tax naafixu bin fax kulla man taallaqa ya man hadani bin nabi wa atlaqa yow yàlla miy jëriñe maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci man yow mi ma gindi ci barke rasulullahi salaa sallam asaluka aljannata bil muxtaari li man yaluzuuna bika zastitaari maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci man wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgee àjjana uktub li man axasa wirdi ya karim mustacmilan bihi thawaban laa yarim képp ku jël sama wirdi wii di ko jëfandiwoo yàlla na nga koy bindal yool bu dul jeex ba faw ya rabbi ijcalil muridina maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yépp ñu nekk wenn say dajaloo bañ a tàggalikoo te dugaleen ci sange si yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënta ak si yow malik jamiihahum nufusahum bila chiin yadru wal masahi aqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te yàlla na nga nongu seen jëf ixfir li kulli man ilayya maala waxan yadayhi la tusaxsih maala képp ku jëm ci man yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defal ko xéewal ak alal joxe ne du soxlaal kenn dara kon nak ñu jéxalé ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk talibé yi nga xamné ño bayiko won ci mbolam dëkk yi di magal ci Touba yalla suñu bo def suñu borom mom len ci yoon wi lool nak na nga xamné ku ci faatu rek shahid nga na xam ngeen nak loolu leneen taxonu juk ak jaamu yalla la kon ku ci faatu rek shahid la waye ñaangi ñi ngi ñaan nak tay soñé ci am de loi ñu gëna gor gorlu ci gëna tek ñi ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faw ay nit jité len comme ñom ñoo yor lool nak kon luñ ci gëna mëna yok rek ngir accident yi gëna way so ndax ben bakkan bu faatu rek kenn xamu ñu tollu kon Mahamadou Mokhtar Cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi len di sante di len gërëm di len jotli cëntuk sëriñ bi ndax légui lama jox dekkar bi nga xamne président signé nako moy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga war dem légui ubbi ko kon loolu yittal ak yeneen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp di ñaan ñu dajji fi na ngeen deweta jamm te lepp ju ay def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla yalla ci dajje bëgg Serigne Touba te yagal fi al cheikh Mahamadou Muntaha mo tey war koy atiyat banal wi nek ci kanamam lepp soti bag ak jamm ba yeena top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bok mu ngok mu nekkon Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir porte-parole Khalife général
0: xam ngeen ne jotaay bi moko da tewé way yalla def na xam ngeen ne ñepp ko ñaan jéggel ko ngir xam ne sakana jëm ji waye moom ci bopam nak mbolam jëfuruk Serigne Touba gi fi ne ku ci ne moo yónnee ndaw ci yow wax na ne ngeen ñëw teewal ko fi yéen ñëpp ngeen bu fi marché teew rek dana mel ne teew na fi kon nag Serigne bi sant na leen gërëm na leen xam na ne ndigalam ngeen ko defee waaye moo leen ci jox ndigal waaye def ngeen ko nam ko matee te dañ ko ko jot li kon nag ñu jox Cheikh Mahamadou Moursada Ibnu Cheikh Mahamadou Fadil mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi mu ñaan ñëpp tàllal ñu di jëwaat fi ndëgg diw nag jàmm wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
1: ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér wax dëgg yàlla cérémonie officielle bi nga xam ne nag moom mooy tëj màggal gi jaar na ci yoon ministre tamit wax na kàddu yu rafet yu yoo tamit yoo xam ne yu engagé wu la lépp nag ngir gën a ñogal li nga xam ne moom moo di màggal gi ak dëkk bi Serigne Amdi.
2: Waaw jërëjëf Serigne Ahmadou Bamba ni nga ko waxee topp nañ waxtaan yi nga xamante ne moo am ci cérémonie officielle bi nga xam ne mooy jotaay bu mujj bi ci waacaayu màggal gi nga gis ne Cheikh Mahamadou Bachir moom simple xaadir moo mujjee kàddu gi waaye lu jitu loolu gis nañ suñ Serigne Mokhtar Ka ni nga xamante ne noonu la téye woon kàddu gi ci def ay way yu rafet.

0: xet yonent bi yobbu alayhi salatu wasalam ci sama liggey bi wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darar njariñ yoy nga xamanteni serigne bi amna ko way itam mu delu ci ci sante mbolam delegation yi nga xamne ñew na fi xam nga yaangi deg serigne serigne markam koy
1: hallanu yarfa'uni bi jayhi wa yuwallini al ibadati wa huwa al khawiyyu allazi

0: mana tolo di jital ci nuyo bi ak ziyara bi cheikh mohammed muntaka mbake diko ñaanal guddu fan ak wër di nuyu it kilifa ke barab bi di as-samadiya muy cheikh abdul samad mbake mom cheikh soan di rafetlu bu baakha baax taxawayam ak yitem ci lepp luy tassare njangalem serigne touba njangalem l'islam njangalem yoonu mourid ci ak lepp lu soxal penc di ko ndokel bu baax nak ndax jotay bi ben la ci jotay waccayu magal muy bis bu am solo ci yoonu mourid kon serigne mourtada nuyo bangnu
1: jerejeuf serigne cheikh ci nuyo bu am solo bobu mbokk yi niñ ko waxe rek moy serigne cheikh mbake lañu wara dalal ci jotaay bi ni ñu wara waxtane bind yi nga xamne manes nako jangé ci magal touba gi waye ba lañuy dugg ci bind yi lañuy jox inspecteur serigne cheikh mbake mu andil ñu ak fatali ci magal gi ak ay sababam inshallah taala serigne cheikh kon lan moy magal gi ak lan mo sabab magal gi
0: jerejeuf cheikh mourtada waaw magal gi de xamna teunk bu gatt lay nok ndax japp na ni fatali rek lay nek waye mbokk talibé xamnañ ko bu baax legi waye nak fatali ne ko suñu borom waxe sa bu ngeen jappé ne fatali dana juru njariñ de len fatali fa zakir in nafa'ati dhikra kon ci cadre bobu rek lañ ko kiyé motax dañ koy teunk lool magal gi mom ak sant yalla la ak sant yalla la buñ ko bëggé teunk ci benn cadre rek sant yalla nak dafa am ay chartam am waccu wayam ci diiné l'islam lolu xeyna dañ ci dikkat mu am anam buñ ko wara défé man na nek sant gi man na nek ci xol man na nek ci ay cër man na nek ci benen anam ci xam xam ak yu demé non yoy yep nak buñ ko bolé da fay nek ak sant yalla yene ju rafet muy selal mo koy lal mu nek jaamu yalla gu kawé xeyna dañ ci dikkat kon buñ jappé ni magal ak sant yalla la rek sant yalla nak mune su ko def ci lu bax lu yalla gërem lolou moy magal mu don batu wolof bo xamne rek serigne bu mag bi ci lamiñam bu barkel wowo ci la bayiko won niñ koy faral di netlé lepp rek ngir bëgg jaamu yalla gi muccu ci lepp luy bida ndax niñ ko xamé mag ñi tambali won nañ ko tuddé tebeski wat mu ne len dedet tax da fay nuru bida tuddé len ko magal kon buñ ne magal ak sant yalla la go xamni batu wolof bobu rek lañ ko tuddé sabab bi nak momit buñ ko tassé man na bari waye man na ma wax ni rek danaka man nañ ko japp ci ñaari sabab ci teunk benn bi moy bëgg gu nitu yalla muy cheikh ahmadou bamba khadimu rasulullah radiyallahu ta'ala anhu bëggona am ci ay waccu way ak maqama yu kawé yo xamanteni xamé mon nako ba tax mu bëgg ko am té lolu likoy firndel moy waxtanu cheikh abdullah mbake bi nga xamanteni netalé nako ci magal lén ci magal yim da def ci lén ci magal yi wané ni fi ci touba ci daru quddus gi serigne bu mag bi nekké ci touba ci aduñu jëk yi gis na fi yenenbi alayhi salatu wassalam ci anam mu gis ñim andal wa ahlu badri ak yu mel mo am xemem te fu bok ci ñom ba tax mu sakku won ko yenenbi alayhi salatu wassalam wax ko charte ya mu nangu charte ya ñim ko netale ñu ñep ak xam nañ ko kon lolu sabab ben la moy ne ay maqama yum soxla won yum beggone mu melne yalla da koy jaay mu déggoog yonente bi alayhi salatu wasalaam ci charte yooyu mu ne kon léegi day soobu yoon wi ngir egg ci maqaam yooyu. Loolu mooy wàllu baatin bi ak yeneen yu ci aju. Wàllu saayir si nag mooy ne dafa dajeeg tubaab bi teg loxo ci réew mi ba nga xam ne daanaka mën nañoo wax ni réew mi moom lépp mi ngi woon ci loxo tubaab bi. Ñëwoon ay buur daane ne leen daanaka ñoom ñëpp ba teg fi ay ndaw yi boppam. Ñooñu nag jamono boobu nag tubaab bi du bëggati kenn ku am mbooloo li ñuy tuddee influence du ko bëgg. Te yàlla daa dogal nag ci jamono yooyu sëriñ bu mag bi mbooloo mi biir réew mi yaakaar ji ak coono yi ñu doon dund tax ñu jàpp ni moom moo leen mën a xettali. Ñu daa walwali di ko seet si fu mu mën a nekk mu fekk ko fa. Mbooloo mu bari moomu ko daa topp nag ak yoon wi mu leen doon jaarale jëmale leen ci sunu borom ak génne réew mi ci noteel. Loolu tax na tubaab bi xam ni bu ko bàyyee bu ko féexalee boo yeexee moom tubaab bi lim namm ca mooy jëfandikoo sunum réew, jëfandikoo sunuy xel, soppi sunuy xalaatin, soppi sunuy pas-pas sunu diine. Yooyu yépp bu boobaa du jàppande. Moo tax tubaab bi daal di ni kii daal danaa ko sàkkal pexe. Loolu mooy sababu saayir. Kon buñ ko xoolee daal ci ñaari sabab rek benn bi bu feeñ buñ mën a gis ni teg ci bët bi ci des mbiru baatin la diggante sëriñ bi ak boroomam ci anam bu tënk rek sëriñ Murtala.
1: Jërëjëf sëriñ Cheikh ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne day mel ne li ñu ubbee waxtaan yi wax na ci lu am solo muy màggal gi ak cant la ak sant la. Te wax na it ne sant moom lu kawe la lu am wàccuwaay la ci diine. Luñ mën a def la ci làmmiñ, luñ mën a def la ci ay cër, ci xol, ci pas-pas. Kon day mel ne sëriñ bi li mu woote ak jaamu yàlla la woote. Waaye wax na it ne baatu màggalit ci sëriñ bi la bàyyikoo ngir ne xaj na xir guñ xir ci bis bi taxoon nañu tuddi woon ko ak tëbaskiwaat. Waaye sëriñ bi it comme daa ñëw ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw ngir xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci bidaa dafa juyoog diine. Moo tax mu tere leen ñu wax baat boobu noonu di tëbaskiwaat. Donte sax ñoom it xir rek lañ ci jublu woon wax leen ne leen nañ ko wax ak màggal. Kon day mel ne baatu màggal ci ku baax ki Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ci la njëkk a bàyyikoo. Loolu di lu am solo. Waaye li gën a am solo nag nga xam ne moom la mujjee ci waxtaan yi te képp kuy màggal si wala képp ku dib jullit te xam-xam yitteel la rawatina nga di morit war ngaa xam ne màggal gi lan moo ko sabab. Mu ñëw ci sabab bi ne màggal gi kat tudd na ci sabab yoo xam ne nii sababu zahir la ak sababu batin. Sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko mooy tubaab bi bëgguñu woon kenn koo xam ne dafay nekkoon di dajale mbooloo ak anam boo koy defee ci sëñ bi lu baax rek la ci doon def. Waaye bëgguñu woon it kenn koo xam ne dañ koy jiiñ lu jëm ci wàllu daraja wala mbooloo wala dara ngir fiiraange guñ fiiraan ak seen projet yoo xam ne tegoon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xam ne mooy réewi Afrique. Te ñoom gisoon nañ ne sëñ bi lu baax li mu nekk ci njàng ak jàngale ak wéetal yàlla da leen di déranger ci seen projet boobu. Looloo taxoon ñu indi ay dossier teg ko kereel ko ay yoo xam ne nii ay tuuma yu bare bari teg ci taabal ji. Lii sëñ Cheikh junj na lu mel ni day mel ne lii bokk na ci sababu zahir. Zahir mooy lu feeñ. Waaye nekkite yoo am na lu gën a rëy loolu mooy li sëñ Cheikh wax léegi mooy sababu baatin. Muy sëriñ bi am na lu bëggoon ca digganteem ak boromam loo xam ne lii rek moo ko mënoon a may loolu. Moo tax it moom it dana woon siiw a génn muy génn gi it ndekete yoo moom it lu bëggoon la ndax xam na ne li mu bëgg ci ginnaaw génn gi lay am. Te loolu mooy xetti li jaami bokk na ci mooy am daraja ak i maqaama yoo xam ne nii boromam dig na ko ca da koy jaay. Yooyu yépp ay asbaab la yoo xam ne nii moo sabab màggal gi. Kon day mel ne sababu màggal gi am na sababu zahir muy feeñ yi am na sababu baatin muy nëbb yi. Te loolu lépp it mu fàttali ko ci fàttali googu nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacke radiallahu taala anhu daana ko def ci discours yi nga xam ne mooy discours yi màggal gi. Mu daa ci nett li yu mel nii day mel ne sëñ Cheikh waxtaan woowu résumé waat na ko waaye jël na ci ay bindu yoo xam ne nii indil na ko mbooloo bi. seigne cheikh kon ñoo ngi sante bu baaxa baaxa baax ci laaj bi ñëk bobu nga xamné tontu nga ñu ko ci li jëm ci walu magal kon mbokk yi loolu mo di magal loolu mo sabab magal gi légui nak ñu mëna ñëw ci bind yi nga xamné waras nako mëna jàngé ci magal ta loolu yi nima ko waxé légui ni nga ki nga xamné da bëgg xam lan moy di magal wala da magal wala da magalé fam nekk ci réew mu nekk wala ci dëkk bam nekk wërta doon rek bis bo xamné ni dañ ci def berne rek daal di jek jek mu daal di jeex ñu xaarat diwen day melni amna ay bindu yo xamne dañ ko ci wara mëna jàngé bindu yoy ki magal ci japp na né war na ci mëna jël ay bindu waye japp na né ki magal ci anam fu ko mëna magalé war na ci mëna jël ay bindu bindu yoy nak ci lañ bëgg ñew insha allah taala ci laaj bi nga xamne mo ci topat jox señ cheikh mu andil ñu ci bindu yoy nga xamne mom lañ mëna jàngaté ci magal señ cheikh insha allah
0: jërëjëf cheikh murtada commentaire bi amna solo lol ma sha Allah niñ ko waxe kon dañuy daldi japp ne kon magal lata muy am dafa am choono yu ko jitu choono yoy nak liko waral moy ñaari sabab yoy ñu wax mo dajje yalla dogalam bobu mu jaarale ko ci loxo tubab bi tek loxo serigne bi genné ko rew mi mu don dogalup sunu borom bu deppok bëgg bëggam mom bëgg bëgg serigne bu mag bi lolu nak tek nako ay choono yu bare lu fanwéré at yu tégal yo xamni fexaluñ ko jamono bu nek ñing ko don bundu xatal ñing ko don tek ay choona yenn ci bitim rew te gabon moy liñuy tuddé tukib geej gi bu ngeen ko déggé ci waxénu yoonu mourid moy génné gi ko tubaab yi génné won réew mi yobbu ko gabon mom dañu tuddé tukki geej gi ci ñuko xamul légui nak choona yoyu fanwéré at yu tégal yo xamni fexaluñ ko yenné ci biti réew mi mo xam ci gabon gogu la wala mauritanie muy ganar wala sax yenn yi dañ ko dit ci barab ñi tuddé résidence surveillée dañ ko dit ci barab niko barab bi bëggun nga génn fi ci amo ci ndigal def nañ ko ko ci ñaari barab yu wuté fi ci Sénégal benn bi mi ngi nekk ci Djolof ci Thiène Djolof benn bi mi ngi nekk ci Ndiarém bu Djourbel kon fanwéré at yu tégal yo xamanteni fexaluñ ko waye fanwéré at yoy yépp mom daf ci wuté won ak ñom gisine ndax dafa japp ni ñom dogalub yalla la buñu jaarale ci seen loxo rek waye ñom daanaka sax xewuñ ca doon dara lolu moy lan moy ni serigne bi tollu way bu mu tollu bu nek mo xam ci xat xat la wala ci luy nuru ak feex len lu ci nek namel ak suñu borom la cey gis al irada al ilahia tollu way bu nek kon situation bu mu nek da fay gis namel ak suñu borom day japp ne rek ni li ak lu mëna japp ni moy sabab bi ci di feñ day japp ni rek mom lu yalla dogal la rek su ko defé mu nango ko non lool nak da ko jital ci sabab yi feñ ji ni nga xamne mom duna day sobantal sabab yi feñ ji waye du ko jox yitté lool limuy jox yitté moy dogalu yalla bob mu jaarale ci sabab yi su ko defé nak loolu da fay daldi nek ci mom ak jaamu yalla gu réré ci nangu dogal ci nangu dogal dafa bok ci ponk l'islam al qada wal qadar su ko defé nak bu ko xasse ba nangu lam koy jural moy day daldi japp ne kon lepp luy nuru njariñ wala lepp luy nuru loranga bu jaaré ci loxo doomu adama ci liñuy gisit da fay japp ni rek ni dogalu yalla moko lal kon bu boba mom day dal delo mbir ma ci sunu borom waye du ko delo ci doomu adama bi ni rek da koy jital non naka non budé autis wala muy xéewal da fay japp ni yalla moko nam motax lolu am su ko defé nak kam jaar ci loxom mom du ko jox solo sen ci waye da fay daf koy daldi soppi mom ak sante yalla ci lolu mo indi magal gi ci lolu dinañ ci dikkat lolu nak lim jur moy ni serigne bi ci lim nek ci loxo tubab bi yépp mok tubab bi bokkuñ gisseen ci mbir yu bare niko tubab bi jappé won mom bokku tak nim jappé won bopam ndax tubaab bi moom dafa jàppoon ni am na kum teg loxo mooy li ñuy tuddee prisonnier. Koo xam ne daal bu doon ci wax yi dañ naan arrêté nañ ko, jàpp nañ ko, teg nañ ko loxo. Léegi ci seen waaw lay dox. Waaye sëriñ bi moom loolu defu ko woon ci xelam, defu ko woon ci xelam. Moom dafa jàpp ni fu mu nekk fu nekk yàlla la fa nekkal. Yàlla moo nangu loolu, moo tax moom dundutoon dundinu ku ñu teg loxo muy prisonnier. Waaye daf doon dund dundinu jaamu yàlla bu yàlla teg nattu jaarale ko ci ay loxo. Moo tax yenn bare bi sax muy wax ni képp ko jort ne man mii kat kuñ teg loxo laa, loolu jàppal ne kooku na jàpp ne moom dafa xamul rek. Waaye man jaamu sunu borom laa, ci ndigali sunu borom ci laay dox. Tolluwaay bu nekk tamit maa ngi ànd ak nit ñu baax ñi, mooy góor yàlla yi jiitu woon ak sahaaba yeeg Ahlu Badr yeeg ay yu mel noonu. Ñooñu ñëpp réeroo maag ñoom. Dal alladi qad zannani asira gayra alladi yuyassiru al asira. Waxaat ne dal alladi qad zannani fi xurbati gayra asiri qaidi li turbati. Kon lu waay jort na ko jort, waaye man li ma jàpp ci moom lay dund ci sama biir, ma ne jàpp naa ni fu ma nekk fu nekk ndawal yàlla laa, lu nekk foofu nekk ci coobareem ak ab dogalam. Waaye du ma prisonnier kenn, du ma jaamu kenn ku dut sunu borom, doxuma ci ndigalul kenn it du dul ndigalul sunu borom. Loolu sax indi loon nag ay jafe-jafe. Léeg-léeg tubaab bi day bëgg dara di ko woo wala yu mel noonu, moom muy xaar ndigalu yàlla ci yu mel. Loolu nag yemalewu ko ci tubaab bi rek waaye nit ñëpp la ko kee dafa delloo woon mbiram yépp ci sunu borom. Moo tax am na xasida yoo xam ne ñaari xasida, benn bi qaalu safihun, benn bi qaalu liyarkan. Ñii gëstu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko. Cig njël benam la ko bindoon. Boobu sax woote bi demaat na ay at, woote bi door a ñëw. Cig njël beetam njël benam. Léegi nag ci xasida googu mi ngi fi wax ni nit ñi di nee nañ damaa dese, maanaam dafa mel ne sama xel yëngut ndax niñ ma jàppee. Qaalu safihun li tafwiidi ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi kadari. Ñoom nee nañ damaa yembati. Ca li ko waral du dara rek lu dul xëy na dama bokkut ak ñoom jëmuwaay. Man sama mbir yëpp dama ko jox sama borom. Ci lenn lu si nekk moo xam ci xat-xat laa toll wala ci bànneex ak fu ma man di toll, sama mbir yëpp dama ko delloo ci sunu borom. Xëy na loolu moo tax niñ ma jàppee wuuteeg man li ma doon. Daan ne nee nañ damaa yembadi xëy na ndax li ma bëgg sama borom ca du ma jàmbat doomu aadama yi dara. Man lépp lu may ñaan dama koy ñaan sunu borom, waaye doomu aadama yi du ma leen jàmbat dara. Qaalu safihum li xubbi xaaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari. Qaalu safihum li kawni lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwar rahmani dil qadar. Kon man du ma jàmbat doomu aadama dara, waaw sama soxla man yàlla rek laa koy gis, mais du ma ko gis doomu aadama. Looloo tax tamit nag comme que sama dara ajuwut ci doomu aadama yi, moo tax man ragaluma kenn ku dut sunu borom, yaakaaruma kenn ci lenn lu dut sama borom ku dut sunu borom. Kon yaakaar ak ragal nee na boromam rek la koy def. Ci loolu la ñuy tuddee wakil. Tawakkul maanaam wakilu ci yàlla. Walastu arju wala axa siwa maliki li annahu jàlla yoo nii nii wa yun jii nii. Kon mu wax ko ci anam yu koy ci yii nag ba mu koy wax ca njël benn ga la boobu wooteegut sax. Ca noonu la doxe giirug dundam gépp ba ni mu génnee àdduna. Kon yooyu dafay wane ni kon ndekete nit ki bu xasee ba gëm yàlla, jox ay mbiram yépp sunu borom, bañ a sukkandiku ci doomu aadama yi, bañ a ragal ku dut boromam, bañ a yaakaar ku dut boromam, dal gi muy am ci dalug biir dafay néew ku koy am. Dal gi ak ñeme gi bañ a ragal dooley saayir si ñuy gis, moo xam ay soldaar la wala leneen la wala lu mu mën a doon. Dara du ko yëngal ndax yooyu yépp ay sababu saayir la ca moom mbiram dëgg-dëgg ki yor mbir yépp la mooy sunu borom yor dogal bi moom la ko delloo. Looloo tax nag cëslaay loolu dafa doon bu ama am solo boo xam ne moom ci la doon dox. Moo tax nañ ko jàppe woon ñi ko doon gis mo xam ña gissone ni muy dundé bañ japp né xeyna dundin wi dal ñom minuñ ko ndax soufiane kegek doyedal aduna gi ba tax ñom ñu def né dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tegon loxo japp ni mom ab prisonniam la yoy yépp mom dunduko ci xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci bir moy liñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principes moy ay teslayam yo xamné du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi e yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafé am yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamantene bëpp talibé mouride buy magal warna xamni magal gi lata xewal yi di ñew ba serigne bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolu ciona bu reey moko lal waye ciona bob bepp nak serigne bi daf ko bolé nangu dogalop sunu borom kon talibé mouride bi warna ci jangate ni magal ka ndekete leko lal deug moy nangu dogalop sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolu nak da fay jur boba ak dalu bir ci nit ki du rafrafi du tip du challenge du yoy yep nak da ci mucc waye tamit da fay indi jamm digandem ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaarale ci seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou danañ ko gis lolou moy bind bu ñëk bi bi nga xamne tay talibé mouride yépp war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tégué loxo ba nopp yaccaralu deug la nanguna dogali dogalu borom mom waye nak téewul nak sababu sayris tamit da ci waslu aq kon mom bayewulen bopam ni rek waye da don jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéyam bi bëgg yak xétam aw xétam bëgg la soppi sen paspas soppi sen ki momit nangu ko wona sétan motax mu amon ci taxaway bobu mu ci amon nak mom lay tuddé mom jihad ci jihad gogu nak tuba bi dañ ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal déggeen wañ ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangu ne jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tubab bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ya rafet motax mu ne len tuma yi ngeen may tumal di ne damay jihad lolu deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko ya rafet sama yitté kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamne tamit kep ku takko man sa jikko dana rafet su ko defé xam xam tamit lepp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tek ko ci xam xam ci lolu nak ci la xexé ak yaqute ci la xexé ak kéfer ci lay xexé jikko yu ñaaw yépp lolu nak moko jural ciona bu réré bu mu tégo won motax nak comme que dafa diggé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci kalimam ci la doon jihadé ci lolit mom moko waxal bopam jahadtu bil khatti sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay atangi ni man kesse ci sama kalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gëmuñ dara gëmuñ diina gëmuñ l'islam dal wétaluñ sunu borom dal ne ñoñu nak ay nonu sunu borom lañ motax ci sama khalima la len don la don jamar lo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatti jahadtu adu wallahi 10 a'wamin bi dhikrillahi xam nga sunu borom day wax ne ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jéglu boromam di tuddu yalla di ñaan di taw di bind di tag yonnate bi alayhi salatu wassalam yoy yep yalla nangul ko ba tax mu ne lolep nak bimu genné Touba rek muy 1313 jey session ba jak session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tud min aami jey session li am jak session wa qabil al jami'a am hak session kon ci lolou la don ke mune nak jihad gogu egon na ci fo xamanteni tuba bi tambal won di ci loro manam nonam yi ñu commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melno yu bare bare di len dal ba tax mu ne ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tu dana len fagaagal ñom ñep dañ man le doole yi mujjatu tolo motax mu ne law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil ataba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bima ko don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo len dal ba ku gemut yalla sax bo tu dutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu ne ko mom ci kaw sof ñey muccu rek moy ñi jup ñi tu motax mu mujjun soppi jihad bobu ci khalimam mu mujju nak da di koy manam melne dafa xawa taxawal ndax da len dafa am ñewante ci ñom da di soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu nan wala naqad saraftu khatti ila wala naqad saraftu khatti ila tajdid dinillahi wahib ilah kon dafa mujju nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo wutut musiba am ndax dole yi tolotu mom dole batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci la ko yalla musale ba nopi nak muy gis ni ay musiba ak bala mi ngi dal ak de yu bette ak yu gaaw ak mujju ku ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon comploté di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñëk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jëlé kon ci walu bobu moy ne kon lu bax lu ne xéewal gu nekk coono mo koy jitu coono bobu nak la ci ki la ci jitu moy nit ki jema defar bopam ba nopi bañ bu defaro bu jappene defaruna wala boko mu baña yamale defaru gi ci bopam waye mu jema defare lolou kon kep kuy magal ci war nga xamne magal gi coono yu reuy motax yaccaral laluko waye nak jema top sababi sayir si jeufandiko delu ci sunu borom ci lepp comme ko mom len lu ci nek boromam la ci don gis motax yit bim tole ci fitna ji momit ci boromam la delu wat motax jeulut ngannaayu sayri si ñu xam bim deme dol nak ba noppi ba nga xamanteni danaka man nañu wax ni gañé na combat bi ba nga xamni jekku na len dafa wëlbeetiku jéggelé mbolem ñi nga xamanteni dogolu yalla bi da ko jaarale ci seen loxo ci mañ leena tudde ay non mu jéggal leen ñom ñep ta yalla rek tax loolu it lu am solo la afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmad lastu adfa afawtu li wajhi llahi ma'a safikal kali wa qultu li irda'il muqaffal mu'ammali anil wara afawtu afwan hababa qulubahum kulli fala tasabba anam yu bari lako wax ci anam yu ki ca buñ xolé afawtu anil a'da'i turran li wajhi man bobu nga xamne danaka ci muqaddamatul amda qasida gogul la nek bo xolé ci walu tarikh ci walu mbor dafa melne wax nañ ni cien jollof lako bindé kon mom dafa jéggelé lata sax muy delu ci boromam jéggelé nak woyat ay at di nek ci loxo tubab ndax bimu nekké cien jollof ñu dit ko fofa ni ñu tuddé résidence surveillé ni ko do fi joggé ci ludul ndigal mu nek fa ginaaw bi indi nañ ko ndjayram ci ndjayram rek def na fa fukki at ak juroom lu mu neew kon nga gis ni mom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu doore jéggalé waye ci dig combat bi ci la jéggalé manam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam lolit nak kon dafa doon bind bo xamanteni yaakar na ni talibé buñu ñëwé ci magal gi wala sax ñu magal donte ñëwuñ Touba fuñ ko manéké lolu war nañ ko téwlu ci seen ke kon bu jamm amé tay dal am bañ tala magal nañ xamné choona moko jitu waye choona bobu tamit nak kiko téggo dafa jéggalé kon lolu manes nako ci ki kon magal gi jamono la bo xamne day melni daf ñuy fatali jikko yu rafet yu tedd yoyu nga xamne tane nit yalla yi deug ñoko man jihadun nafs ak jéggalé. manam jihad ak sa bakkan nga xamni mom mi ngi takko ak yow waxtu wu nek lo genné loko foko foko gagner mu dugulat li ci nen nga xamni giru dundu lay doon nga wara sax ci combat bob ak nit tek la lora nga ak jafé jafé yu metté metti sa xol téyé ko walu doomu adamé gu warna mëna japp ba sa xel dem ci fayanto nga djéggal ko ci jamono bi ngi koy djéggal day doon lo xamni sax rawaté na danaka mëna ñu wax ni jakku nga ko ba nopp kon lolu bu boba talibé mouride yi tam ni war nañ ko jëlé fofu ci bindu bobu kon xamni aduna dara xeyut soti len lu se nek ciono moko di moko jitu kon buñ bëggé lu bax ca moy kawé yi te gim doon woté ulul himma lolu lako lal moy nango tego ciona nit ñi tamit seeni bang bang ak seeni mbir yow nga man ko muñ man leena jéggal té lolu moy jikko ju ama am solo benen bi ci dess moy kon ñaari bind yo xamantene kep kuy magal mo xam da nga ñew Touba wala ñew fi jamono bu ci nek lolu war nga ko tewlu ci sa xel ñettel bi moy jamono bu ci nek ci sunu dundu war nañu xam lan mo gëna ñor ci sunu yité ñu tuddé al awlawiyat priorité yi ci sunu dundu lan la ndax lolu sun ko xamut moy man nañu nek ci mbir fekk amna leneen lu ko gëna ñor gën ko doon yité ñu bayiko fa ci lolu day tektale ak ñaka noso motax serigne bi nak mom dafa doonon ku noso motax bi natu yi jexé tak ba sunu borom xamal ne ko noy mbolam luñ la tegon ci natu danañ la defal ci ay xéewal luñu tollu wala mu upp ko lolu taxna ci yalla dogal na fekkon na sax mom mu jéggalé ci na ne kon légui man li gëna nek farata ci man du donaté di fatlikou dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonu lolu mom légui nekatu sama soxla deug deug kon moy ma dello ndukal sunu borom teranga jim ma defal ca muy lo xamanteni teranga yaato yaatu la mom rek moko xam num tollu lolu man legi kon nako ci delo ndukal ndax nak ak tiant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolo tax mom muné kon man mom ay fataliku dem ak yoyep donatu sama mbir legi sama yitté jep dama koy joyal ca moy priorité bi jitu sama mbir moy nak delo ndiko sunu borom muné shu'iltu bishukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa baynal askari man da legi sama yitté moy sante yalla li dox sama digg soldar sé tubab sé ay yemen yoy legi man khalat sama xel sax dutumako fatali ko shahalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok ciona ak lima tego yep yalla mi nga xamne nangul na ma sama lepp doyna seuk ba tax legi kon sama yitte dal moy sant ko waxat ko ci anam yu wute kulliyati istanat an ishtiqai wa kulli ma yajur lil bukai sama lepp legi tek na ginaaw jambat ay jambat mom bokku ci samay jikko bokku ci samay kaddu lepp luy yeuramtelo melne luy yeuramtelu melne bëgg ñu yeuram la wala lepp lu mëna indi ak joy ci ay tiss ak nakar lo yu melne yoy yep man du sama mbir kon nga gis ne danaka dafa joy li tém lepp kon ci ak sante yalla gogu nak buñ xamé moy lan dañu xamni jar nako ndax maqama la waccu way bu kawé la ci maqamat yi nga xamanteni niti sofiyanke yi danañ ci jaar ci dox biñuy dox jëm ci seen borom don jaamu yalla gu maga mak ndax sante ku koy def moy ku xam teranga waye ku xamut teranga du sante ndax du ko gis waye nak ku ko xam teranga koku moy mana delo ndukal fa teranga ji joge sante gi nak bari ay xewal ak jeexet yu bari yu muy manake jëmmi sante rek bi ci ñëk dana tax xewal gi la yalla defal ak lu mëna doon xewal gogu day daldi sax ndax xewal buñ ko sante buñ sante ci xewal ga sax buñ ko wédde xewal ga dem ci lolu lu mata baye xal bu doon ton lolu dong rek dana doy sekk sante ndax nit ki xana bu ko yalla maye xewal dana bëgg xewal gi sax ba nopi law benen bi ci dess moy jéggelu sunu borom da fay sante da fay waral jéggelu sunu borom da fay indi ngeureumul sunu borom da fay jéggelo nit ki jam bi sunu borom yoy yépp bu waxtu yaatu won da lañ ci gëna taxaw lool nak biko sëriñ bi xamé ci lené kon lég cyantu gogu deug la man ma ngi koy def waye nak suma ko defé amana day yam ci man rek ci man dama bëgg ñaari mbir moy xéewal gogu baña yam ci man law dem ci njabot geek mbokk talibé mbokk julli ci yépp ñepp ñi nga xamné sama mbékté seen mbékté la xéewal gogu law dem ci ñom ñaarelu mbir mi moy dama bëgg xéewal gi nak xéewal gi sax ba faawu sax ci lolu mom comme ndegam xamone ni doomu adama ak niko yalla binde fi ko am lu am bakkan lu nek bis dana ñew mu joge fi ci mom dafa bëgg sant gu sax ndax moko waxon nawaitu shukurallahi shukran mukhalladan ma bëgg sant gu sax dak ala man bihi kulli yusaffi kama yuhyi kon dama bëgg sant gu sax sant go xam day sax diru jamono lool nak dama koy delo ndukal sunu borom mi nga xamanteni mo yewenal sama mbir moma selal momay dundal ak yemel lool nak motax cyant gi nak mu indi ci ak sopat go xamanteni newana ñu gis ko ci kilifa diine moy wote ndimbal ci cyant mo ne bam tolle ci choone yi wote wu ndimbal waye bim ñewé ci xéewal gi ak cyant gi ci la wote ndimbal lool nak di lu yéme ci ay mbiram kon fofu la wote ndimbal ngir xewal gi gëna yaatu waye tamit ngir cyant gi di man di sax ba faawu nga xamni bis bu wuyje boromam tamit du té ñiko fi wootu ñi bokkon ak mom dox piñ doon dox jëm ci suñu borom ñu man ko ok cyant té lolu nak kon li feek li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw soof insha allah rabbi cyant gogu day wëy di am motax talibé def ko muy seen yitté momit mu dégé ci lu bare woné ni dal mbolém lu ngén di am ci xéewal ak man mi lima am yépp ci yoy la ñëwé kon gis nga kon joxna cyant benen dimension bu bokul moy dimension collective moy ni tabaa jamaa'i dafa fexena ba mbolam mi dik andando diko defando xam nga jaamu yalla yi ci nga xamné mbolo dañ koy defando da fay genné geudey jaamu yalla gi gëna genné taru mbolo mi ni ñu dundé at mu jot ci fukki fan ak juroom ñatt ci wéru magal muy safar mbolem talibé mouride fuñ nek ci aduna bi dañ koy dundalando gogu nak ci doxinu jamono motax mu muju Touba am ci ak ragneeku waye du té fenen fu talibé nek ci bir aduna bi tamit dañ koy dundal kon lolu lu ama am solo la ak la ci am nek lepp nak ci ay ngeenel ak xéewal ci fann yépp lolu xeyna borom xam xam yi waxtané nañ ko waye fi liñ fi bëgg téyé rek kon moy né ndekété sëriñ bi kat xamna fu xamna manam mi ngi doon jëfé liñu wax lu ëpp solo lu nek bu téwé da cey def yitém yeneen yi nga xamne xeyna ñoo gëna xawa ki duma wax ñak solo ndax mom du def lu ñak solo waye lu upp jamono bu nek dal day gëna def li gëna ki kon li gëna nek farata moy cyant gi ñu fexé ba muyu aw turam loolu lu am solo la ñu fexé ba muyu aw turam moy tax ma nga jéglu moy tax li ci sëriñ bi bëggoon mu mëna am lool nak firi wut ni ben bis ci at mi la nit ñi sante dedet firi wut lool de jamono bu nek nit ñi dañuy sante Serigne Touba ci xéewal gi ñu yalla defal jaarale ko ci mom ñun dañ ko amel ak santu bopam waye day tax tiyaba ji ngeenelu ak jéggelu suñu borom ak lepp lu aju ci cyant ci ay ngeenel day dem ci mom ndax sante na ba nopi digle ñu diko sante ci yoonte bi alayhi salatu wassalam day wax ni ku digle lu bax ku indi joxagn xal yoonu yiw ba nopi jaar ca keneen ku ca jaar yalla dana ko fay ñaari tiyaba xal gim ko xal jaar gim ci jaar yalla da koy fay jaar gi ci ñeneen jaar ca waral ko yalla da koy fay walam ca lola kon nga xamne mom nit ki bu defé lu bax lu melni luy sax bu yalla dogalé mu wuyji boromam nit day am wal ci tiyaba ji nga xamanteni ñi ko fi wutu ñi ngi koy am ci dundal mbir mom kon at mu jot mbollem ku sante ci top ndigal Serigne Touba tax walam ci cyant gogou ci tiyaba da koy fekk fofu mu nek ci du yak dara nak ci tiyaba ki sante ci tiyaba ki sante lolou la sunu borom lolou yonnati bala salatu wassalam wax kon lu bax man na dun lol lolou it nak war nañ ko jangé ci mom kon lu bax luñu def lu nek nañu set ci anam bu mu gëna duné rek ñu défé ko non lolou it safan bi non lay amé képp ku fi indi jëf ju bon def ko yalla dana ko fay lam yello ci ay daan waye nak keneen ku ko defaat roy ko ci mom ci ginaawam yalla dana ko fay walam ca daan ya muy tekkale ca du yak ci ñaari daan yoyep ben du ci yakal morom ja dara duñ jotté dara kon loolit war nañ ko xam bu baaxa baax kon ku bëgg tiyaba ji nga am ci cyant gi dang koy def ni nga ko wara defé boko defé nenen noko wurtu defé da nga sonal sa bop yak sa waxtu yak sa alal sa choona ca do ca am tiyaba ca du boba responsabilité serigne bi du ko engager parce que nam la ko waxe defé wo ko ni mom nim ko waxe moy lolu kon lolu lu ama am solo la rawatene ci jamono ji nak nga xamni jamono technologie la lo def jumtu kay yank lo def mu tassaro nit ñi gis ko ci yaw man ko roy ci yaw yal nay lu bax waye budé safan ba rek musiba la ndax merum suñu borom da tay yomb ca daan yala suñu borom di tek ca du joté ak dara lam lay tégaat ca def goko ñeneen di def lolu ëpp na sax diki motax kon ñi nga xam dañuy magal ci wala ñuy magal fenen nañ ko defé ci anam bo xamé ne ku ko gis mu doon lu bax depp lu yalla gëreem ba nopi mu am ci tiyaba am walam ci tiyaba ñako tay roy jamono bi nak dafa xawa jafé ndax jamono danaka kom la nit ñi seen xel yépp ak seen xalaat ci am rek danaka lay jëm motax lu ci bari ñi koy dundal lay gëna fess ci anam biñ koy dundale leg man na nek ay poukere wala gistal da cey yomb wala lu ko yak yoy nak lu ëpp def la kon lolit war nañ ko jël comme bind yoy ngir baña gëna teyé waxtu yi lool man nañu japp lolu xeyna man nañ ca doli rek nak benen rek moy walu fidwi ak njambarte gi ak gore gi ak am jom gi lolu it kep ku ñew ku nek war nako baye xel ndax fanwer at yu tegal musuñ la fexal muso mom sa bop jamono buñ ni nek yaangi ci ay choonaaki nap yu metti yu taratar ci ya koy tego yow rek danaka lolu ku gorewut ku amut jom ku amut fit ku delowut ci borom sukkandiku ci boromam ku degeeru tut ngam yaakar nañ ni lolu du yombu nga def ne motax jom joju yit nak ñun war nañ ko cey jange bu nit magal se bu day magal se bu ñewé lu ko fi choona bu ko fi top choona bu mu fi tego na am ngor gu tolne ak jom ju tolne ak xam njek ju tolne mu bañ ko sax jema nakarlu wala mu diko metlu ëpp na sax def waaw ëpp na sax def choona bo fi tego rek xamal ni doonu sax luñu mëna dendale ak choona ba borom magal gi tego won kon bu boba dañu daldi goré xam njek xam teranga xam ni nak kon ñun xagn buñ boole won suñ choona yeepp ci dundal magal gi choona yañ ci tego yeepp ak nu mëna doon buñ ko dendale ak borom rek bu boba xana dañu am persa sax diko metti lolit war nañ ko tay ki moy kon talibé mourid bi tam bu ñëwé war na roussa sax wax waxi choona ak metti tak ay nangam ak loko fi mëna dal ci lolu nit ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëggun ko ndax lepp luñ man ci wattaay ñi ngi koy def waye leg amna ay choona yo xamanteni du ci nit ñi mais yalla mo koy bëgge non magal ku dajé ak nawet ci misal wala yenen choona yo xamanteni mëna daf nit ki waaw yo xamanteni du bëgg bëggu nit ñi ñu fi dëkk sax ndaysaan war a dalal gan ñi da leen di metti lool, ca ñoom ñoo koy ànd tamit. Coono yu mel noonu tamit nit waru koo jàmbat, taalibe murid bi war naa rusa di jàmbat ay coono kon ci anam yu mel noonu. Kon yooyu daal yenn bind la ci yoo xam ne jukki naa ko rek, mu des yu bëree bëri yoo xam ne borom xam-xam yi mën nañ koo waxtaanee. Serigne Murtala,
1: jërëjëf inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang ci bind yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla doyaluñ ci waxtaan yi, ndax ñun ñu toog ak moom sax di diglu ñu ngi jàngaat ay bind yu bëree bëree bëree bëri bëri. Jàpp naa ni yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog di seetaan, yéen a ngi ci jànge ay bind yu bëri. Te day mel ne ni ma ko waxee woon, mooy lii mooy lubbul mawdoo, mooy bind yi ñu ci mën a jànge. Yaakaar naa tudd na yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne yépp ku baax ki Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom moo ko doon moo ko toggoo woon, moo ko jikkoo woon ñu war koo jànge ci moom. Sëñ Cheikh wax na ne sëriñ bi daa woote ñu santale ko yàlla, waaye mitid ya ak muñ ga woowu ca kenn moom moo ko toggoo. Mu nekkoon ay at yoo xam ne ni da koo muñ goo xam ne mel moom moo ko toggoo. loolu yaakaar naa bind na ko ci ay bindam yu bëree bëree bëri. Sukru ilaahi xaana fi ixtiraabi xaana fi turaabi xaana fi turaabi baaxda jamili sabri fi ixtiraabi. Ba nga xamee ne borom bi xamal na ko ne ko lépp jeex na, daa wax ne nag ah sant yàlla nag jot na ci sama dëkk ba. Ginnaaw ba nga xamee ne muñal naa yàlla muñ gu rafet, muñ gu sell, muñ gu set, muñ goo xam ne ci ay étape yu metti, étape bu maanaam tukkib jéeri ji ak étape bu tukkib géej gi ba ci al iqaama jabriya ci njaareem, loolu lépp ci muñ gi la woon. Ginnaaw ba nga xamee ne muñ na, kon loolu mën nañ cee jàngate yow mi nga xam ne da ngaa fas yéenee sant la yàlla sëriñ bi, nga doon ab muñkat, war ngaa doon muñkat. Muñkat boo xam ne ni boo ñëwee ci bisam bi da ngaa war a muñ, boo delloo it fa ngay liggéey da ngaa war a muñ, ndax muñ mooy tax a am li nga bëgg. waaye Serigne Cheikh it wax na ne sëriñ bi ñam jàmmaar la woon li ñu am doole ak li ñu bari bari pexe, sëriñ bi toogul rek di leen seetaan. dëgg la nee na asiru maal abraar xayna asiru wa sanna li ida anni onaaka asiru. Jamono ji may dox yépp samay noonu dañoo jàpp ne man maay kiñ teg loxo, man maay kiñ jàpp, fekk man bi may dox maa ngi yëg loo xam ne nii maa ngi ànd ak bànneex, maa ngi ànd ak maanaam ruuguy dund, maa ngi ànd ak neexaayu guruu. Lu tax? Dama ànd ak ahlu badrin, dama ànd ak gaañu baax ñëpp ci tukki boobu nga xam ne ci laa àndoon ak ñoom. Waaye yàccaarulul, toogul rek bàyyi. Nga xam ne rapports yi li ñuy bind ne ab jihaad kat la day jihaad, mu tontu leen ci ne baatu jihaad boobu ngeen wax moom laa nag. fa maqaalukum xaqun inni ujaahidu inni li wajhillaahi ujaahidu. Li ngeen wax ne man ab jihaad kat la, dëgg la li ngeen bind lépp ak li ngeen wax lépp man damay jihaad. Sëñ Cheikh wax na ko inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal muhaymin saahidu. Ca li muy bind ak ni muy doxee moo bokk. maanaam sëriñ bi nekkul koo xam ne da doon bind mu neex ñu naan iskay, waaye mbind mi dafa dàqonti wuteg ni mu doon doxe ca nam ko nettalee ca xaaloo li yarkan naka jekk. loolu la waxoon ca déclaration ba, waaye naka jekki noonu la doxe ba ni muy jee boromam radiallahu taala anhu, yàlla ñu ko yàlla doolee fayal. waaye it bokk na ci liñ ci mën a jàngate Serigne Cheikh wax ko muy baale ca li ci gën a am solo nag, ca gën a am solo lool ci waxtaan yi, ca ñu bari dañuy jàpp ne sëñ bi daa jekki-jekki dem ba ñëw rek daal ne baale naa. waaye baale gi bi mu koy bind am na sax natt yoo xam ne ñëwagutoon. kon baale na lu jiitu li ñëw ak li ñëwoon ba jàll ak liñ tolloon ak li ñëwagut yépp war naa ko baale. baal naa noonu lépp. loolu it bind la boo xam ne ni bu ruqe boo xam ne ni ñu bare bari duñ ko seetlu. dañuy jàpp ne rek sëñ bi daa dem ba ñëw rek bis ba mu ñëwee rek daal ne baale naa. fekk baatu baale googu wala xasida googu ñu naan baale boobu ci ceen yoref la. te xam ngeen ne li gën a mettiwaat ci jaar-jaaram ginnaaw ceen yooyu yu bare bare bari am na ca. te loolu it naka jekk da koo baale. kon taalibib sëriñ bi wala kiy sant la yàlla sëriñ bi doonal ab baalekat boo xam ne ni da ngay baal sa mbokki jullit. sëriñ bi waxuma la mbokki jullitam sax, waaye bu naan baal naa baal naa noonu yàlla wax. kon waxaaliwuñ sa mbokku taalibe, waxaaliwuñ sa mbokki jullit. kon ku nekk ak sëriñ bi da nga war a nekk ab baalekat bu baax a baax a baax a baax. waaye it sëriñ bi it Serigne Cheikh wax na lu am solo loo xam ne ni lu mat a bàyyi xel la ci képp koo xam ne da ngaa bëgg a sant lay sëriñ bi yàlla. te dëgg la situation yi nga xam ne ku ñëw fa ngay sante wala fa ngay màggale fekk fa ay situation ndax mbolo fuñ dajé day laaj xol yu yaatu day laaj muñëlante dana laaj yu bare bare bare ak situation yi nga xamné magal ci neer bi lay nek ak tangor yu bare bare bare bare waxna ko ci biir de ak cyant du mëna and ak jambat jambat bu bari muñu and ak cyant kon ki nga xamné dafa ñew ngir bëgg ak jaamu yalla gu sel gu mu def and ak serigne bi sant la yalla nay moytudiku jambat yu bari yoyu kon yakarna waxna bindu yu bare bare bare yo xamni ni yalla ndax jëf liko mëna yak dafa bari man nga ñew per satan ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fekk ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamni mëna yak jëf ji yëpp comme nam ko waxon ci jëfër nafis ne bari waana jaamu yalla gu reey reey reey waye lu tuté tuti mëna ko yak kon nañ fexé ba lepp lu yak jëf joju ak lu yak cyant gogou ñu moytandiko ko ci lolu moy yaatal wal tawhid waxat na am solo lo xamni lu mata bayyi xel la moy cyant gi nak nekkut ane ba ane at ba at lañuy sant nekkut ne mouride dañuy bayyi at ba at ñu jek jek di sant yalla fuñ tollu ñi ngi sant yalla waye bis bi ni nga xamne bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sant yalla ñu diko ci sant le yalla buñ delu waté dañuy sant yalla buñ togué dañuy sant yalla luñ ñekki ñang koy sant yalla loolu nga bayyi ko xel te xamne serigne bi non la diglé ci cyant cyant yi yalla waxna ci ay njariñ yu bare bare bare serigne ci waxnako moy dana dolli ay xewal ak cyant yi yalla waxna yi ne bëgg na ñi nga xamne dañuy sant fuñ man di tollu kon loolu ay bind la yo xamne lu mata bayyi xel la ci serigne ci wax ko ci bis bi nga xamne ci lañ jëm moy bisu magal gi kon yu bind yu melni ñuy waxtane ci télé yi yow mi nga xamne da nga xir ci bëgg jariñ ci serigne bi del top bind yi diko diglu diko jangat te diko jema jëfé dana tax nga raw sax mas ndax serigne salihou mbake yalla na yalla doli leram da wax nan lu bare bare bare video mi ngi fi ñepp ngi koy sétane mu diko waxal bopam ken jotli wuko wala buñ ko day jotli kako don jotli ma nga tok ci wétam diko jotli mo wax na ñaar fuñ fi andé kenn ki fonku magal lol ka ci dess fonku ka fonku magal day dana rawé moromam lo xamné li luñu tek bëd la motax fexel ba yow fo man di nek bul jek jek ni da ngay ñew Touba wa Touba ñoy magal wala wa Touba ñoy sant bo ñewé andal ak ñom lo am ci sa doole ci sa ñaq ci sa alal ci sa lepp nga bokk ko ñom sant la yalla serigne bi lolé lu mata bayyi xel la waye suñu mbokk yi nga xamné ño nek bitim rew nga xamné li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétane ñu bayyi xel na yit cyant gi mom foko mëna défé rek wote gi dañ ko wote fi Touba muy defandok jaamu yalla defandok ko mbolo da ëpp tiyaba waye ñi nga xamné am nañ ngant ba nek bitim rew yit fuñ man di wote mbokk talibé nga bayyi sa lepp dem ci fañi défé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ na dana jafé ñu def ko bis yo xamné yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñañ ko sékkal respecté loi yi nañ ko waxé ñu défé ko nona ak loi dëkk ba défé ko ci anam bo xamné ni anam bu mucc ayib lay doon lool dana taxit ñu ndax serigne bi gis nga ko bimu nekk ak Touba bi limi tuddé Touba bi ay non yépp Touba bi jappé ko adversaire téwut ku am programme la té lumuy défé ci ndigal la koy tek waye Touba bi sérel nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare ni nit ko am programme la nit la ko xamne déranger wut kenn nit la ko xamne it manam muccu nañ ci ay manam muccu nañ ci lepp lo xamne yow ay la ci mom lolou it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom don ko xamne ni sa nafhen bila dararin la yalla ñu ko yalla dole fayal señ ci xam kon sant nañ bu baaxa baaxa baax ci waxtani xamna doyeluñ waye waxtu yi mo sori lol ba liñ jappon sax bu ko waxtane day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamne mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga dal di nuyo ñu tej jotaay bi inshallah
0: jerejef serigne murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tecc yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak bind ak njari yo xamne war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawati na ci jamono magal ki nga xamne bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay bind donte ben bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekke ko dewel sa buñu jëlé ben bind buñu démé ñu jëfëndiko ko mu nek jumtu kayu ngir soppi gëna yewé nak sunu dund moy li ñu tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtu kay luy ci luy gëna yewënal say jikko sa anamu say jafé jafé yi aduna ak jafé jafé dundinu diiné lolou da ci bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netali xew xew yi amna solo ndax xam nga mën ta ñak waye nak buñ ko netalé ba nopi da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassid.
1: De fêtant que l'épom, tchindjangalem Cheikhul Khadim. Agouatem binga khamdi, de fêtant que tchignette tombi. Al-ilmu nafi'a, de khamkhambu amdjarin, wal amalu salih, ak djif djubakh, wal adabul mardi, ak tek gini yunu gerem. Assamadia TV, di sen télévision binga khamni, de fêtant que l'épom, tchindjangalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadia TV, boudé abonné go, gawal abonné te buzz cloche de notification. Ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadia TV, di télé l'islam bi juk ngir ligël Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Cheytanur rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki téléspectateur Assamadia, ñoo ngi leen di nuyu, way di am mbékté ak contenté ci dajé wat ak yeen ci seen jotay bi. Di palato wajal magal gi tay nak ñi ngi ci am mbekté ak contenté ci dalal ci borom xam xam bo xamné min nañu ko lol fi ci réew mi min ko yit ci bitim réew xam ko bu baaxa baax ci yoon wi muy docteur Serigne Sambusa Abdourahmane tay mo wara and ak ñun ci waccay magal gogo xamna ñeek may dugg ci thème bi dama koy baye mu nuyo docteur assalamu alaykum wa rahmatullah
4: alaykum assalam wa rahmatullah cheikh abdul fatah ñi ngi lay nuyu di nuyu mbollem ñi nga xamne ñoy setan assamadia tv di ziaré bu baax nak suñu kilifa muy cheikh mahamoud muntaka di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko di ziaré ki nga xamne moy jeuri ñu liggey bi di cheikh abdou samad momit diko ziaré diko ndokel ci liguey bi di la sante bu baax nak ci dalal gi nga xamné dal ngeen ni ko ti plateau yu am solo yi nga xamné mom ngeen di wajali magal gi
3: jerejeuf docteur tay nak xamna ñu bokku ci tém yi nga xamné dañ koy wajale magal gi jotaayep tay bi ñu bëggon ko jëmele ci kurel yi nga xamné mo nekk ci bir yoon wi ku wax yoon yu xamne ne bari na lol ay yeungu yeungu way rawatina ay kurel lu jëm ci walum daaira ay association ak yenen ak yenen xamna fi may ñëk ñew ci yow moy soso kurel yoyu ak seen ay waccu way seenu soso ak seen ay waccu way ci yoon wi nga defal ñu ci rek tuti ay leral
4: jeureujeuf Serigne Abdou Fattah japp na ne tam bi ngeen tan amna solo ndax wajale ko magal gi ndax ku wax magal xam nga ne kurel yi am nañ ci taxaway muy daayira yi yaakar na ne seen taxaway fess na ci

0: te mourid bu nek mi ngi deg daayira yi bari na ñi ngi dund ak daayira yi mu doon lo xamne kon jarna bu ñu tollo ci waxtu yi ñu koy waxtane ko mu bok ci waj tayu magal gi ndax ñu gëna xam seen taxaway gëna xamit li nga xamne mom lañuy jariñ ak lepp lo xamne ajuna ci daayira daayira nak buñ koy wax ku ne xamna ne dafa bok ci li mandar gal yoonu mourid tayit muy lo xamne buñu setlo njangalem serigne bi ak yarup serigne bi daf ci am waccu way ndax buñu setlo serigne bi ab liggeyam dafa ñew ngir xettli doomu adama xettli jamm waye taxawal lo xamne luy defar société bi la bo xolé ab njangalem tasawuf yag na fi waye serigne bi tasawuf bi mu indi nga xamne tasawuf jëf la tasawuf liggey la tasawuf bo xamne da ngay nek ci askan wi diko defar andi wul tasawuf bo xamne nit ki dafa wara beru waye tasawuf bi mu indi motax ci ay mbindam sax da ngay gis muy tuddu mbolo di ñaan mbolo amna defna ci fulku masu waliyakun waliyajud bi kulli harfin minha jama'atan khadimatan wa sunha di ñaan yalla mbolo muy ligé wa nga xamni jëmi mbolo da doon lu am solo ñi ngi ñaan suñu borom na fi saxal mbolo muy taxawal julli salawatul khams bo demé sax ci huqal bukaw xam nga ma ngi fay junju yi nga xamne yu munta ñak ci ku jaar ci yoon wi yi nga xamne mëno ko ñak bokku na ci ay andando warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himam ma'al wafa'i bi sidqin fil ukhuwati nga xamne kon day melne ki dox ñim ci yalla and ak mbolo ñu bokku jublu way nga xamne bo xolé melokan yi mu wax ci beyt wo ikhwanun dañuy am ak mbokko moy kenn ku nek da ngay def sa morom mum talibé ni ngay def sa bop comme ni nga xamne ni ngay def sa mbokk ba nopi ngeen bokk yité lohum himamun dañuy am yité ba nopi nak kenn ku nek engagement ba nga jël nga respect ko mal wafay waye kenn ku nek deggu ci la ngay def ak ci la ngay wax kon lolu señ bi ci ay mbindam rek da ngay gis ne mbolo mu and di liggey bok na ci liko yitel bok na ci limuy jaar ngir defare ndax ñu bok yitte and kel dañuy soññante dañuy degeerelante dañuy dimbulente nga gis ne mom ci bopam ci ay jëfëm yëmul ci ay mbindam waye da ngay gis ne nim doxale nim nosé yoon wi sax da nga ci yegale ne mbolo muy and yi liggey ndax lolu mom ku ne xam dafa yeesal diine dafa yeesal l'islam te l'islam mo ñëk soññe ci nek mbolo alaykum bil jamaa bari na ci ahadith ak ay yo xamne day soññu nit ñi ñu and nek ay mbokk and mbolo di yëkëteendo di tagato motax boko sey ab bir ab yaram nim doon yare nima ko waxe legi nekul ne day ber nit ñi kenn ku nek ci rokk mu jox la werdu way werdu wala mu kenn ku nek ci waye daf leen doon yar ñu nek mbolo nek ci ay daara and di liggey du te nak lañ wara def ci seen ci ak wéet ak lepp ñu diko def waye nim tassé yoon yi nga xamne dafa jël mbolo yar leen mbolo mu mu yar bimu leen défaré bañ mat sëkk ba mëna défaré ku ci nek dafa la yobbu fi barab bolé la ak mbolo nga xamne kon jëmmi mbolo ci njangalim señ bi ak yeru señ bi da ci am solo ndax li andi lolu moy bim tambule ci wote bi rek la tambule sañ ci barab deuk xam nga ko ne sañ ci deuk wax mbolo jeuk sañ ci darus salam gis nga digënta mi fi gat lam gat ba muy dem tuba lam fa bayyi ci mbolo bolé nak jëwri ñam ju tedd joju mam chante ga gis bim ñëwé tuba mbolo fi nek du jagnu mbolo mu bari waye lima bëgg wax moy ay buma ko mënon tuddi ay groupe wut ay daara organiser ko wut ay kër fenn fu nek mu am ñum fa fétal ak ñu fa nek and di liggéey di def lamu leen sante ñawara beru mu ber leen kon nga wax la ne ci biir njangalem serigne bi ak yarub serigne bi and di liggey ci mbolo da ci am waccu way mu melni liggey bobu nga xamni nak dafa momit dafa don ciosan ci yoon yu bok ci ponk yoy moy khidma khidma momit ku na xamna ne khidma bi mbolo di def dafa am solo mo taxone nga gis ci talibi fuñ meuna nek di liggey buñ nekké ci all bi di liggey xam nga ne tolu alarba ku ne xam na ne barab la buñ daan liggey bo xamne lu bare bare ci aaja yi ak li señ bi yitté wo ak li yoon wi yitté wo ci toli alarba yi lañ ko jaarale muy tol bo xamne ñepp xam nañ ko tolu alarba moy tol bo xamne dañ koy jaglé sëriñ bi ñu wutal ko bis bo xamne ci la fa mbolo mepp and daj mu doonal lu am solo lo xamne dañ ci yar da nek ci bir waye dimbulenté dafa nek ci bir xamanté dafa nek ci bor bolé dafa nek ci bir tolu arab bu nga xamne dañ ci daan liggéeyal sëriñ bi lolu xam nga ne ci kaw gi lañ ko mané bi yalla dogalé yoon wi dox ba nga xamne mouride yi nekatuñ ci kaw gi waye duggu nañ ci tax yi dañoo wëyel anam go xamne mo taxaw taxawayu tolu arab fu mouride yi nek jema def mbolo mo xamne dañuy dajé am kër guñuy dajé difa jang seen qasida di dajalé ay addiya sant ko xamne moy laaj alarba ndax alarba joju moy bo nekkon ci kaw ga ya ngay liggéel serigne bi bisub alarba nga dem ci tol ba ñakal ko ci lolu fasso ko yene baye bo nekké ci tax yi nek ci sa boutique ba nga amna ci lo xamne kon alarba la bo nekké ci sa magasin bo nekké ci usine bo nekké fa ngay fo meuna nek la ngay for di muy di ci liggéey lu lew da nga ci génné lo xamne naké di joxé ñakam ci tol ba yow mi nek ci tax yi nonu ngay joxe saw ñak lolu kan nga deg ci ne kon fofu la daayira tambule juddo bu ñeké ci bir tax yi mu nek taxa taxawayu dara dara ja nga xamni mo ne ci kaw ñu fay liggéey daayira bi taxaway bobu la am nga xam ñu tambule sampu seeni kurel di laaj addiya muy alarba yi di dajalo di dundal seen roh ci khasida yi ak di zikar waye di dimbulenté ci seen biir di jappelenté ku na xamna né daayira yi biñuy judd ci tax yi nekkon na buntu ku ñew yes di mbokum talibé da ngay daal di intégré wu ci biir am ñu taxawu la ba nga mëna demal sa bop kon daayira mën na wax né amna waccu way ci yoon wi ci njangalim señ bi ak yaru señ bi waye ci doxinu yoon wi gis nañ ko nim def ba judd ba tay fo dem ci dëkk yu mag yi ay daayira yi daayira fay nekk bo démé ci ba légui daayira biir kaw gi sax daayira delluwaat na fofa ñu am ay daayira téewul ñu lay ñuy liggéey lañ daan liggéey daayira yoyu nak kon mo nonu la juddo Seigne Abdoul Fattah ba taxaw am nak ay xéet yu bare bare bare daayira ndax tay amna ben touti ab jangat buma ci defon classé won xéti daayira amna luñu wax lo xamni man ma ko tud daayira traditionnel nga xamne moy daayira ciosan waaw nga xamne lay ciosan moy di dajalo di dajale seen addiya di ko yobbu ca señ bi ni ngi ko waxe ni nga xamne dañuy dimbulenti seen biir di khidma waye mu nek barab bo xamne barabu tarbiya la yar barabu tarqiya la yar yoyu daayira amna waye daayira yoyu ci bopum dañoo évoluer dem ba am daayira yo xamne daayira man ko dun tudde daayira fi'awiya waaw nga xamne ay kurel manam daayira bo xamne dafa am luñuy wax catégorie bo xamne ño cey doon nga xam nga rewmi société bi dafa ay liñuy tudde catégorie socio professionnel amna bo demé tay dañ nan la daayira chauffeur yi ñu né la daayira avocat yi daayira professeur yi daayira enseignant daayira ba ci sax xéedi amna daayira ñu né daayira serreur yi daayira tukulor yi daayira sosé daayira commerce daayira kon nga xamné daayira kon way day am ay couleur ñu dem ba it ba daayira juddu daayira kër manam daayira usariya la ko doon tudde nga xamne ab famille diw am nañ daayira bo xamne daayira seuti diw ak soppey diw nga xamne bari na legi bari ko ci faldu ñu am daayira hadaiqul fadail bo demé gëdë ñu am daayira sulumul rusul bo demé fenen ñu am daayira am nañu xam sa daayira seuti diw rek lay tuddu fat am ñu xam dañuy amutur waye téewul ñu daayira kër gogala difa liggéey nak liggéey bu am solo ci dundal xam xam xamlé liggéey nga xamne magi kër goga ñing ko doon liggéey sëriñ bi seen taxaway ci yoon ba di gëna xamanté gëna jokkalé fam bi muy ay daayira mu am daayira yo xamne man ko tuddu daayira muta khassisa nga xamne dafa dañuy taxassus ci benn domaine amna daayira yo xamne fay liko taxa jog moy domaine sangam masalan bo demé mu xadamatu xirna ñu né daayira bo xamne liko taxa jog moy liggéeyal jumaay touba xani ci la juddu nga gis rawdu rayhan ñu daayira bo xamne ngir tasare njangalem serign wa nga gis daayira bo xamne daayira ñu dem sax ba daayira juddu yo xamne événement tax ñu juddu ab événement mo leen jur ñu ne la masala ñaar rakay ndar amna daayira bo xamni lolo ko taxaju nga dem jaari rakay dakaru julli geejgi ñu ne am daayira bo xamni masala lolo koy taxaju ak yu mel non nga xamni ab événement kon daayira mu dem nak ba daayira yo xamni ma ngi koy tudde muta'addid takhassusat bo xamni mom multi wala muta'addidul wazaif dañuy am duñ bare masala bo jëron isbu tarqiya daayira bo xamni barina lo xamne ma nga ca nek ma nga ca yarba ma nga ca khidma ba ma nga ca yu bare nga am daayira yo xamne masalan amna yu judd yo xamne masalan ay tali'atul muridiyya masalan tali'atul murid nga xamne sun muntaha bimu juddo yagut muy ay homme d'affaires yo xamne dañoo dajalo am alal bëgg fass yene ligéel yoon wi dajalo defu daayira ñu seen buta lentu amna al jabhal jabhatul muridiyya nga xamne momit ay ingénieur ay scientifique ño xamne dal seen liggey seen yitté moy projet yu mag yi nga xamne yoon wi am nako ñom la ca war ci walu top ko ci walu xam xam ba ingénieur yi ba contrôle ba ñom seen yëngutu ci étudiant ca war def seen yëngutu bu fofu lañ ko
1: jërëjëf docteur ci jàngat bu am solo boobu kon daal dinañu xam ne kon xëy na kon daayira yi nii mën naa am kon tur wi mooy sosu bees waaye kon day mel ne fikra beeg kii bi moom yàggoon na fi te itam ci sa biir wax ji dama ci seetlu lu waa maqasidu sharia lu ñuy wax que ne julli mooy farata waaye li tax l'islam def lu ko ca jàkka ja daa soxla mbooloo mi xam na kon mbooloo mi moom mel ne na kon maanaam mbooloo gi ni mi téele sëñ bi xëy na kon daa bokk ci njàngaleem l'islam meeg ak it maanaam fikrab dajale doomu aadama yi waaye xam naa bala ma dem ci beneen laaj bi foofu nag am naa fi moom benn laaj mooy que lan moo tax kon depuis boobu ba tey day mel ne kuréel gu judd ci yoon wi rek lañ koy jox baatu daayira moom nga xam ne du tudd association du tudd union nangam waaye daayira la lay tudd foofu it kon mel neen am na benn fikra bu fi nekk moom nga xam ne moom kon day mel ne ak jaani bu mën a jëm côté familial côté nangam du tee dañ koy jox turu daayira te mu mel ne bu ñu fàttalikoo démb maanaam day doon daayira loo xam ne dañ naan lu ñu dajale di ko yët sëriñ ba donte ñoom dañu doon loo xam ne ci wàllum santé lañ jëm ci wàllum éducation lañ jëm wàllum liggéeyal ay juma nangam waaye lan moo tax rek kuréel gu sosuwaat ci biir yoon yi moom baatub daayira ngay tudd ndax loolu daa am fikra bu ci nekk wala.
0: Waaw xam nga jëmmi baatub daayira boo dee seet ci lu ci nekk rek dana xaw a dafa am ay dëppoo jëmmi daayira ndax xam nga daayira dana firi sarka maanaam lu wëndeelu daayira dina circonscription maanaam mooy ab mantiq boo xam ne dañ naan daay maanaam même élection yi sax dañ naan daayira intixaabiya maanaam mooy benn ñoo xam ne ñoo bokk war a fuñ war a wote nga xam ne kon day mel ne daayira day am lu taxaw loo xam ne dañuy jàppaloo am lu leen boole waaw moo xam ci ay nit la moo xam ci ab gox la moo xam nga xam lu cosaan baat bi mën naa am foofu la bop lu jëg manam ak yenen mana waye lu li tekki ak nos la ndax waye sa wax li ñu bolo bo nga xam dafa ciosano ci yoon
2: daf te wute won ak ñom
0: ci fu ñu dem ndax dafa japp ni lañ fa jema
2: ci xat xat la wala ci lu nuru ak feex len lu ci nek nam mel ak suñu lek sunu borom da cey gis al irada al ilahia tol way bu nek kon situation bu mu nek da fay gis na mer ak sunu borom day def day japp ne rek ni li ak lu lu meuna japp ne moy sabab bi ci di feñ day japp ne rek mom lu yalla dogal la rek su ko def day japp ne rek mom lu yalla dogal la rek su ko defé mu nango ko non lolou nak da ko jital ci sabab yi feñ ji ni nga xamne mom duna day sobantal sabab yu feñ yi waye du ko jox yitte lol limuy jox yitte moy dogolu yalla bob mu jaarale ci sabab yi su ko defé nak lolou da fay daldi nek ci mom ak jaamu yalla gu reere ci nangu dogal ci nangu dogal dafa bok ci ponki l'islam al qada wal qadar su ko defé nak bu ko xasse ba nangu lam koy jural moy day daldi japp ne kon lepp luy nuru njariñ wala lepp luy nuru loranga bu jaare li ci loxo bu jaare ci loxo doomu adama ci liñuy gisit da fay japp ni rek ni dogalub yalla moko lal kon bu boba mom day dal delo mbir ma ci sunu borom way du ko delo ci doomu adama bi ni rek da koy jital non naka non budé autiste wala muy xéewal da fay japp ni yalla moko nam motax lolu am su ko defé nak kam jaar ci loxom mom du ko jox solo sen ci waye da fay daf koy daldi soppi mom ak sante yalla ci lolou mo indi magal gi ci lolou dinañ ci dikkat lolou nak lim jur moy ni serigne bi ci lim nek ci loxo tubab bi yep mok tubab bi bokkuñ ji sen ci mbir yu bare bare niko tubab bi jappé won mom bokku tak nim jappé won bopam ndax tubab bi mom dafa japon ni amna kum tek loxo moy liñuy tuddé prisonnier ko xamni dal bu don ci wax yi dañ nan arrêté nañ ko japp nañ ko tek nañ ko lox légui ci sen waw lay dox waye serigne bi mom lolu defuko won ci xelam mom dafa japp ni fu nek yalla la fa nekkal yalla mo nangul lolu motax mom dunduton dundinu kuñu tek loxo moy prisonnier waye daf doon dundenu jaamu yalla bu yalla tek natou jaarale ko ci ay loxo motax yenn bare bi sax muy wax ni kep ko jort ne man mi kat kuñ tek loxo la lolou jappal ne koku na japp ne mom dafa xamul rek waye man jaamu sunu borom la ci ndigal sunu borom ci lay dox tollu way bu nek tamit ma nga andek nit bu bax moy gor yalla yi jitu won ak sahaba yak ahlu badr ak ayu mel non ñoo ñep rero mak ñom dal alladhi qad zannani asira ghayra alladhi yuyassiru alasira waxat ne dal alladhi qad zannani fi hurbati ghayra asiri qaidi kon lu ci sama nani kuma nek fu nek ndawul yalla la lu nek fofu nek ci ciobarem ak dogalam waye duma prisonnier kenn duma jamu kenn ku dut sunu borom doxuma ci ndigalul kenit du dut ndigalul sunu borom lolou sax indi lon nak ay jafé jafé leg leg tubab bi day bëgg dara diko wo wala yu mel nonu mom muy xaar ndigalul yalla ci yuma lolou nak yamale wuko ci tubab bi rek waye nit ñepp lako ke dafa delo won birem yep ci sunu borom motax amna qasida yo xamne ñaari qasida benn bi qalu safihun benn bi qalu liyarkan ñi geestu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko ci ngeel benam da ko lako bindo bobu sax wote bi demane ay at wote bi doore ñew ci ngeel betam ngeel benam legi nak ci qasida gogu mi ngi fi wax ni ah nit ñi de neenañ dama déssé manam dafa melni sama xel yëmbut ndax niñ ma jappé qalu safihun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi kadari ñom nenañ dama yembati ci liko waral du dara rek luddul xeyna dama bokut ak ñom jëm way man sama mbir yépp dama ko jox sama borom ci lenn lu ci nek mo xam ci khat khat la tollu wala ci banex ak fuma man di tollu sama mbir yépp dama ko delo ci sunu borom xeyna lolu motax niñ ma jappé wuté ak man lima doon dan né nenañ dama yembati xeyna ndax lima bëgg sama borom ci duma jambat doomu adama yi dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adama yi duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa ar-rahman lidil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man regaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci lenn ludu sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolou lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yu kay ci yina bam koy wax ci ndjel ben ga la bobu wote gut sax ci nonu la doxé giruk dundam gep ba ni mu genné ak kon yoyu da fay wané ni kon ndekete nit ki bo xasse ba gëm yalla jox ay mbiram yépp sunu borom baña sukkandiko ci doomu adamé baña ragal kudut boromam baña yaakar kudut boromam dal gi muy am ci daluk biir da fay neew ku kay am dal gi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yépp ay sabab bi sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yépp la moy sunu borom yor dogal bi mom la ko dello lolo tax nak ciis lay lolu dafa doon bu ama am solo bo xamni mom ci la doon dox motax nañ ko jappé won ñi ko doon gis mo xam ne gisoon ni muy dundé bañ japp ne xeyna dundin muy dal ñom minuñ ko ndax soufiane kegek doye dal aduna gi ba tax ñom ñu defane dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab biko tegon loxo japp ni mom ap prisonniam la yoy yépp mom dunduko ca xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci biir moy liñu tuddé état d'esprit hala nafsi bi lolu dafa am solo ci nit ci ay moy ay teslayam yo xamne du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafé yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamantene bepp talibé mure buy magal warna xamni magal gi lata xewal yi di ñew ba serigne bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolou choona bu reey moko lal waye choona bob bepp nak serigne bi daf ko bolek nangu dogalop sunu borom kon talibé mouride bi warna ci jangate ni magal ka ndekete leko lal deug moy nangu dogalop sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolou nak da fay jur boba ak dalu bir ci nit ki du rafrafi chali yoy na ci mucc waye tamit da fi indi jamm digantem ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaar rek seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lol da nañ ko gis lol moy bind bu ñeek bi nga xamne tay talibé mouride yépp war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tege loxo ba nopi yaccaralu deug la nanguna dogali borom dogalu boromam waye nak teewul nak sababu sayr tamit da ci waslu aq mom den bopam wa jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéyam bi bëgg yak xétam aw xétam bëgg la soppi sen pass sop sen ki momit nangu ko wona setan motax mu amon ci taxaway taxaway bobu mu ci amone nak mom lay tudde mom jihad ci jihad gogu nak tuba bi dañ ko ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal deggeen wañ ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangu ne jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tuba bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ye rafet motax mu ne len tuma yi ngeen may tumal dina damay jihad lolou deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko yo rafet sama yitte kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamantene tamit kep ku takko man sa jikko dana rafet su ko defé xam xam tamit lepp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tekko ci xam xam ci lolou nak ci la xexé ak yaqute ci la xexé ak kéfer ci lay xexé jikko yu ñaaw yépp lolou nak moko jural choona bu reey reey bu mu teggo won motax nak comme que dafa diggé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci kalimam ci la doon jihaté ci lolit mom moko waxal bopam jahadtu bil khatti sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay atangi ni man kesse ci sama kalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gëmuñ dara gëmuñ diine gëmuñ l'islam dal wétaluñ suñu borom dal ne ñoñu nak ay noni suñu borom lañ motax ci sama kalima la leen doon la doon jamarlo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatti jahadtu adu wallahi 10 a'wam bi dhikrillahi xam nga sunu borom day wax ne ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jeglu boromam di tuddu yalla di ñaan di taw di bind di tag yonnati bi alayhi salatu wassalam yoy yep yalla nangul ko ba tax mu ne lolu lepp nak bimu genné Touba rek muy 1313 jey session ba jek session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tudd min aami jey session li aami jek session wa qabila al jami'a am hak session kon ci lolou la don ke mune nak jihad gogu egon na ci fo xamanteni Touba bi tambali won di ci loro manam nonam yi ñi commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melna yu bare bare di len dal ba tax mu ne ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tu dañ len fagaagal ñom ñep dañ man le doole yi mujjatu tolo ba tax mu ne law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil ataba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bima ko don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo len dal ba ku gemut yalla sax bo tu dutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu nekkon mom ci kaw suuf ñey muccu rek moy ñi jup ñi tup motax mu mujjun soppi jihad bobu ci khalimam mu mujju nak dal di koy manam melne dafa xawa taxawal ndax da len dafa am ñewante ci ñom dal di soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu nan wala naqad saraf aqad saraftu khatti ila wala naqad saraftu khatti ila tajdid dinillahi wahib ila kon dafa mujju nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo wutut musiba am ndax dole yi tolotu mom dole batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci lako yalla musale ba nopi nak muy gis ni ay musiba ak bala mi ngi dal ak day yu bette ak yu gaaw ak mujju ku ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon complété di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñëk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jëlé kon ci walu bobu moy ne kon lu bax lu ne xéewal gu nekk choona mo koy jitu choona bobu nak la ci ki la ci jitu moy nit ki jëma défar bopam ba nopi bañ bu défaro bu jappé né défaruna wala bok mu baña yamale defaru gi ci bopam waye mu jema defare lolou kon kep kuy magal ci war nga xamne magal gi choone yu reey motax yaacharal laluko waye nak jema top sababi sayir si jëfëndiko delu ci sunu borom ci lepp comme mom lan lu ci nek boromam la ci doon gis motax yi bimu tollé ci fitna ji momit ci boromam la delu wat motax jëlut ngannaay ngannaayu sayir si ñu xam bimu démé dool nak ba noppi ba nga xamanteni danaka man nañu wax ni gañé na combat bi ba jek ba nga xamné jekku na len dafa wëlbeutiku jéggelé mbolém ñi nga xamanté ni dogulu yalla bi da ko jaarale ci seen loxo ci mañ leena tuddé ay non mu jéggel leen ñom ñep ta yalla rek tax lolit lu am solo la afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadal lastu adfa afawtu li wajhi llahi ma safi kalkali wa qultu li irda'il muqaffal mu'ammali anil wara afawtu afwan hababa qulubahum kulliya qulubuhum kulli fala tasabba anam yu bari lako wax ci anam yu ki ca buñ xolé afawtu anil a'da'i turran li wajhi man bobu nga xamne danaka ci muqaddamatul amda khassida ko xolé ci walu mbor da cien jollof lako bindé kon mom dafa jéggelé lata sax muy delu ci boromam jéggelé na woyat ay at di nek ci loxo tubab ndax bimu nekké cien jollof ñu dit ko fofa ni ñu tuddé résidence surveillée niko do fi joggé ci luddul ndigal mu nekk fa ginaaw bi indi nañ ko ndjayram ci ndjayram rek def na fa fukki at ak juroom lu mu neew kon nga gis ni mom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu doore jéggalé waye ci digg combat bi ci la jéggalé manam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam lolit nak kon dafa doon bind bo xamanteni yaakaar na ni talibé buñu ñëwé ci magal gi wala sax ñu magal donte ñëwuñ Touba fuñ ko mané ké lolu war nañ ko téwlu ci seen ké kon bu jamm amé tay dal am bañ tala magal nañ xamné choona moko jitu waye choona bobu tamit nak kiko téggo dafa jéggalé kon lolit manes nako ci ki kon magal gi jamono la bo xamne day meuna def ñuy fatali jikko yu rafet yu tedd yoyu nga xamne tane nit yalla yi deug ñoko man jihadun nafs ak jéggalé manam jihad ak sabakan nga xamne mom mi ngi takko ak yow waxtu wu nek lo génné loko foko gagnéré mu dugulat la ci nen nga xamne giru dundu lay doon nga wara sax ci combat bobu ak nit tek la lora nga ak jafé jafé yu metti sa xol téyé ko walu doomu adamé gi warna mëna japp ba sa xel dem ci fayanto nga jéggal ko ci jamono bi ngi koy jéggal day doon lo xamni sax rawati na danaka mëna ñu wax ni jéku nga ko ba nopp kon loolu bu boba talibé mouride yi tamit war nañ ko jëlé fofu ci bindu bobu kon xamni aduna dara xeyut soti len lu se nek choona moko jitu kon buñ bëggé lu bax ca moy kawé yité gim doon woté uluul himma lolu lako lal moy nango tego choona nit ñi tamit seeni bang ak seeni mbir yewit nga man ko muñ man leena jëlul ama am solo benen bi ci dess moy kon ñaari bind yo xamantene kep kuy magal mo xam da nga ñew Touba wala ñew fi jamono bu ci nek lolu war nga ko tewlu ci sa xel ñettel bi moy jamono bu ci nek ci sunu dundu war nañu xam lan mo gëna ñor ci sunu yité ñi tuddé al awlawiyat priorité yi ci sunu dundu lan la ndax lolu sun ko xamut moy man nañu nek ci mbir fekk amna leneen lu ko gëna ñor gën ko doon yité ñu bayiko fa ci lolu day tektale ak ñaka noso motax sëriñ bi nak mom dafa doonon ku noso motax bi nattu yi jéxé tak ba sunu borom xamal ne ko noy mbolam luñ la tegon ci natt danañ la defal ci ay xéewal luñu toll wala mu upp ko lolu taxna ci yalla dogal na fekkon na sax mom mu jéggalé ci na ne kon légui man li gëna nek farata ci man du donaté di fatalikou dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonu lolu mom légui nekatu sama soxla deug deug kon moy ma dello ndukal sunu borom teranga jëm ma defal ca muy lo xamanteni teranga yaato la mom rek moko xam num tollu lolou man legi kon nako ci delo ndukal ndax nak ak tiant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolo tax mom muné kon man mom ay fataliku demb ak yoy yep donu tu sama mbir légui sama yitté jep dama koy joyal ci moy priorité bi jitu sama mbir moy nak delo ndiko sunu borom muné shuhiltu bi shukuri an tadhakuri ma qad jara bayni wa baynal askari man da légui sama yitté moy sante yalla li dox sama digg ak soldat rek soldat sax ay yemel yoy legi man khalat sama xel fatale shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok cionak yi ma tego yep yep yep yalla mi nga xamne nangul na sama lepp doyna seuk ba tax legi kon sama yitte dal moy sant ko waxat ko ci anam yu wute wute kulliyati sana tanishti kay wa kulli ma yajur bukay sama lepp tekna ginaaw ay jambat mom bokku ci samay jiko bokku ci samay kaddu lepp luy yeuramtelo melne luy yeuramtelu melne beug ñu yeuram la wala lepp lu meuna indi ak joy ci ay tiss ak nakar lo yu melne yoy yep man du sama mbir kon nga gis ne danaka dafa joy li tem lepp kon ci ak sante yalla gogu nak buñ xamé moy lan dañu xamni jar nako ndax maqama la waccu way bu kawé la ci maqamat yi nga xamanteni niti sofiyanke yi daanañ ci jaar ci dox biñu dox jëm ci seen borom doon jaamu yalla gu maga mak ndax sante ku koy def moy ku xam teranga waye ku xamul teranga du sante ndax du ko gis waye nak ku ko xam teranga koku moy mana delo ndukal fa teranga ji joge sante gi nak bari ay xewal ak jeexet yu bari yu muy manake jëmmi sante rek bi ci ñëk dana tax xewal gi la yalla defal ak lu mëna doon xewal gogu day daal di sax ndax xewal buñ ko sante buñ sante ci xewal ga sax buñ ko wédde xewal ga dem ci lolu lu mata baye xal bu doon ton lolu dong rek dana doy sekk sante ndax nit ki xana bu ko yalla maye xewal dana bëgg xewal gi sax ba nopi law benen bi ci dess moy jéggel suñu borom da fay sante da fay waral jéggel suñu borom da fay indi gëreemul suñu borom da fay jéggel nit ki jamm bi suñu borom yoy yep bu waxtu wi yaatu won dañ ci gëna taxaw lool nak biko sëriñ bi xamé ci lene kon leg cyant gogu deug la man ma ngi koy def waye nak suma ko defé amana day yam ci man rek ci man dama bëgg ñaari mbir moy xéewal gogu baña yam ci man law dem ci njabot geek mbokki talibé mbokki julli ci yépp ñepp ñinga xamné sama mbékté seen mbékté la xéewal gogu law dem ci ñom ñaarelu mbir mi moy dama bëgg xéewal gi nak xéewal gi sax ba faaw sax ci lolu mom comme ndegam xamone ni doomu adama ak niko yalla bindé fi ko am lu am bakkan lu nekk bis dana ñew mu joggé fi ca mom dafa bëgg sante gu sax ndax moko waxon na waytu shukurallahi shukran mukhalladan ma bëgg sante gu sax dak ala man bihi kulli yusaffi kama yuhyi kon dama bëgg sante gu sax sante go xam day sax diru jamono lool nak dama koy delo ndukal sunu borom mi nga xamanteni mo yewenal sama mbir moma selal momay dundal ak yu melo lool nak motax sante gi nak mu indi ci ak sopat go xamanteni neewana ñu gis ko ci kilifa diine moy wote ndimbal ci sante mo ne bam tolle ci cione yi wote wul ndimbal waye bim ñewé ci xéewal gi ak sante gi ci la wote ndimbal lool nak di lu yéme ci ay mbiram kon fofu la wote ndimbal gi xéewal gi gëna yaatu waye sante sax tamit du té ñiko fi wootu ñi bokkon ak mom dox bi mu doon dox jëm ci suñu borom ñu man ko oké sante té loolu nak kon li feek li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw soof insha allah rabbi sante gogu day wéy di am motax talibé yi def ko muy seen yitté momit mu digé ci lu bare wone ni dal mbolém du ngeen di am ci xéewal ak man mi lima am yépp ci yoyu la ñëwé kon gis nga kon jox na cyant dima bokul ci tabaan jamaa yi dafa fexena ba mbolo mi dik andando diko defando xam nga jaamu yalla yi ci nga xamne mbolo dañ koy defando da fay gëna génné gëddey jaamu yalla gi gëna génné taru mbolo mi ni ñu dundé at mu jot ci fukki fan ak juroom ñatt ci wéru magal muy safar mbolem talibé mouride fuñ nek ci aduna bi dañ koy dundalando dañ koy dundalando dundalando gogu nak ci doxinu jamono motax mu muju Touba am ci ak ragneeko waye du té fenen fu talibé nek ci bir aduna bi tamit dañ koy dundal kon lolu lu ama ama am solo la ak la ci am nek lepp nak ci ay ngeenel ak xéewal ci fann yépp lolu xeyna borom xam xam yi waxtane nañ ko waye fi liñ fi bëgg téyé rek kon moy né ndekété sëriñ bi kat xamna fu xamna manam mi ngi doon jëfé liñu wax lu ëpp solo lu nek bu téwé da cey def yitém yenen yi nga xamna xeyna yu ñoo gëna xawa ki duma wax ñak solo ndax mom du def lu ñak solo waye lu ëpp jamono bu nek dal day gëna def li gëna ki kon li gëna nek farata moy cyant gi ñu fexé ba muy aw turam loolu lu am solo la ñu fexé ba muy aw turam moy tax ma ngi jéglu moy tax li ci sëriñ bi bëggoon mu mëna mëna am loolu nak firi wut ni ben bis ci at mi leen nit ñi sante dedet firi wut loolu de jamono bu nek nit ñi dañuy sante dañuy sante sëriñ Touba ci xéewal gi ñu yalla defal jaarale ko ci mom mom ñun dañ ko amel ak santu bopam waye day tax tiyaba ji ngeenelu jéggelu suñu borom ak lepp lu aju ci cyant ci ay ngeenel day dem ci mom ndax sant na ba nopi diglé ñu diko sant ci yaronte bi alayhi salatu wassalam day wax ne ku diglé lu bax ku indi joxagn xal yoonu yiw ba nopi jaar ca kenen ku ca jaar yalla dana ko fay ñaari tiyaba xal gi mu ko xal jaar gi mu ci jaar yalla da koy fay jaar gi ci ñeneen jaar cham waral ko yalla da koy fay walam ci lola kon nga xamne mom nit ki bu defé lu bax lu melni luy sax bu yalla dogalé mu wuy ji borom amit day am wal ci tiyaba ji nga xamanteni ñi ko fi wootu ñi ngi koy am ci dundal mbir mom kon at mu jot mbollem ku sante ci top ndigal Serigne Touba tax walam ci cyant gogou ci tiyaba da koy fekk fofu mu nek ci du yak dara nak ci tiyabay ki sante ci tiyabay ki sante lolou la sunu borom lolou yoni tabe ali salatu wassalam wax kon lu bax man na dun lol lolit nak war nañ ko jangé ci mom kon lu bax luñu def lu nek nañu set ci anam bu mu gëna duné rek ñu défé ko non lolit safane bi non lay amé képp ku fi indi jëf ju bon def ko yalla dana ko fay lam yello ci ay daan waye nak kenen ku ko defaat roy ko ci mom ci ginaawam yalla dana ko fay walam ca daan yamuy tekkale ca du yak ci ñaari daan yoyep ben du ci yakal morom ja dara duñ jotté dara kon lolit war nañ ko xam bu baaxa baax kon ku bëgg tiyaba ji nga am ci cyant gi dang koy def ni nga ko wara defé boko defé nenen noko wurtu defé da nga sonal sa bop yak sa waxtu yak sa alal sa ciona ca do ca am tiyaba ca du boba responsabilité serigne bi du ko engager parce que nam la ko waxé defé wo ko ni mom nim ko waxé moy lolu kon lolu lu ama am solo la rawatina ci jamono ji nak nga xamné jamono technologie la lo def jumtu kay yank lo def mu tassaro nit ñi gis ko ci yow man ko roy ci yow yalla nay lu bax waye bu dé safane ba rek musiba la ndax merum suñu borom da cey yomb ca daan yalla suñu borom di tek ca du joté ak dara lam lay tégaat ca def goko ñeneen di def lolu ëpp na sax déki motax kon ñi nga xam dañuy magal ci wala ñuy magal fenen nañ ko défé ci anam bo xamé ne ku ko gis mu doon lu bax de peuple lu yalla gëreum ba nopi mu am ci tiyaba am walam ci tiyaba ñako tay roy jamono bi nak dafa xawa jafé ndax jamono danaka kom la nit ñi seen xel yépp ak seen xalaat ci am am rek danaka lay jëm motax lu ci bari ñi koy dundal

bind yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla doyaluñ ci wet yu bari. Te day mel ne ni ma ko waxee woon mooy lii mooy lubbul mawdoo mooy bind yiñ ci mën a jànge. Yaakaar naa tudd na yu bare bare bare bare yoo xam ne yépp ku baax yi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom moo ko doon moo ko toggoo woon moo ko jikkoo woon ñu war koo jànge ci moom. Sëñ Cheikh wax na ne Serigne at yoo xam ne nii da koo muñ goo xam ne mel na moom moo ko toggoo. loolu yaakaar naa bind na ko ci ay bindam yu bare bare bare. Sukru ilaahi xaana fi ixtiraabi xaana fi turaabi xaana fi turaabi baax da jamili sabri fi ixtiraabi ba nga xamee ne borom bi xamal na ko ne ko lépp. jeex na. daa wax ne nag ah sant yàlla nag jot na ci sama dëkk jéeri étape bu tukkib géej gi ba ci al iqaama jabriya ci njaareem loolu lépp ci muñ gi la woon. ginnaaw ba nga xamee ne muñ na kon loolu mën nañ cee jàngate yow mi nga xam ne da ngaa fas yéene sant la yàlla sëriñ bi nga doon ab muñkat war ngaa doon muñkat muñkat boo xam ne nii boo ñëwee ci bisam bi da nga sëriñ bi ñam jàmmaar la woon li ñu am doole ak li ñu bari bari pexe sëriñ bi toogul rek di leen seetaan dëgg la nee na asiru maal abraar xayna asiru wasanna al ida anni onaaka asiru jamono ji may dox yépp samay noonu dañoo jàpp ne man maay kiñ teg loxo man maay kiñ jàpp

fekk fa ay situation ndax mbolo fuñ dajé day laacc xol yi ndako cyant kon ki nga xamné dafa ñew ngir bëgg ak jaamu yalla gu sell gum def and ak serigne bi sant la yalla nay moytu diko jambar yu bari yoy kon yakarna waxna bindu yu bari yo xamné ni yalla ndax jëf liko mëna yaq dafa bari man nga ñew per satan ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fekk ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamne man na yak ji moy yaat wala tawit waxat na am solo lo xamne luma ta baye xel la moy cyant gi nak nekut ane ba ane at ba at lañuy sante nekut ne mouride dañuy baye at ba at ñu jek jek di sante yalla fuñ tollu ñi ngi sante yalla waye bis bi ni nga xamne bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sante yalla ñu diko ci sante la yalla buñ delu waté dañuy sante yalla buñ toge dañuy sante yalla luñ nekk loolu baye ko xel te xamne serigne bi non la diglé ci cyant cyant yi yalla waxna ci ay njariñ yu bare serigne ci waxnako moy dana dolli ay xéewal ak cyant yi yalla waxna yi dina bëgg na ñi nga xamne dañuy sante fuñ man di toll kon loolu ay bind la yo xamne lu ma tap ci bis bi nga bisu mag yi waxtane yow mi nga xamne da nga xër ci bëgg jariñ ci serigne bi del top bind yi diko diglu diko jangat te diko jema jëfé lana tax nga raw sax mas ndax serigne salihu mbake yalla na yalla doli leram da wax nan lu bare video bi mi ngi fi ñepp ngi koy setan mu diko waxal bopam ken jotli wuko wala buñ ko day jotli kako don jotli ma nga tok ci wetam diko jotli mo wax na ñaar fuñ fi ande kenn ki fonku magal lol ka ci dess fonku ko ka fonku magal de dana rawe moromam lo xamne ni luñu tek beud la motax fexel ba yow ko ñom sant la lolé lu mata baye xel la waye suñu mbokk yi nga xamne ño nek bitim rew nga xamne li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétan ñu baye xel ne yit cyant gi mom foko mëna défé rek woté gi dañ ko woté fi Touba muy défandok jaamu yalla défandoko mbolo da ëpp tiyaba waye ñi nga xamne am nañ ngant ba nek bitim rew yit fuñu man

0: ar ay 30 secondes mu daal di ñëw.
1: Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en. Direct jàngit jëf. Asalaamaaleykum mbokk yi, sa fow ak bay ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapi Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé. Mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia.
2: Wa alihi wa sahbihi wa khayra khadimihi wa mawala wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokk yu tedd yi topp seen télévision Asamadia, noo ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziara, di leen ndokkeel bu baax ci weeru mag wu tedd wii, weeru sa.

baye ba don mag mu war ko nak lam ci yonne won nako di ci digel kep ko aju ci mom goor ak jigen ñu sakku xam xam ba xam li li aju ci sen farata yi nga xamne kenn mënu len ja wut mu diglé ñepp sakku tassare ko ci njabot gep wala bok bi ngeen ci bulut geej ci xeyna bi nek ci yeral gëre bi dal ci rew mi waya li am solo moy lam digge won mom def nako ta moy defar téré yo lolu defar na téré yo xamne man sax jaxala kon la dess rek moy ñim digel ñu def ko nak ñom te ñom la dess ak fekke dess na way mom lam ci fete woon mom def nako lool lepp kon day dugg ci soññe bu soññe ci sakku xam

defal bopam mom lolou mom mom ken xamul fum liñ ko waxe rek naka jek day jangale naka jek day jangale wa jangale mi it nim ko leral ci leppam rek mo day wala na xam xam bi bala am jariñ dañ koy jëfé bala am jariñ dañ koy jëfé mo wara jitu bim fekke ñuy jàngalé rek yam ci nit ki bu ñëw nga jàngal ko rek yam ci man nako jëfé man nako bëñ jëfé mom ci la tay la xamé na lool doyut motax bim démé ba am kiliftef moy bu fi wa jangude kon nit ki dal melni mo wara mel lolou moy yitte ji waye taxut mu baye jëmi jangale mom wala mu genné am jang ci mbiram ni ko ñann ñi di waxe ngir ñak xam wala ngir togn waye da ko ca yamale wul rek da ko jangalem kessé rek da ci boole nak bu loxom mo wut ñeneen ñuy ñuko ci jappalé jangalem yi nak jek kon mom yittem la bimu nekké Touba gi wala bimu sosé yoon wi mi ngi doon jangalé muy Mbacké Kadior joggé fi ñew Mbacké joggé fi ñew Dar es Salaam joggé fi ñew Touba yépp mi ngi jangalé

yef ci gëna yaatu nak mo wut ñuko ci lu ñu ci dëkk bi mo sant leen ñuy jàngalé kon moy nak jekk mom am jàngalé ci la nekkal bopam bimu démé ba loxol bopam doyetu ci itam mu wut ñeneen ñu koy def lo fu man di nekk ba fimu jaar fepp sax ay ganna rek ci fukki ne amona ay jangale kat solo rek dañuy fexé mu jëfé liñ ko lim xam ku jangul jangum téré itam mom nañ ko xamal té liñ ko xamal tam ko jëfé motax ci la daan wax ak nit ñi luddul jangum téré di wax ak ñoom di leen leeralal yu aju seen diine di fi itam damay wax ne njàngale moomu man dama cee xam dama xam ñoo xam ne jeexiti njàngale moomu dafa feeñ ci ñoom te sax du ne moo leen jàngalal boppam ci njàng moomu waaye ñum jàngal ñoo ko ja ñoo leen jàngal dama xam ñoo xam ne jàngum téere jàngum xam-xam sa luñ tënk sax nga xam ne boo xam dañ ko tënk nga xam ne jàngum téere waaye xam nañ li ñu jàngum téere xam nañ la ci ëpp solo itam mooy jëfe di ko jëfe ndax loolu moo tax a jóg xam-xam jëfe gi moo ko tax a jóg moo tax kon nag a jekk yitteem.

0: waa xanaa di leen sant rek sëñ Cheikh na jubtukaay wuute yi ci daje yépp mooy tasaare njàngaleem sëñ bi la ci wér nag la ci wér bu ne njàngaleem sax moom lépp lu wér la waaye kon bañ cee boole li ci li ci bokkut waaw kon tasaare li njàngaleem sëñ bi dëgg-dëgg rek tayam ci loolu mooy seen yitte yitte ju mel noonu nag ku ko am danañ ko ci sant waaye danañ ko ca soññi itam dañ ko ci soññi daan ñaan yàlla itam mu defaleen ceg jàppandal ba man caa sax man ko nañ ko bëggee jàmm wasalaamualaahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. Jërëjëf suñu soxna naa di la delloo cant googu rek ak ngërëm yi ak ñaan yi ndax si am sabon moom sëriñ Cheikh mi itam lii nga xam ne moom lay yëngu di ci def maanaam effort am yëpp di ci def itam mboolem kàttanam yëpp rek yéen a ko ci jàppale ndax fu mu geesoo gis leen ci ginnaawam lépp lu mu yëkkati ngeen ànd ci ak moom jataay yu am solo la waaye yu mel ni yéen buñ ko taxawee wutoon solo si lu am solo du feeñ lo lool taxaw gën ko te li ñu sant mi ngi leen ci gërëm mboolem daara yi ngeen nekk ak jataay yi ngeen def ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi ba ci bitim réew lépp day mel ni moom ngeen koy defal kon mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal ñaan suñu borom taxaw leen sàmm leen te aar leen ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di xam ne jataay bi daa bokk jataay yi nga xam ne waajtaay yu màggalu tubaab moo ko tax a jóg te daa bokk ci nag yi nga xam ne moo ëpp solo ci màggal gi mooy fàttali gi ñuy fàttali njàngaleem sëriñ bi ñëpp ànd ci régie bi ak ci caméra yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am jariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adam njàngale Cheikhul Khadim ak wootem. Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen ra. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix. Lex ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Mbassou.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalaatu wasalaamu ala al hadin amin sayidina abdullah. Ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu mbokk yi seetaan Assamadiyya fuñ mën nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ñaanal itam suñu sëriñ Cheikh Mamadou Moustapha xafisahullahu waraahu suñu borom tabaraka wa taala tëbb ko kàttan guddal aw fanam

nañ ci barkélu rek lo nga xamné dana bi ëpp ci rëm li tax ñëpp di ko ko ci nangul moy alquran lu jitu sëriñ bi ya gess nako mokal ya gess nako jang ka jangale wayé sëriñ bi mom bimu ñëwé dafa am waccu way wo nga xamné da ko joxat alquranul karim ndax mokal alquran daawu té doon ëpp ta alquran gat ci ni mako mëna waxé ci waxinu gat

daw té doon hit nit ku and ak manam xamné mo daadi da lañ ci ñew ci biir waxtaan yi xamna bu yaato mo daadi jox geud alquran joju geud jo xamné kawé na ñepp xamné serigne bi joxna geud ju kawé joju alquranul karim waye yit daadi jox geud ñi nga xamné dañ koy jang ak diko mokal ba tax ñu bari di yittewo jang gi ak mokal gi wa indi wat yo xamne fa tabarakallahu taxna nit ñi gën ko xemem gëna xam waccu wayu alquran wi ko yalla jox gën ko jox geud gën ci taxaw ba ci sax mom dinañ ci ñew ci kanam manam nim ko yittewo won mom ci bopam ak nim ci doxé waye nimu soñé soñé ci ñu doxé nonu ci sun digg dañ ko baax alquran al askan alquran ay mamam ak nijaayam nekkon askan yo xamné nekkon ay nit ño xamné niti alquran lañ won daan ko dundu daan ko jang daan ko jangalé daan yitté wo xam xam daan ci dox ba suñu borom feñal ku tedd gi ci seen biir ñom ñoo ndax ay mamam ak wajuram ay

0: ay jàngalekati alxuraan lañ wax. Ci jur waajurum nag mu jaar fi doomi soxna yëpp jaar ci wàllu jàng. Jàng xam naa bu ñëwee ci kanam loolu danañ ci indi, danañ ci gën a indi ay leeral.
1: Tabaraka Allah. Macha allah sëñ Ibrahim, taqadim bi lu am solo la, yaatu na. Wax nga ci diggante Serigne Touba ak alxuraan. Waaye itam wax nga ci alxuraan ne day ngëneel loo xam ne lu mu laal loola gën. Synthèse bi ñu mën a jël. li ci waxtaan wi ndax wane nga ne ci yonente yi. Waaye itam wane nga ne bi mu wàccee ci xeetu Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam lañ nekk xayru ummatin uxrijat linnaasi. Kon su njàngatee ci ni nga waxee mooy mbir la moo xam ne moo tedd ba lu ko laal tedd comme ni ko Serigne Touba di waxee. Ci lu bari alimtu yaqinan an dana ko am ba faw. Kon loolu saxal nga ko. Waaye saxal nga itam ne la garwa buñ juddee Serigne Touba tudd alquran noonu rek la mën a demee ndax wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi ismi rabbi walladi xabuba la yaxruju illa nak. Wax ne ne cosaan lu tey li mu am teddal mooy bi mu ñëwee fekk doomi soxna yi nañ ko daan defee nga xam ne daa nga mokkal alxuraan ba pare waaye tarbiya gi da daan des nga xam ne ay laawaa nag yu baree baree bari daan way alxuraan ji di ko def nu dul noona léegi nu ko Serigne Touba fekkee ak nu mu ko sellale yëkkati ko.
0: Li ci jiitu mooy Serigne bi xam gum xam alquran xam gum xam ne it alquran ci la lépp nekk te it léppam ci la nekk ndax boo xoolee Serigne bi ci ay waxam da nga ci

rafet njëriñul alquran ak ngeeneeli alquran ak la ci aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne de len jang alquran ndax kat yow alquran ëlëk yowul xam day ramu jang kat ñi koy jang worom alquran yi lolu day dugg ci lima bëgg indi rek ne serigne bi lolu motax mu jox yitte alquran ba tay lum ci am rek mu am ko ci nga gis ne comme lolu nga wax mu masaikhi akhlaqan wa adiyana min al amarat kawn al ummi abidatan muti'atan rabbaha fawkha al muti'ati gis nga gis ne kon lolu ma don wax legi ci askan wi mbok ak kawé giñ kawé ay jikko ak sen diiné manam niñu taxawé won ci diiné lolu la séré sosu la serigne massamba marema job indi won ci ay mamam mom serigne bi waye nga gis ne yeg gogu muy yame yoy yep du ko tegani djel alquranul karim ba tayji lim am lepp mu amé ko ci alquranul karim kon lolu da fay wone manam digënté serigne bi manam digëntém ak alquranul karim lan mo sabab serigne bi japp alquran tay ba am ci lolu mu ci am li ci jitu moy dafa xam ngeeneel yi xam bokku na ci fuñ tuddé alcorane tuddu serigne bi suñu borom yi defal ko ci ay ngeeneel yu bare bare ay tawfiq yu yaato danañ ci ñew ci kanam batay tamit nga gis ne kon loolu bokku na ci waye bi mu ñewé mom dafa am pass passu bopam ak taxawayu bopam bo xamne da ko taxawé ci alcorane loolu mala wax légui li ci jitu bokku na ci

0: lu ca doliku lenen ta moy tagat nit ñi ci luum wax waye nek di liggeel alquran ci luum jëf yu bare bare bare kon xamna bu ñu ki waté dañ ñew ci yu bare ci walu wawu
1: masallah kon kaddu gi rafet na ginaaw bi nga waxé ne mi ngi joggé ci wajur yu tedd yu këru alquran waye tam nga wax ne day fa jëlé alquran fam ko wëla jëlé donte itam ginaaw bimu nekké kiko suñu borom def wax nga légui ne hafistu ma sina anid dafati téwut itam da def al aqsu bil asbab ne képp koo xam ne jàng képp moo ko fi indi woon kon am na ndigulu yeweeku waaye ku namm liñ namm na dox ci suñ dox bi te loolu mooy himma ak tarbia wax dëgg yàlla waaye yàlla boole koog ay góor yàlla mu def ci ñoom xeeti xam-xam yëpp xawal étape boobu loolu ginnaaw jóge ci étape bu primaire bi waaye nag léegi ginnaaw bi mu ko jaaree fi mu war a jaar ba am alquran def li doomi soxna yëpp yi def ginnaaw bi nag mu def li nga xam ne benn doomi soxna mënu ko mooy gis nañ mu sañ ci dëkk bàyyee dëkk ba ahlul quran loolu danga ci ñëw da nga xam ñan ak ñan la ko defal boo ci ñëwee ginnaaw yaa yor waxtaan bi danga ci nga gis ne li ko alquran jaral daal ci tu boobu nga ñëw gën a xuusal maanaam fi mu jëlee alquran ak fi mu ko yóbbu ak ñi mu defar ci alquran yan maratib la jaar ba sunu borom bi tabaraka wa taala ba mu wax ne mallakanil qouranu tamlikan yadum bi annani xillun wa xibun wa xadim bisimillah sëñ ibrahim
0: jërëjëf lu am solo la ndax daa jaar ak alquran foo nga xam ne noonu nga ko waxee léegi kenn mosu faa jaar ak alquran daa teg alquran foo nga xam ne ñëpp ñu bari fonkoon nañ alquran waaye teguñu fa woon alquran te it moom ci boppam wax na ne moom ci alquran jooju ci la jube ci la jubale ñooñam jàpp gum jàppoon alquran an nag ak xamoon ne alxuraan ay lépp dante nag bo suñu borom bi ci liggéeyal nag Moustapha mi nga xam ne mooy buntu njub gi mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne zahara li an i'tizaman bil kitab wa bi hadis al Moustapha huwa sawab ba tey mu ne leer na ko ne moom sukkandiku ci téye salaa sallam quranu rabbi la abqi bihi badala bihi aqudu ila rabbi alwara ulama ba tey loolu it da ngay ci gisee ne alquran moom mooy sukkandiku waay ci mbooleem ku koy jàng te it mooy womat nit ki yóbbu ko ci boromam subhanahu wa taala te xam nga jàmm bi dafa soxla jege boroma ndax kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fi lbahri xiina aduru nga gis ne ba tey tamit alquran dafa nekkoon àndandoom ci fépp fu muy dem maanaam bu doon seigneur na ko tuddee jumtuwaay bu nit tukkikat waaw waaw moom la nga xam ne léppam da alquran daram génnut alquran daram génnut sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daram génnut alquran nga gis ne it téré bi da ko defal muy leppam ndax kitabuka li kanzun wajahi wa rif'atun wa man yuri bil qur'ani mawlahu yahtadi gis nga kon mom mo nekkon kanzam mom mo nek tayit ngeureumul suñu borom ci alquran lako amé ba tay nga gis lim wax ne kitabu rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bihi sakantu kon tereb yalla bi dafa nekkal serigne bi nekkal ko dal gim am yit nga xane mabo ci bëgg gim bëgg alquran mom serigne bi kon mom da bëggoon alquran te yemaliko won dara lool motax mu wax ne huwa khalilun wa habib li mughniyan li an tabib bihi yuhibbuni labib yatlubu ghayra lakhami nga gis ne kon mom moy xaritam mom alquran la wax moy soppe mom mokoy womalal waye moy docteur ci alcorane joju alcorane joji def bu mu ko def dine mom serigne bi ak yitt manam bijji gum ko bijji la xam ak njariñ yi lolou yitt day feñ ci waxam mom serigne bi xam lolou waxna dini kitabul mustafa la ghayra wa yantahi ila siwaya dayo gis nga kon moy dinem tayit tere bi mom motax lepp luy lor wan ginaaw serign bi motam wax ne kitabuka dini wa huwa khilli wa mu'nisi hadani bihi alhadi wa nafsi bihi saka gis nga kon mom moy dinem moy xaritam tayit moy wetalam tayit ci lako suñu borom jubale waaw kon lolu moy alcorane ci alcorane lako jaarale lolu motax nak geud bobu mu jox alcorane motax lim am ci alcorane lepp mu am ko ci alcorane motax mu don sanci ay dara yit nak fonkon ko yit don digel mag ni yit ñuy sanci dara fu mo sa sanci na fa dara jo xamne dana fa deheul ku fi jangale mag ni yit ba xoo wonna ku ci meuna jangale alcorane da na la digal nga diko jangale alcorane suñu mam ji serigne ñaan job bimu deme ci mom lolu bokku na ci lim ko jajje dafa doon jangale alcorane la ta muy dem ci mom ay da ko ne bo deme alcorane jël lu meuna xew nang ko boole mom non la doon def mag ni serigne dam abdou rahman do gis nga ni ngi ko waxe ndam gis nga daara je fofu gis nga non la doon def mag ni di samp ay daara di len fa bayyi ñu difa nek ñomit maté ko

0: kenn ku nekk ci ñoom fekk loolu mu wax ne ci alxuraan ci leen ko ci alxuraan ji la ko jaare loolu moo taxoon foo dem it daara ya di taali jàngu ya ne fa ne di takk ci ndigalul sëriñ bi nit ñi di fa mokkale alxuraan di rafetal mokkalin wa di ko bind di rafetal mindin wa waaye it di ko waggar ak di ca jël seeni alal ak di ko ca def ndax lu ci bare bari mën naa ñëw ci kanam tamit señ bi daal jël alalam ju bare diko def ci alquranul karim wa dañu ci ñew ci kanam inshallah.
1: Alhamdulillah waxi rafet na ci kon moom daraja ji mu am mooy daraja khadimul rasul ndax ma wax ne mulkul alil baqil qadim ja'alani asna qadim sunu borom bi tabaraka wa taala moo ma def ma nag tudd asna xadim maanaam liggéeykat yonente bi ma jopp daraja mu ne nag xidma boobu yi alxuraan la koy jaar. Kon mooy yi nga wax ndax moom nee na xangal ñu jàngal ndax ba muy jàngale def ne alxuraan na nga ko jàng la tahjuranhu watluhu muabida wastan bitan masihta minhu abada istinbat xam-xam yi borom xam-xam yi génn yépp ci alxuraan la ak xam-xam bu mën a doon ba ci hadis bi xasidaam yi nga xam ne wax ne ndax xasaayid yi faaxat xasaayid al kiram li taqulu abadan xayr al maram nga xam ne kon lu mu jàngale rek ci alxuraan la ko génne ci la ko jële nga xam ne itam nee na su may wut daraja mbaa may wutum ndàmb wala lu may yëkkati alxuraan rek lay doon. Kon nga gis activité yi am ci màggal gi nii nga jàng aaya bi léegi wax

0: innal lazina yatluuna kitaabatlahi wa aqamu salaata, tey joxe ci li leen yàlla jox, ñu di ca joxe di ca dundale, buñ ko waxee buñ ko tuddee buñ tuddee safar rek yooyu génn. Nga gis jaamu yàlla ak jàng alquran ak julli ak di dundale. Mu ne ñiy def loolu ñooñu danañ yaakaar, am yaakaar mooy yaakaar ju dëgër yaqin juy noo xam ne buñ doon commerce seen commerce ma lambut li ñu bëgg danañ ko am. Kon loolu ku ko xool nim daan ni nga waxee léegi fi nga bàyyee mooy di jël alalam di ko def ci alquran, mooy daan jënd ay mooli téere di ko jëndul boole ko ku ko bind andil ko mu jox la loo mustaam loo xam ne mënoo ko mën a am ci mbay ko mën a am ci commerce te yaakaaroo ko fulul ci moom bu ci am jàngatu alquran jàpp ne am yambar la jàpp ne yu bëri waru koo am jàpp Sëñ Touba nag dindi bët booba ca nga xam ne ndaw li mokkal alquran sax daawu ko yónni bu dee dox sax lu bëgg mu daw fonk kooku mu ko fonk ak cër yooyu mu joxul nga xam ne ci la wuuteeg ñu baree bari wala yemu ca kenn nga xam ne cër la boo xam ne kenn fekk ko ca nga jàngatal ñu yooyu di ko andil ni mbaam yi def naa ci yoonu murid rek lañ ko mos a dégg.
1: dégg la de
0: kon andil ñu développement yooyu ñu xool nga gis ni ci Sëñ Touba raw yi ñëpp. bisimilah.
1: Jërëjëf Serigne Fallou. Loolu da ngay jàngat ne. maanaam sëñ bi moom gum moom alxuraan ci fànn yëpp. moo sabab loolu ndax rafiqi kitaabullah ko sax moo ko ko moomloo maanaam yooyu daje woon ci moom nga xam ne ci mennum sëñ bi rek la ñuy dégg ku yooyu benn ci yooyu ne ci yow waxuma laag yooyu di daje ci yow loolu moo taxoon sëriñ bi lu mu mos a am rek delloo ko alquran.

0: lu mos a am rek moo ko nga tëral ci alquranul karim ngir màggal ko tëdd ci suuf yow ci sa jëm nga di ko nga di ca defi gëtti wax nañu sax bu daan mos a nekk jamonoy tàngoor da ngay gis ñu di ko hupp ñu di ko upp bu dee jamonoy sedd muy jël ay mbàjj moom ci boppam moo jëkk sonn ci jëmmi boppam ngir alquranul karim daan ko teral nag ci fànn gu ne fànn goo jël rek loolu moo taxoon li nga wax léegi nii ku ko mos a mokkal dalay war maal lam njëkk a wax mooy maanaam am doom mu mën a mokkal alquran nga sàggan ba mokkalu ko man ahmadu gis ma lu ko jar ci àdduna ca loolee it la sukkandiku looloo tax suñ Moussa Kane woon jàngkatub alquran lu jeng yowmal xiyaam kenn du ko ceenee jeng nga xam ne kon da nga ciy gisee ne sëriñ bi moom ku mos a mokkal alquran musuta xam sa ayib yow ndax mokkal gi nga mokkal alquran te wax nga ko léegi daanaka boo daan daw sax day bëgg nga dox ndax dalaa dalay wax ne la téere bi yàlla bu tedd bi ne ci sabab bi kenn du ko daan na ko def daan na ko deflu daan na teral ndax wax nañ ne am na koo xam ne bi mu ñëwee ci moom bind téere moom loolu ci la daan gisee boppam su ma sànn bind téere fexe ba am ci ñetti dërëmi ngurdu dund ci diir bu sori balaa loolaa jeex mu bindat bi mu indi sëñ bi ab téere bu mu bind wax nañ ne sëñ bi teranga ju kawe lool ba ca ngoon nga bi muy dem mu jël ñetti téeméeri dërëmi ngurdu jox ko waaw nga gis ne koo xam ne ñetti dërëmi ngurdu la doon am ñu jox ko ñetti téeméeri dërëmi ngurdu te sëñ bi fekk na sëñ bi moom ci boppam alalam noonu la ko daan defee ci ku mokkal alquran ak ku bind téere bi indil ko loola moo sababoon sax mool di jarax jënd ay mool di jarax yooyu benn bis bu ne daana ca def lu kawe waaye am na bis moom def na ca lu kawe loo xam ne ndax juróom ñett fukki junni ci xaalisu jamono jooja la wecc ko ay kabil maam di ci gën a yéeme xam nga bu doon jamono ji mool yi bari na mool yi bari na foo taxaw ak ay million mën a am téere yoo son waaye maanaam sëñ bi taxawaayu mën a am ay téere ca jamono jooja
1: fii saaatin xusra waaw jamono jafe
0: ca jamono boobu nam jafe ak ne xaalis boobu jafe woon nga xam ne juróom ñett fukki junni ca jamono joojee fii ne boo ko doon natt kenn xamul ñaata la ci ay million fi mu toll nii day bari noone la sëñ bi di ko bind dundal boo koy bindal boo koy bayal di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox noonu la doon def nga xam ne moom da doon teral ñooñ alquran di teral ku mokkal alquran di teral ku bind alquran te di ko soññee nag mokkal gi da ko daan soññee danañ ci ñëw ci kanam da daan soññee bind gi nga ne da koo ñoroon lool waaye loolu nag day dellu ci li ma bi hiraarum malakanil qur'ana tamlikan yadum bi annani hilun wa hibun wa khadim nga xam ne kon moom loo gi moom gu sax la moom xam nga nit danañ ko may dara waaye mën naa nekk loo xam ne du sax mën na koo moom benn période waaw waaye moom gu sax gi fi ne sëñ Fallu li koy firndeel daa leer maanaam jëfi yéemu ci doon jëf da koo firndeel waaye fi mu ne nii moom gi mu ko moom li koy sax loolu xam nga sëñ bi ab liggéey la sëñ Moudou Khabane di ci am taxawaay bu kawe ak ñim àndal liggéey boobu ak njabootu suñ tubaab gi nga xam ne ñoo fi ñëw ñoom ñëpp ñaan suñu borom gën koo yàggal te yàggal kilifaam gi ko jox liggéey boobu te yàggal fi kilifa yëpp waaye loolu daa bokk ci liy firndeel moom gi suñ tubaab moom alquran sëñ Fallu maanaam Touba.

0: gi li fi nek ci ay daara man japp na ne niw na nga dem ci dekk fek fa luy mokal alkhadal tol non fi nga xam nga nit ñi leg la dañuy deg ñu ne gone ya tarefe mat na ñent témer wala mat na ñaar témer ñom dañuy yému ci lool fek lool échantillon la ci li mokal ci dekk bi ndax bu ñela ñent témer tari nañ rek xamal ne junni ak lu top mokal nañ wala ñaari junni wala lu ko jégué waaw ndax dekk bi daara ya tol non waye dajale len ci ben jotaay tare do len lolu xagn ci tay da bok ci li firndel mom gi nga xamne serigne touba dako mom alquran fo xol dal serigne fall dang fay gis maam serigne bi mom gi mom alquran ak don lo gi ko suñu borom don lo alquran dangay gis lola fenja ndax bari na ay ndaw yoy gis fi ci dekk bi manam fi ne bo setlo bari na luñu da bok ci li firndel mom giko suñu borom mom lo alcorane suñu fallu xamna buñ ci
1: wax waaw mo deug la ni nga waxe musabaxat yi ci aduna bi yeb dañ cey deggu wa Touba waaye Touba mom señ bi dako teunké no xamné damay wax né amna ci yo xamné bis buñ ca yéwo mom dootuñu ko bokk kenn
0: deug la
1: ni nga waxe nonu manam señ bi nim yare ñoñam la manam ñu bare bare ñoru len waye bu fekkon lool wané seen bop rek len ñor kon dana doy ki man
0: deug la deug
1: bokku na ci may señ Touba yi mom jotaay yi ñuy amal la nga fay gis mom señ Touba rek ko mëna am moy ci tout tank yi ni mokale alcorane ak niñ ko jekko ak niñ ko nango joxe wallahi bo taw doon tok ci bas bi waxuma way ci bind alcorane bind kamil liñ koy def fi ci Touba gisuma fenen fuñ koy def ci aduna
0: deug la wallahi
1: waye bind gu and xam ko lol nak manam bekkiko nangami yon ñaar ba ñet bind kamil nangami yon waaw bo xamne da nga nan alcorane bu faron bo ngi de wéru safar nga xamne moy wéram ci yoy rek manam ci ñaar yoy légui ci sa bir intervention wax nga ne señ Touba bind na señ Massamb Diop Sam ne ko téralal non waye itam budé ci walu sante itam ci lañu gis ni señ Touba wa wax ne nañ mako def le nañ mako sante le moy ka yanhu sikra sukra ya zikra yursal yow alquran ma ngi sante suñ borom jaare ko ci yow sante go xamne dana ma doli daldi wax ne alquran day kep gu jog di sante te jaare ko ci yow suñ borom bi tabaaraku ta'ala dana ko gindi kon mo wara jotay yi cheikh mohamadou muntaha diko def reuy bi jariñu te tambali na moy bo deme mu jamma cheikhul khadim ba gis njangin bu njang mu am solo gis ko ne fay jang alquran seigne touba mom amna ndam ci alquran bu yag waye nak faw manam ñañi formé fofu bis buñu genné ci wolu jeex
0: deug la
1: legi nak kon dal sa soñé ci té dëng Cheikh Mamadou Muntaha bi mu tutitam na nga wut ñuko man nga séral seen xol ñu yangal la ñetti kamil ba lolu fess na ci mouride yépp ñing koy def kon dal ñu jox la nga soñé fofu ci safar bi waye ak jang alcorane ak sante jang alcorane ak sante
0: wallahi jereje nak jaadunta ba bisba mom señ bi nga xamne xewal gogou mom rek moko meuna am te yenenuko du tabal ma ci bu bisba nak no sante lako borom lan sante yoy ñuy sante señ bi nak ci li señ mu taxaw xon ci ndigal li wessu ci niko boromam def lolé mo indi yépp nga gis alcorane wésu alcorane way xola rek suñu borom defal la sax njabot goor ak jigen ñepp massé mako alcorane bindu ko ay yoni yoon lool yi lu yéme la señ fallu manam bo doon sét ñuko suñu borom defal batay tamit da nga man nga am doom ñaari doom yu mako alcorane da nga man nga waye dem ba ci goor ñek jigen ñi ñepp mako alcorane ta loola daawud dox seen digënté deg ya rab murid ba manam daoud bude geyu yoy yep dañ ko daan bolé waye li nga wax ni rek seigne touba tayem juné day gatchel demb fi né bo xolé alcorane luñ ci luñ gëna dem rek seigne bi di ci gëna am ay ndam di ci gëna am ay ndam yu kawé té loolu nga ko waxé non manam ndaw ñi ak mag ñi dëkk bi manam xañna loolu yitélu leen waye tay ji bu fekkone yittel na len ñu bëgg wax bari na lu mu amone waye nak dana bari lu mu gëna bari lam waaw kon nak loolu ñi ngi dolle gëna soñé waat bu baax rek ndax xam nga jang alcorane mom da bari ay ngeenel yu ci nekk waaw ndax lo nga xamne sabab la ci taxé aduna ak alakhirah nekk yit lo xam day tax jam bi jégué boromam di waral suñu borom di gërem ab jaamam niko señ bi waxe falahil mawla falyaqra alqur'ana la yansahu gis nga qultu faman yurid rida arrahmani falyusbitan tadabbur alqur'an gis nga gis ne kon jang alqur'an mbollem lu nit ki sakku ci jégué boromam ci ngeeremul boromam ci texé ak aduna ak alakhirah mi ngi ci bir alqur'an lolu da jaron waxtu wone julit bi xinte wo alcorane nit bi mom señ bi da ko labiré bam xamné jang alcorane lu gën la waye mourid bi mom señ bi da ko digal
1: nga xamné da ko war mom
0: waaw da ko war légui nak lolu soñné bima ci def moy bép mourid bo xamné fi ñuy waxé ak yow mëna ko jang alcorane sa yitté mom moy mo wara doon mom no mëna def ba mëna jang alcorane
1: waaw
0: no mëna def ba mëna jang alcorane te fasiyéné nak di jang alcorane donté lé ñett isib yoyu señ bi wa parisala ndax am mourid ndax señ bi da fa né ngeeramul yalla ci né te moñu wax né izil muridu la yurid abada ghayra rida na amurid mom fu meuna djublu ngeureumal yar man ci jang alcorane bi kon julit bu ne warna fexé ba tabarakallah mu soñi bopam ci jang alcorane yoy ñi ko man fonku jang mi ñi ko meunut nak fonku jangigi bu ko defé lool la ginaaw ñi wessu da melni ñoy waman ta daraka ñi lañ waaye ñi nga xamne nak mom daño jaboté mom ta jabor gi tollu ci jang mom ñoñu luñ def luddul jangal leen alcorane wacc nañ waaw ndax alcorane kum jitu ci seub deun amul len loy wutat loola jafé ciow amul len loy faggu wat fa ci yow amul len lu manam alcorane tere bi yalla bi kum xaj bay ci xel bu baakha baax so fe soñe bobu nga xamne seigne moutaha wax nako serigne bi dafa am yermane ju yaatu jo xamne dako royé ci mamam ju baax ci cheikhul qadim nga xamne dafa am yermane ci julit yi am yermane ci jamm yi ba ci binde fi yalla yi sax lola motax waxtu wone muy soñi nit ñi ci lo xamne seeni njariñ kepp ci dajje bo xolé niko señ bi daan def señ mag ndax señ mag da lay wax ne musuta def lo nit lu non la señ bali beek limi digal jamm ñu diko def len lu ci ne téré bi bi koy def mom lay jariñ kon señ bi fofu la nek lolu motax mu xamne solos magal gi da ci bok jang alcorane karim motax mu digal ko ñep ñu diko def da jaat ak ne sax kuku munut na wut ko man mu defal ko ta mu set dal xolam dama seral xolam kon nak lolu lolu da ngay seral sen xol kon nak lolu lu am solo la bu ko defé it gatandu gi mu bëgg nit ñi gatandoko alquran ji naam amna ñukoy def waye fofu ñi ngi fi gëna soñé wat nit ñi gëna bayyi wat xel lolu ta xamné ci liggéey bi la bok ndax bari na ño xamné buñu aggé ci bis ba amana topoto ganña ak di len taxaw lañuy gëna jekku ci di jang alquran wala ñu jang qasida kon nak ñun waccay wi lolu niko señ bi soñé kenn ku ne ci ñun war na koy bayyi xel di jang alquranul karim kemtu layel katanam di jang qasida yi kemtu layel katanam ak lu man ci lu bax rek mu diko def diko gatando bis ba bañ ag ci bis ba señ alhaji señ fallo
1: alhamdu masallah wax yamna solo lol jang le mu yaatu itam la li ci murid ba jang alquranul karim ndax señ bi bi wax ni kullu muridin lam jot ak mo yeme
0: wax deug la
1: bi yalouz bo xamne da aju ci man tay ñun ñi kuñ ne ci won tay do am murid rek mu naxari lool
0: deug la
1: waaw waye nak dafa wax ne bepp talibi bo xamne man ngay tuddo bi yalouz moy man ngay tuddo
0: deug la
1: fal yudim tirawatan bi khair zikrin na nga saxal jang alquran amna fam waxe moy walaw salazatan
0: min al ahsab
1: mune nanko saxala jang donte ñet yi sib donte fal tasbitan tadabbur al qur'an
0: walaw salazatan min al ahsab
1: amna fam waxne té ñetti cible waay bul ko tongu tax nga xamné dang ko saxal té diko def té yalla rek tax
0: deug la
1: kon ni wirlu mourid nekké farata nugo raw la jang alcorane ndax
0: deug la
1: ku bëgg ngeerumul yalla té képp ku dugg ci l'islam wala nga dugg ci tariqa lay sayti moy am ngeerumul
0: deug la
1: moy xayaba ne ku sax ku bëgg nga xamna fu wax ne bi kallahu a'tani amanan min al-asa lada kulli man yadunu wa kulli muwaadi manam ci yow alquran lama sunu borom bi tabaaraku wa ta'ala defale assurance manam amana ci lor lori ku jage ak ku sori manam bepp lor alquran mo koy fet kon bu ferliko kon war nañu gëna top ndigal loola gën ja sax gën ka itéwo ko xamné kat sa sëriñ momam alquran té lu kenn mëna wéddi ndax preuve yi nim yombé ci ñoñam yombé woko fenen
0: dëgg na dë
1: niñ koy jëfëndiko niko wa kërëm di jëfëndiko amu fenen niñ koy bindé amut fenen yoonu mourid niñ xamé yaxu bind ak niñ ko mëna bindé nga xamné señ touba len jangal niñu bindé lolu rek doyni kima
0: deug la
1: bi je dess itam yalla bim ko woté lo jox ko ndigal mbollem ñi yoroni daara ci rew ñu len don tuddu ñom ñepp di dig yebal ko seyni dara touba fim tol ni libi di ci dara yi fami bo dan deg ci rew mi di la naw rek buñ ne dara yi askanu diw rek am nañ ko nangami da waaw dembu rek amna dara yu ci doli yo xamne ay cheikh yu mag lañ ñoon biñ tambalé di bolé cheikh yi ak donga dara yi dañ lay andi dara yi seen diw yo xamne dara day bari
0: deug
1: la xamne manam wa ngeyen non la ci rew yalla tagal na la ko serigne touba andil ko gu ci dekk bi ñu dajé
0: wallahi
1: waaw ko daar ñoñu ko ci jaxassol bis rek da nga xamne ku yaatu ak défar la mo serigne touba ndax da ngay gis ne kenn ku ne def na ci mom lutax mu mëna tok ci buruxam té du aji o marom ba paré ñom ñepp ku ci dajé ak sa marom nam koy bëggé du ci am sax
0: dégg la
1: dégg day melne ku génn ci kërëm duggu ci kërëm ci jaxasso gi ben gi ak beugante gi nga xamni liggey bobu rek liggey dal nak Serigne Touba mom day ñaar yu nek ben ñoy jax so bay
0: deugal
1: ndax ni nga waxam moy lo xamne buy dox ak bu dekké bu yengo ak bu dalé lepp mu ngi and ak mom
0: deugal
1: wax nga ko ci sa ben intervention bi ngay jogo tambali nga xamne fam nga waxe fa la gëna xaté ndax bam ne khusuri khalat wal ahna tuba bim jappé né jappuna señ ndax non la ko señ bi waxé wa sannal ida anni hunaka asir non bi jappuna né mom man prisonné la défé né ko japp la zann la ndax lolou du deug ndax da xamul li tax señ bi def ndax mom num jaayante suñ borom la jortu na né mom rek la boba da wax ne fepp fo xamni amna fa dara nañ ko gi jëm dara waru lu ko lu bëgg gu mu bëgg yonenti bi diko tag li man li mad alladhi anhu almadih qasir nga xamne lo wax ci mom ci mbax bu moko sotal day cëk ci mom mom yonenti sallallahu alayhi wasallam loko mëna sot gis nga bimu koy tag ba ak ci bop dafa wax ne rafiqi kitabullah ci jamono joj nga xamne gisut ni ñu tuddé ay mbokk gisut doom gisutu talibé néna ñi la andal rafiqi kitabullah wal mustafa nabi ak moy yonenti kon kok bu liggéeyé ba am liggéey bu tolni dik di ñu liggéelo ci alquran kon lolo sante la yow itam ñi ngi lay sant bu baax jerejef ci ni nga traité thème bi xagn na

المؤمن اخوه المؤمن نينا لولاي لولاي nga xane mom la ma doon def te duma ko wax ngir xé ngir woyofal ma ak ngir xéb ma manam liñ wax démoraliser ma ak dal ba bëgg dal ba bëgg ma jot ba xam damay mer wala damay xund wala damay salit ah nena dedet lamay doli day jëfëm ju ñaaw jogi lamay yox quran ne dana len nat ci seeni alal ak seeni bakan da ngeen deg ci seeni nop wax yu ñaaw lor ju bari ju bayiko ci ñi ci yahudi ak nasrani ak ñi bokal yalla waye na ngeen muñ rek waxon nako ci aya ba jitu won waye da fay doli bëgg yoon sallallahu alayhi wasallam mi wax ne aji gëm yalla mbokam moy ki gëm yalla ne mom motax yalla fayul nako summa inna dhalika ar-rajula intaqama Allah ta'ala minhu bima faqa ma amalani bihi min al-adha bila ta'khir ina fasasa yalla khariwuko dafa dal yalla dafa dal fayul ci wajoje ci lu gëna kawé sax lam doon jëflanté ak man ci lo xamné khariwuko sax dengalu yag kon yi ay ben ben la rek wax xamné dañ ko doon andi ci mindum bopam ndax señ mom tukki bi da ko ñor ndax li ñuy wax ni tubab bi du ko wax ndax gatchem la échegam la waye heureusement bi nga xamné cheikh khadim mom bind na lepp mom nga xamné lo ci wax da nga mëna wax ni fi la ko bind wax jaangi ni bayit waangi ni netli baangi ni lolu xewna ci mayum ba amna ci lu xamna budul waji di xawa di ko xamné ku melni mom la ku chamadou bassi di netli ci minan ko xamné néna mom dafa ñew tim ko yor de nga ngannaay lo xamne ngannaay lu meuna alagela neena di wax ak mom ne ko ahmadou bamba muneko ndax xam nga ne sama kilifa gima yilif lu ma sant ci yow ci lo xamne luy lor la dana ko def neena señ bi ne tek mané diko digul rek ma wax baag muneko waaw may tam ndax xam nga ne sama borom bima bind lepp luma digal sama digeunte yeen dana ko def muneko waw sa borom bobu nga ngay wax nonu lan la digal muneko daf ma digal ne lepp lu ngeen ma man di def lu meuna don rek nako muñ ngir jëm mom dana waji ne yacc xol taxam bi ak muné yacc ne ko ah muñ kay mom ñun ñepp ñu ko digal de yow dong muneko waw waye buñu ko digalé ñun ñepp man mako def yeen defulen ko ne mu dal rus dal dem neena amna ko xam dafa ñew yor fetal ay bal la yor diko won señ bi diko wone ko gis nga bal yi suma mo ndigal legi ci mana jëfëniko ci de nga ci yow dana ko def señ bi ne ko ma xol mu jox ko señ bi dal koy teye ni rek mu muju doon ndox bal yi doon ndox señ bi ko netli neena mu ne ko ah kon degete man nga soppi ay bal ndox mu ne ko yalla rek ko man bari ha xamne kon waye lu nek gis nañ ko wa lu nek won na len ko mayum ba dal mom xew xew yi fa xew bari na fa lama yalla woné sama ay bi bop yep dimi tuddi ay mom waye label ma ci ñomit ci ay bi yoyit ba ma mujju don khadim rasulillah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam gina bima do amu bi yalla kep tabarak wa taala abdullah wa khadim rasulih ji day melne kon manam daraja joju mom mayam bala ko ligeye ba yalla tapal koko suma delu wate ci netli ye manam warakat ye waxna fa litax mu don abdullah ji ak khadim rasulillah ji waxnako neena li waral ma nek abdullah taala anna allah tabarak wa taala qala fi kitabih kullu nafsin da'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha كل من عليها فان

0: bo xamne ndax deyal gi mi deyal ak borom bandex bimu ci yeni wa akrim vendre ya ma don manam dal xexal wa ayyuhal mudafi'u anni seigne bi lam nako binde waaw sama juma sama ñent banté num def ak sama juma ji nak dako subhanallah shaytan ma baynahuma ana sore lol waaw munako nak lolé lama yalla fayé lolé yit la djublu ci beydo ci ayyasa waxne saqa li ghayri allah fi ma yumba ma sa'a qalbi wa a'la aljanba yalla womatal nama fama yumba la nga xamne nakari won na sama xol sama nakaru xol wa yalla womatal nama ko nakaru xol moy buddik non la ko filé moy buddik banti wa a'la aljanba te kawel na wal gi itam wal gi moy yekati sorori jumaa ndiarim ji ak it jumaa tuba ji nga xamne fofé fama yumba la ko yalla woné seigne fallu neena seigne bi len seigne bi jox digal jumaa ji neena guddi gam ko joxe bo mi ngi tukem bobbi yalla won koko xamna lu mel non lay junjju ci muwahibu inni bi madhi ayantu ribhi qat'an wa nujhi ma'al bina'i isamak tag rasulullah la jakarlok samak benefisu ci ligey bi ak ci jayante gi ma jayante sama borom waye ci lu wer nak lo xamne amul sikisak sama fajuk aajo yit ci la deng jakarlok mom tag rasulullah waye tabakh bu mag bi itam ci la deng jakarlok mom fi ma nek ci geejgi kon moy masa aqalbiya wa a'la aljanba nak moy wey nak ba faw rek nga xane ak walam da yekati ko ba faw kon lolou moy li nga xane mo aju ci lolou xamna buñ topé xew xew may mbay mom bo metu waxtu waagi dem ndax am nañ waxtu nangam waye dal teewul mu junju yenen yo xamne def nako ci mayumba lam fa talif ci ay qasayid danaka boy xol khaside geejgi khaside yi nga xamne khaside jihad la yu ci bari mayamba lako talif ndax khaside jihad yi dafa bokkon ci ligey bi ndax jihad ji jihadun nafs la won dim ko waxewon legi ci misal yi mo joxewon bil qalam la won ta jihad ak non jihadul a'da bil qalam mo waral mutalif ci mbotum qul huwallahu ahad wone ci fulkul mashhun waxnako ay qasaid yo xamne dakoy misal waxne misl rimahin fi an-nuhur day melni ay xej yo xamne dañ koy jam ci seeni baat ci qasida yoyu waxna ne su ko mesane bind bam ag dakoy yekati ci kaw day jog taxaw di bag ci sen bir ci bir soldar yi ak quartier gi diko jang ci kaw ni jankat yi def seigne markas don def legi non la koy def di yekati dem ak ñew bu ko def waye mom xal gi mu don dundu ak ki mu don ak yegg gi boromam ak deggu khalimam ak khalima gi ni mu ñawé nga xane khalima gi da ko daan moytu lo non yi te wax non ni len li yahdharil a'da'u satwa mirqami fa innahu 'ala al'ida ka niqami non yi nañ moytu sama ciongu khalima gi sama ciongu khalima gi kat mo gëna metti ci ñoom luy metti mbugal mu metti bu mëna doon khalima gi ko gëna metti khalima gogu ci la talif qasida yoyu xam nga bo de ci qasida lay sel biiru ci mujju ga ma nga nan kamaltu yawma as-sabt fil buhuri qasidatan fiha muhurul huri hadi qasidatan biha jadaltu ahlal kitabi wa biha qataltu qasida gi ni go xamne ci la doon dag sante manam al mujadala billati mana hiya ahsan ya alquran wax mom lay junju fofu ci la doon defe mujadala ak ahlul kitab nan len bayil len sen bokale yalla bi tubu lahu joju wax ci khasside yi tubal len yalla bayil len wax taslis ndax bobu lolou la doon dund fofu lim gison fofu moy liñu tuddé trinité at taslis at salus yalla khel muslimi bay bi nangam lolou la labbe yi fofu waxana mo nekun sen central sen zone central nga xamne danaka dañ fa bari won señ bi di len gis ñuy bokale yalla te lolou mënu ko muñ manan bayil len sen bokale yalla gi te wétal yalla diko jang ci kaw nak mujj gi mu sétlu ne khasside yi mi talif ci di ci jihad ak non yi diko jang ci sen bir mi ngi def jeexit ci ñom ba ag na ci tuba bi ak gabone yi lu bari ci ñom yalla nga len di tek ay fitna ak ay mbass ay sibru yu metti ay epidemie yo xamne musuñu ko xam ba lu bari ci ñom di faatu degu tegalogu metti ba mujj mu laaj ko boromam ne ko gis nga liko waral moy sa khasside jihad yi ngay talif ci sen bir ak diko jang ci sen bir kon mune ha mune wa mune ka kon dana ko bayiko ci la waxe bay doowe law annani lam atrukil kitaba mujahidin biha zawil itaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al ghafir lakin afawtu an jami' an nasi li wajhi rabbin muhlikin khannasi lakin afawtu an jami' an nasi suma bayiwul won bind ci jihad ci khalima kon tuba bi yep ku wedd yalla ku ne da nga fatu bil waba ci mbass waye nak jegal na len ñom ñep dal li nak sama khalima legi soppina ko jëmele ko ci khidmat rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nga waxon na ni mayumba dafa jégué congo ba askan wi dëkk mayumba sax bu len señ bi tuddu da ngay xamné ci li gabone yi wax ci sen histoire moy sen ciosan ciosanul congo la won mu ñuy tudde baweli leweli batu ba feli gi señ bi wax ba feli moy baweli parce que ba ci sen langue liñ wax langue bantu bantu genre civilisation bu yaatu la ci afrique centrale da dem na sax ba afrique australe afrique du sud ak yoy yep dem li yaatu nga xamne danaka ay langue yu bare bare bare la dengal la bolé bo dene ci langue gabonais ci la bok muy fan yek punu yek deng wili yek ménégal wa yek yoy yep ci manam majmu'a min al qaba'il la waye majmu'a min al lughat la wal lahajat yo xamne dafa dafa dafa dafa dafa dajalo nek hadara bu tuddu bantu manam civilisation bantu yu bari ñi gëstu gëstu ko di xamnañ ko legi nak ba weli gi dañu bok ci ñooñu dañu bok ci askan yoyu ñu ci sano congo ba nak ci seen lak ñom bantu moy teki lé ci français lé manam article défini bobu au pluriel lé nangam lé wili mata ñu wax ba wili waye sen tour deug deug wili la gis nga punu yi punu askan la ay xeer la yu nek digeunte cameroun ak gabon dañu wax ba punu même ba mun amnañ ba mun amna am ak yeneen yu bare bare bare waaw même ba wili yi amna ñeneen ñu bokal deuk fofu mayamba ño xamne ñom itam de nga benen race la bo xamne ñom it ci bantu yoyu lañ bok waaye bawi li ñom ñofu app mo do señtu ba buy wax buy way v bi ci français comme amul ci arab danaka da koy def fa motax muy wax ila nabi awsaltu inda bafali abkar amdahin anarad mahfili lele nak ci way mayum ba yeek way lambarne bo setantale dang ci gis ñaare ay baat yum ci bamtu da xane bamtu bi do haso ñiko way kat arab waxe lu do xamne da koy mortale wax ji rek wala da koy neexal rek de hasaw day am maana mu am solo mu taxaw ci bir gis nga fi ne ci bayit yi mi bëgg jang ñenti bayit la yo xane ben bu ci nek batu mahfali day ñew ci wax ji ci mujju wax ji ila nabi awsaltu inda bafali abkar amdahin anarad mahfali wala mahfili yep jumna وخان الى النبي وجهت عند بافلي قبل بما به انار محفلي للمنتقى مدحي عند بافلي بما انار وطني ومحفلي اهديت للمختار عند بافلي ببكر خدمه انار محفلي غيسني محفلي نيوي تواجي دوخي بامت محفل مبولو واي مبولو مو خامني داكاي لاف سي بوبام محفلي لي واخ سما مبولو sama mbolo manam tag gi mi tag yonenti bi ci bafali ci xetu bafali baweli ak liggey bimu koy liggeyel fofa day wax ne lola ci la amé lo xamné moy léral sa mbolo ëlëk ak sama rew mo andi barké bi mo andi xéewal yi mo andi mbolo mi ñew ci magal gi kon mo andi magal gi do gis nga batu mahfal haflu da ci genn haflu moy mbolo muy dajé di am luñuy manam célébrer wa célébration voilà kon magal day dal dug fofu nga xamné kon ci mayum ba déclarer na ci né magal gi mom mbolo mu bari ay millions ci dajé
1: 6 million personnes
0: ci def sa dox yo xamné ñoy dajé ci magal gi té ci mayum la ko gissone diko bamtu nak diko bamtu ci xass té yakar na né bu ñëwé ci mujju ga sax dana ci mujju lambar na dana feñ waye ci mayumba gogo ci niko yalla defé mu don ko xamné lepp lu yalla bind rek amna sañ sañu wax ak lola digël ko mbamu téré ko du rek do madamay rek nga xamné nonu mu don laye biré la manam labbe yi ak tuba bi nan len bay len bokale yalla wétal len yalla nonu yit lako defé ak geejju mayumba gi geej nga xamné ne geej gi wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdi ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa min shay'in bul ko sik geej gi amna ñi kala yalla man na am jeexi ci geej mu jakarlo geej gi du sax day wax bahrayni day taghlib al bahra ala an-nahr dexuk bagnu ak geejju ak geejju atlantique bi at atlantique man océan bi motax muy marajal bahrayni joju seigne moussa gi yalla yow bul ci bok wétalal yalla ndax yalla ëpp na ñuy bokalé ak mom benen bi ci dess dafa am luma la bëgg sédalo man mi ci sama digënté ak sama borom moy bul japp né kenn ma yilif wala kenn ñu may wax jugal ak togal ak defal ba tax nga japp né ñoma mom wala ñoma yilif wala nangam dédét kenn momu ma ko dul yalla

0: ki nga xamne moko bind moko ko mom fi genn momel gudul momel yalla gemo kenn kudul sa borom gem nga ne al kawnu ma fihi lepp lillahi subhanahu wa ta'ala geej geek tubab yek forek equatorial bek tubab yek gaay yek yep yalla len mom motax ci xex sa ki ban lax mom personnel seigne bi da ca fess moy lim wax ne zaliltu lahu la lil ida ndax dafa bari ño xamne tubab bi da leena su bokk suñu wax baat bi day dis manam toroxal ci walu jëflan bañ wa delo wat ñu suñu rew wax ne masna bind wax ne rek sonuna wala nañ ma dimbulé ma delo do ko gis mu ko ci andi da xassid gi bim koy bind ci en temps réel la ko bind zaliltu lahu la lil ida summa kana li summa kana li kon ndax yalla mom tolna no xamne soko ne yow rek ka fi ne timi deug ci yow rek mun la man rek fi ne kon nak lo bëgg lepp defal nako mun nak yalla lay torox lul de la lil ida duma torox lul noni muk yalla mom may torox lul nak momay nekkal nak ba luma non bëgg def mu fangal ma lola zaliltu lahu la baydu am solo la ku neex la way lol fofu tawhidam nga fi gis ak personnalité seigne touba bi nga xamne lu nit reey fi ci kanamu nit ñi ngir ay grata ay maram galom tuba bi nonu ñu da takko ba deugar ñew taxaw ci sa kanam nga xane bu ne tutu taxaw ak seen kab yi ak seen ki rek sa personnalité mëna wacc waaye falay gëna amé personnalité falay gëna mëna tuddé yalla falay gëna mëna jàng alcorane du yek sax ne kenn nga ci wetam ndax wet liko yalla rek seigne touba kenn la xamna dal mayam ba dal mi ngi nonu amna ci xess yo xamne dafa am munasaba yum dajel lu melne radio tube bi waxna munasaba bi muy ñenti banti lu melne ñaari ala innani muy mimi yaba ak qafi yaba xana mimi yabi mo jitu qafi bi top ci ma sax nga gis ci tarjuman di manan ma ngi ñaan nga def qafi yabi fawxal mimi yati ah mimi yabi moy ala innani usni ala khairi mun'ami wala ashtaki lil khalqi min faqdi an'ami
1: arjo
0: ala alini arjo moy qafiya ba min al wasi' al haqq bi jahi al muqaffa nasir al haqq bila ala inni usni mom dafa ne liko waral li tam mu def ko momi day delu wat ci sante yalla gi rek ak yeg yalla gi ak baye xel boromam gi neena dafa am ben way bo xamne dama dig dal parfum neena fek ni moko dig nako kenen kudul man waye ñene man musuma am wekk yaakar ci seeni dig yalla rek la yaakar ndax yalla rek moy ko xane la yukhliful mi'ad kudul mom da nga fosse ñene ah ben bis man ah nigel ma dem rek comme fim nekkon ak fi seigne bi ne sereewut na dem ba xam dana ma jox la am det ñene ma ñewé ba jup kër ga fim ne bëre bim ne ma dégg wajim digoon ne ko bo ñewé ma jox la ko ñuy xulo ñom ñaar ci fosse randi wu ci lam ko waxon defugo dal neena ñuy xulo ci wolof neena donte sax seeni wolof leerut setut waye wolof lañuy wax neena fofu nak ñaari xaal duguma nak xaal jenn ji mi ngi bayiko ci yegg ma gi bax gi ma xamne yalla rek mo meuna digge ba nopi def lam dig kudul yalla bu la digge meuna fuss mu delo ci wat ma ci tawhid ju kawé mo war ci sante yalla benen bi moy tok gi ma tok lu yagg degguma koy wax wolof ma jekki jekki rek deg ji wax wolof te wolof bi leerut waye mu fatali ma sama rew ak sama njabot ñene ñaari baax yoy nak yeengal ci man nak ar yahya bo xamne war na tax mu juk sante yalla nak mo ñew ko ndang dal dem jël khalimam nak di kañ borom ala innani usni ala khairi mun'ami wala ashtaki lil khalqi min faqdi an'ami lolu moy mimi yebi lolu ko waral qafiya ba rek mom neena dama wor kor ba kor gi jeex ma def li sunna santane lepp bam dess len kep mu joxe murum kor neena ah ma sa waj dali ñew di julli julli ki ayit gi neena ma dali julli bagal dani suñu borom kor gi da yamako digal def nako nimako ni nga mako digale worna ba kor gi jeex lima sunna sante lepp def nako lima man dal def nako and ak yene lima mënul te awmako yi yene nako du ñaan nga nangul mako te lolu bok na ci joxe azakay murum kor da awmako te suma ko amone duma xam ko makay jox fi kon nak ma nga lay sante ci li nga may ma man ko def nga digal mako man ko def ko and ak yene di la sante nak ci li nga xamne yit digal nga mako waye tele nako ngir tanki tanki jamono ci khasira gi nga xamne moy ala innani arju min alwasi' alhaq jamono ci ginaaw señ bi señ saman mi bax baxé na ma xassne mom la simi ne hurufi qad aflaha man tazakka la bamba def muri kor qad zakka señ bi ñi ci waxtan bam yonne ma xassé gi señ bi teñke ko qad aflaha man tazakka wala man zakkaha man tazakka man tazakka wa mi ci sama bibliothèque muy xassé gu am solo go xane gu rar la ma ko ci sant bu baax wa lolo kon señ Moussa ka waxon nako bu yag waye taxul won ñu min xassé gi waye ala inni arjo bi mom neena bokk na ci liko waral moy li nga xamne moy lolu ma netti legi ak di mel jalibatul maraqib fa lako talifi nga xamne day wax sax ay muqaddima fi salat ala nabi yo xamne ko def fofa te japp na ne jalibatul maraqib ci la bokk ci yoy la bokk ndax dana ko tudde muqaddima bam ko defé bagal da ko sanni ci ndokh mi
1: kubra
0: ngir ak mom muqaddimatul kubra mom itam khidma kubra
1: wa
0: muqaddimatul khidma al kubra nga xamne ak téré bobu nga xamne mom da koy melal di wax ci ay kharbaxam ak ay kimanam ak lu ne xamne yalla defal nako ci de nga shukru shakirin ak jihadul mujahidin ak zikru dhakirin ak lu nek wax nako ne yalla defal nako ci khassida gog ci téré bobu waye dal jalebatul maraqib mom da ko sanni ci ndokh mi nga day top no jazuli ci mandalailul khairat bu fekenteene dem na ba del ci wat ci mom te toyul raful neena ma xamne sama liggey yalla nongu nako señ Moussa neena bam deme ba nako ab gendarme bu tuddu Moussa moko far jox mbeurma neena mo toyul raful mom ba xamne nongu na señ bey arif bayam ba dal ak ñono xamna dal mom waxtu bi dafa ki mo waye kon dinañ ci gëna xoss ñu mujjë nak e fi nga xane fi la mujjë dem muy lambar na nak mom mo gëna jégué mayom ba ndax mom bo joggé Libreville di dem mayom wa lool da mel waxtaanu nañ ci waxtaan wu yaatu daw ji ci jumaaji waye liñ ci tënkon dañu japp né manam kambu gi day ñaar day ñaar ndax amna ci bo xane mom kessé gi kamb kess nga xane mom amul sawara wa legi nak benen kamb bi am sawara nak moy yer bi moy yer mi bi am sawara nak bobu mom man na don mayum ba gogo may mom la fa xew ci natou da bari mom ndax natou yi lo xamne ñaar timere juroom ñet fuk juroom mom amna natou yo xamne day dima ko xawon day bamtu day dañuy def ben defat ngir ñikoy ñi mi ne ci seri loxo day wute leg lele sa mu dajje ko xamne day xawa gëna woyef woyefal natou yi lepp na ci mara hikma ilahiya ci hikma ilahiya ndax xam nga ki kilifa tuba gogu seigne basirou netli ne seigne bi baye won na xel seigne bi ba ag ci buy tukki day jël ay soxnam ak ay dowam yop denk len seigne bi te kilifa mak la ci ñew ci tuba bi ah wa day melni itam bi nga xamé ne yalla dogal na waji ñu wax leclerc nga xamné mo sabab moko jël ci won jéwal lima waxone ne tuba bi buñu saana togn seeni kilifa dañ leen yobbu fofa gabon bimu defé njaaxum fek señ baangi gabon dañ ko dañu dajane legi fuñ ko yobbu ñu na ki kat ben punition la mëna am bo xamne bumu yallo la moy fim yobbu ahmadou bamba ñu yobbu ko fofa kumuy gabon neena ñu ne ko ñu yobbu gabon dal ko yobbu gabon neena señ bi neena bimu señ bisul lako net ne ko bimu ñewé gabon amna kersa ba nangul manam ma xamne mi ngi fi ama gis ko waye nak dana def na kilifa gum togal ci ñu ngeen fexé bu li ngeen li war seen digënté ak mom ci passion manam sa bu gën ko wara jox de na ngeen ko jox diko topoto waye ku am mana la fam jogé la lay wax ne ku am mana la fam jogé manam ku tedd la ci aw nitam ku ñi dégg kaddo ku dégg kaddo la señ mi né day melni ni yalla jaarale won ci ay loxom fitna yi ak jafé jafé yi ci la jaarale waat itam nak woyofal gi tambul yi am ci tubaab yi xamna lolu xamna ci bujju gi ba ñu tambul nak waye nattu yi mom day melni señ bi man na am ben man na am Liverpool ñi

0: indi sanni tok na neena tok na ci beureup bo xamne na ko yeesal ci dexu ugwe gi yalla da koy tagatal wa dekk bi ken du yeungutu ken du dox ken du raf bam def limi def ba nopi bam wow mu soga yegaat montagne mi dem ci mbarma non la dan def manam mene galway nak ñu doy war lañ ñom bo len mene xam nga mene ab groupe la ci xéetu ethnie waye yu nekk gabon waye galwa moy ñi fété lambar na ñoy mene yi fété ñi fété lambar na ñom ci ñi gëna jaxaso ak tuba di japp wala yu mel nonu so jigeen ñi dañuy def yaramu neen diko banam dogalé waye mujju gi suñ borom defal nako ci hayba ak waxar nim ko waxe sax ci sa secours neena souf soosi mi nga xale ba nga fay dugg ciono la fa duggé yalla defal na ma ci bakk sallallahu alayhi wasallam ma mujju nek mubajjalan mukarraman inda ahli tilka al-ard mujju na bune tel ba mujju ñom ci seen bop buñ ma gisé niñ may bañ ngir manam yalla gi sax waye teewul dañ may melni sax ñuma bëgg ndax kuma ci ne kay defal ma nangam do ko gëmi da ngay fex def ko law lepp xewena lambarna fala ko waxambaane tu ki yep ci chay chay yagalo bamba maytuma te xamne man kat sama mam fi la nekkon dan ray wali yi te don nako ci lola kat wa kon nak kon maytuma te waxambaane la totol ki dig dolem neena señ bi neena ma bayiko mu wax rek ba agal rek dena ma dal jël xalima gogum doon wax ne li yahdar al a'da aw saqo am lu ko dal xamna rek mu dal di ñewaat guddii and ak benen ab surgam nda ci wa rewuma mu yoral ko ab gat
1: bisatin momida
0: wa mom mu yor da ñew fekk suñu fi bind bu dal defenu dal jël gatt bi jox sañu badir naay neena day tuup si andi ab gattam ak daam xissa bobu nak xamna ci mujj gi fofu lañuy xeyna jexale lambar na yi dafa am xissa bu niro ak mom bu señ modou xari netli de señ be ko netli nga xamne mo waral ñibisi gi waral ñibisi dafa xawa xeto bi tuti am tuti lu amaat benen idée bu xawa niro do ñu ndax be mom dafa fangalal bu upp bi nak dañuy def liñ wax semblant bo xamne saaru entraînement lañuy def rek bo xamne dañ koy wo ci suñu biir bu ñëwé rek ñu melni dañuy tirer ay bal am ku tirer ci mom rek bo defé ñu né bal perdu la mu jeex légi waji nga montagne mi kan bi dafa lay fété ni sa côté ci ginaaw tuti waye xawa jëm gannaar nga xamné da naka digënté bi sori wul lool waye bi nga xamné néna dem na ba guddi gi sori té mom suba la ko waxon nga ñew bi guddi gi sori mu ñew fekk ko ci fim nek da naka légui dama bëgg ñu and ñu légui far dem ben yon ci wo neena ko ne xamone nañ li doon xew digënté penko saw mu ne ko waye sama mam mo leen ray sama mam kana qatalan lil awliya mom rek kat wali yi lewon
1: la doon metti
0: paron metti te nak don nako ci lola nak

bisub gaaw bi nga xamne ci la genné won takibari bisub gaaw bobu le kalbi nabaha ah kon man ak sama njabot man ak sama nit man ak julit ñep itandru yu ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jam'il khalqi nirana yoy dal xamna ne moy teunk bi teunk lambar na ji waye mu dal di joge lambar na nak

do Porto Novo, do Cotonou. De nak andale nak xew baram ndamam li nga xamne dal waaw mo andi xewal gi ñuy xewlo andi magal gi Seigne Basirou la ko waxone ko Mohamed Bachir munako Mbacke munako jurom ñaari at yi ma def Congo ah manam neenu de munako Mbacke xamne munako waye nak adina delul keuruk fay fek neenako

kenn ko fa la jël daa di ay saako bu fa ay mur protéger ses signes bi wërale waat ak yeneen saako ramale ko yew ko yow ko bam ne nga noonu ñu jàppoo ko teg ci bato bi.

Agora sim. Mi ñi bisi dafa am net li bo xam ni ay yobul ay adiya bokku na ca ab mushaf bu bind ci loxom serigne bi nak ne ko daldi wo serigne mam serigne bakki kan ni ne ko nala jappale nga bind khasidek jalibatul maraqib nga yobale ko nga xam

Now, Lola, I'm... Okay, man, da ñew ba ak ci bindiko dafa ñëk wax nak ndax day lamb suñu borom ndako ndax fa nga nekkon ya nga fa muné ko ma nga fa mo ndor bind muné ko ndax fa nga nekkon ya nga fa muné ko ma nga fa waaw waaw nak su ko lambé nekkon ndax fa nga nekkon ya nga fa muné ko ma nga fi bu toll ak lool da koy bindalé motax amna fa xam

dara do la lor te suñu borom sañ lu ne ana fi safani fi safina bi anani khadimatul madina waye nak sañ sañu suñu borom bi ak metti tukki bi ak choono yu bari legi legi bu lambe suñu borom ne ko ndax ya nga fa nga nekkon mu ne ko fofa la nek mu bindale kon lu yag yag rek

xamona day ñew kon kon lolu seigne fallu nga xamne joti wuñ fa la nga xamne itam mom lañ ko jaayé kenn attunuko yan ban yonon khutba ya ak lab dalé te attunuñ ko mako faraw gaay kon bam ko fébé ba ñew nak ñu bam ko fébé ba ñew nak motax

0: Nea ko leddam te serigne bi de dem na li dem ci tan and ba di bi ka har bi da wa kula samani
1: ya suru
0: ko yi and sa suru bi ko ko fi bi zikri kula makay
1: ya hayat al ahya'i anta hayati anta ruhi fi nafsi wa jismani ya khaddi mar rasuli khubbu khubbu ka dini anta abd

habis darah. Ko deg len do neexanan ku sal dinan mom nak dafa sey ba jeex tak ci serigne touba boko don nax ci serigne bi da koy xam bayila ci bir ndax jaral nako ko kon liku serigne touba jaral motax ñun itam mu jaral nu bawo fañ bawo

con nó waxtan ci tout rek la sakon na ay ay ndax bo xolé adama bako suñ borom joxe ndigal ngir mu sujjot bobu ay malaika ñoo fi nekkon ginaaw bako ginaaw ba ay jinne nekkat nañ fi at yu bare bare waye yalla suñ borom xam na ni du seenu ciir

doomu adama mi nga xamni nak yalla defal nako fi tawfiq yalla xel mi xel mo meunu defal ak tawfiq ji mo waral ñu man ñu meuna jekku lepp de nga di fi meuna sof ci ñu wëlbeutiko ndox mi ñu def ay transport ci biir di war ay avion lu ne sof ci yalla tagatal nañu ko ba luñ ci sob rek ñu def ko.

xamna ni ba teletuma dara dara yama yalla bole lon ñuy noni jamonom nga xamni tek nañ ma nat fune serigne bi natale nako lu bare bare nat yi baxal ay cin jël nañ ay cin baxal tangal ko bam ki ñu duggal ko ci

وقت هناك. day jangale seigne touba dul seigne touba dañ ko reccu seigne touba rek ngay japp do ko musa reccu wa gis nañ ñu japp lu bare bare waye buñu déné ba ci biir rek dañuy xamni nekata ci ay nax rek lañ nekkon waye seigne touba mom moy ki nga xamni lum bind rek tay bo xeyé suba dañ ci tek sa bëc wala bo fi yaggé da nga gis lepp

te mag ñam andalon. Yaakaar naa ni kenn ku ci nekk li leen taxoon a jug kan mooy sëñ Touba te sëñ Abdou ak ngërëmul yàlla, waaw ak ngërëmul yàlla te sëñ Abdou mii loolu mooy li ko teree nelaw. Bu ngeen gisee muy sonn waxtu wu ne mooy dafa bëgg nit ñi jariñu ci sëñ Touba te nit ñi dëgër bopp sëñ Bay.

watu wone mingi game. Kim to like ba def ko o mu ci lu may na ci digeunte nit ak nit fim na ni le seigne blad waxone neena aw fa sax boko beugé mu dal di lay mom bo gisé nit beug nit lu ne mu koy diko yanu dik koy yeb lola yow ya koy yeb

ne ñu fassale ñi nga xam ne dañ doon ñëw teyam ci yoon wi yal na serigne bi yeggal seenu magal ci magal Touba gi mu melni ñom ñëw nañ fi magale fi ndax ñaari magal ba ñett mo am

babiyo ko defar señ bi ne ko ne wax ma deg señ bi dal ne bayil ne seytane moy def bula awé ci wet gu bon bula awé ci wet gu bon mënul la dara mu aw la ci wet gu bax ne motax tay ji mu dala jema aw ci wet gu bax

0: amul fenn do ko meuna xam
1: yow lu tamulé fenn nga xam
0: ndax yow lu bidaaya saxel munu ko atal ndax waji luñ ko ko
1: non lañ def sa cër yeb
0: ne non lañ def sa cër yeb sa beud yi sa lepp lu wessu mbir bi meuno ko gis
1: way nak faka safna an ka xifa ak
0: ne way nak

ko denc ci xol ci sa xel yonam neew ci waye li ma samba wax moy deug daraawum xel kon serigne bi keur gang koy deukel mo ci sa xol teraxas xol ba am khalbul salim bu fa sanche du fa juk waye xel mum atnuko

0: Müzikte... wa adinu an nasiha ne lolou moy ku bëgg mucc ci jumtu wayu xaral yi tambalel ci serigne bi yam ci serigne bi ruq bo xamne bo fa duggé degg fa luddul serigne bi jaayentel ak serigne bi bu fa dugg
1: rawati na nak
0: ne rawati na nak

0: Nenyonyo ken xolulen di wax lolo
1: sop
0: di tout mal serigne bi abonné ci wala nga dugg ci bir di wax ak mom yow yang koy may xaliss bu ko ñepp deud won mu bayyi lolo kon nak am mourid
1: day mëna muñ
0: kumuñ serigne bi.

0: uman xana ni yëm
1: ba duñ
0: yeb yoon bi ngir yow fas yene don ambassadeur yoon bi neena lool rek mo ci am solo ne serigne bi wacc na ak njabotam wacc nañ
1: do gis dara loy xeb
0: ne do gis dara loy xeb
1: wala
0: lula naqari
1: ci ku
0: serigne touba yar waxuma la ak njabotam
1: kon nak lula meuna naqari
0: ne kon nak lula meuna naqari
1: lu bari
0: lu bari amu brax
1: dine
0: l'islam ji
1: waxtu wona nga gis ci brax
0: ne waxtu wona nga gis ci brax
1: waye
0: doko jinn yonent bi
1: doko
0: jinn sunna ndax da ngay xamne li la jangale won ke lam def mom la concerne yonam newu ci
1: serigne touba limu wax da leer
0: ne serigne touba limu wax dafa leer
1: banaytu
0: ta'ati ya bittiba'i
1: bizikri
0: wa sunnati
1: wal ijma'i
0: ne ay waxam ak ay jëfëm rek and
1: te bo
0: xolé domam yi nga xamone te bo xolé domam yi nga xamone
1: takok
0: ñom

leen nuyu di leen ziaré bu baax té di leen ndokkel ci guddigu tedd gi di guddik gi jëk ci ginnaw ba nga xamé ni bëccëgu safar jall na kon nak am ngeen tawfiq ju yaatu ci ba ngeen amé jotay bi bok ko Serigne Abdou Samad mom Serigne Jean-Yves nga xamni man li tax ma bawo sama kër bayyi fa ay gën ñew fi xamna ni ku fekke jotay bi li ngay dak li nga don dak ci bis bi lepp dang ko am teyit da nga dajé ngeerumul Serigne Touba ndax mom foko lambu wet goko jaaré do gis lenn do gis dara do deggit lenn luddul Serigne Touba da sey jeex tak ci Serigne Touba ne ko Serigne Mbaye jaxate waxe won mourid deug seyal ci sab sang yow ndegam beug nga sab sang xey fab la nan ku seyul ba je tak sak tiaf ka dess ku sak tiaf ka dess tuti do neexa nan ku seyul da di doj te nin nak du dof bejuk japp aw doj di yengal di nan mom nak dafa sey ba jeex tak ci Serigne Touba boko don nax ci Serigne bi da koy xam bayila ci bir ndax jaral nako ko kon liku Serigne Touba jaral motax ñun itam mu jaral nu nu bawo fañ bawo ñew tok fi ngir jëfé ndigalam ndax xam nañ ni ngeerumul Serigne Touba rek moñu ci ñal ndax rawati na nak bis bu tedd bi di bisu magal gi kon ñi ngi leni ndokkel yeen xaritam yi ak soppem yi ak talibem yi ñepp rek té di leen ñaanal ci guddigi suñ borom def ngeen fekk ko at yu bare bare ci barkem ak ci barkep borom bis bi bu lol jalle nak señ bi dañu jox ndigal ngir ñu yëkëti fi ay kaddu rek mu jëm ci danaka mom sax fo gisee ab jotayam lañuy waxtani jërul laaj moy señ Touba rek kon momum bis bi kon nak ñu waxtan ci tout rek ku ne xam na ni suñ borom dafa wax ci alquran ni wala khad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun neena ma len defalal tamkin ci kaw suuf ci ma len degeural ci kaw suuf ci xam nga suuf li fi ne bari na yalla sakon na ay jinne nekkon fi ay rab nekkon fi ay malaika sax nekkon nañ fi ndax bo xolé adama bako suñ borom joxe ndigal ngir mu sujjot bobu ay malaika ñoo fi nekkon ginaaw bako ginaaw ba ay jinne nekkat nañ fi at yu bare bare waye yalla suñ borom xam na ni du seenu cieur doom adam mi nga xamni nak yalla defal nako fi tawfiq neena ma len wala khad makkanakum fil ard ma len defal tamkin ci kaw suus gis ngeen bi liñ fi ray ci ay nak nim bare xel dong buñ ko royon wenn nak ken du ko ray manam xel kep buñ ko amon sen doole ak sen kartan ko ne xam na ni danañ lott lol ci ray len té liñ fi roy ci ay nak bi ay junni nak la yalla xel mo mënu defal ak tawfiq ji mo waral ñu mëna jekku lepp denga di fi mëna soof ci ñu wëlbeutiko ndox mi ñu def ay transport ci bir di war ay avion lu ne soof ci yalla tagatal nañu ko ba luñ ci soob rek ñu def ko té lolu tawfiq la yalla nak ne defal ñu yoni yabalal ñu ay yonenté ñu ni won li deug ak lu du deug xewal yu bari neena xewal yu yep defal na len ko waye taxut ngeen jot cyant ga khalilam ma tashkurun teewut lu neew ngeen sant serigne bi nak yalla dago defal tawfiq ci mu deug lolu xam lolu ba taxna mom bo don weur mbollem li yalla bind lepp liñu wax al i'tiraf reconnaître ci kula defal xewal wala kila sak bind la liko ci mom kep lako yalla defal ndax mo xam li tax suñ borom sakko ko motax liñ nan cyant mom moko def ci deug deug nak ndax ku ne xam na ni dundum gep sant yalla la waxon na ni shukhiltu bis shukri an tadhkuri ma khat jara bayni wa baynal askari neena sant yalla day daf ma doy seuk soxla doyna ma soxla ba teletuma dara la doxone sama digg ak tubab yi sax fat armée

0: yama yalla boole lon ñuy noni jamonom nga xamne tek nañ ma nat fu ne serigne bi natali nako lu bare bare nat yi baxal ay cin jël nañ ay cin baxal tangal ko bam ki ñu duggal ko ca boole ko ay gaynde ca gabon gis ngeen lam fa daj boy yer jassa o sakor neena amna ci yo xamne duma ko tuddu ngir tegginu sama digg sama borom yoy yep neena fatte nako ngir sant gi may sant yalla sama borom te moy cyant gi ñu nek moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ci atum nga xamni bi mi genn di tukki boba ak legi junni ak ñet témer ak fuk ak ñet la won ci gaday gi boba ak legi yag na lol nga xamni liko suñ borom defal mindeef yépp tek nañ ci seen bëk ñepp gis nañ ko waye mom itam cyant gi mu sant suñ borom nit musuko sant mindeef musuko sant té bo dello ci ay mbindam bari na fam ko wax amna fanen fam waxé ni an shaytani bi shukri fi turabi tazakkuri dafina fi iqtirabi néna manam cyant sant gi malay sant ci sama dëkk bi di Touba moy sama souf ci cyant gi mala fi sant taxna ma faté lañ ma tégon ca tukki ba nima ko fatte nak dafa melni new buñ sol alhamdulillah haqqal mubin neena lañ ci la nit kay deg lolu ngeureumul yalla la motax yow mi tok di deg ki jang khassida lepp ngeureumul yalla la mom la fessa del ndax neena maxna yep ngeureumul yalla la motax khassida yi yemut ak len batay ba ca mujju moy neena mbollem xam xam yi jitu won yalla dajale nako def ko ci sama mbind mi mbollem manam daraje yi jitu won neena suñ borom dajale nako def ko ci sama mbind mi sama den nit suñ borom mo ci la denc xam xam bu am jariñ ak xam xam bo xamne narna jariñ mindef wajhal fuadi qasinatul hulum annafihati innakal muhtil alim kon jurum yoyu bu dajje suñ borom dana def ci mom lu nekul ci kenn motax mu wax ni mu teunk ko ni liñ ma jami'a ma tafarraqa lada qatti min alkhairi wa safi alkhalada mbollem la daj la tasaro won ci aw yiw ci gaayu bax ya neena suñu borom dajena lepp defal mako ci sama mbind mi sintu lakal qaza'id almaskura wala tazalu abadan mashkura motax nak mangi bind ay khasida yo xamne khasida cyant la dilako jor te neena lolu du dañ ba faw kon nak day melni khasside yi ngeen don jang ci guddigi dirub li ngeen koy jang malaika ya ngi won ci sen bir cheikhul khadim mu ngi won ci suñ bir yonante bi mu ngi ci suñ bir sahaba yi mu ngi ci suñ bir ndax khasside yi mo tol non rawate nak bis bi serigne bi nek ci suñ bir waxtu wu nek day jangale ci suñ Touba bëgg nit ñi xam suñ Touba mu yete ci suñ Touba bëgg nit ñi kan bëgg nit ñi xam kan moy suñ Touba ndax tay ji yalla xamna ni rew mi bala ñu mëna jariñu deug dañuy japp Seigne Touba amul lenn lu mëna développer rew mi dul Seigne Touba lanen lu way mëna japp ni mëna japp Seigne Touba ba loola jariñ ko dañu ko reccu Seigne Touba rek ngay japp do ko mësa reccu wa gis nañ ñu japp lu bare waye buñu déme ba ci biir rek dañuy xamni nekkati ci ay nax rek lañ nekkon waye Seigne Touba mom moy ki nga xamni lum bind rek tay bo xeye suba dang ci tek sa bat wala bo fi yagge da nga gis lepp te mag ñam andalon yaakar na ni kenn ku ci nek wone na ci example fi ñu bari ñu fi tok seen imam Seigne Touba ko defaron te xam te lolu manam poñu xetum aduna mi la bëgg wax ni nga xamni motax nit ñi top aduna ba bëgg bayyi Seigne Touba manam dadu dara manam dafa taxotono juk magña li leen taxono juk deug moy ay valeur ak jikko ak jangale kan moy Seigne Touba te Seigne Abdou ak ngeureumul yalla te Seigne Abdou mi lolou moy liko tere nelaw bu ngeen gisee muy son waxtu wone moy dafa bëgg nit ñi jariñu ci Seigne Touba te nit ñi deugar bop Seigne Bay Diakhaté dañ nit ñi ma gis jariño waxal jariño defal loy man di def yow de ko def ngir yalla dal neena waxna ba son waye nit ñi duñ ma damel dañu xamut Seigne Abdou lolu moko dal manam dang koy yeureum waxtu wu ne mi ngi jël yitem ji diko sonu ci nit ñi waye nit ñi deugar bop rek kenn xamul lu mu don waye nak dañuy rafet ndort xamni li fi yek ñu melni ñi ngi fi yoonu seigne touba yu jam rek mo fi am ndax woor na ni ma bu seigne bi ñewaton du soppi ab jotayam ci wax ci jëf ci lepp ndax fepp fu am mouride nek ci aduna bi tay yaangi yek njariñam muy ax ci yow ndax mi ngi wax luy jariñ minde fi di lañ ko digal di waxtu wone mi ngi jëm kimta lay kartanam ba fa kartanam yam nga xamni suñ da ngay xamni suñ borom mo neumul aduna jak waye yalla bu namon aduna jak nit ñi dañ lay deglu xam li nga bëgg ñu diko def ndax man amna yaqin ci ni manam lo bëgg suñ tuba def ko o mu ci lumay natable ndax bëgg moy jumtukay bi gëna gaaw ci digënté nit ak nit fim na ni li señu blad waxon neena aw fa sax boko bëgge mu dal di lay mom bo gisé nit bëgg nit lu ne mu koy diko yanu diko yëp lola yow ya koy yërem waye mom du ko yëk sax nit dana bëgg fi jigen di jaay ay auto mak di jaay kërëm lu ne mu diko defal nit ñi du ko ci yërem waye fekk bëgg gim ko bëgg rek rek tax légui nak bëgg gim bëgg señ tuba mom mi mayna ko ci señ tuba lo xamni mayna ko ciir bo xamni ci señ tuba lu mu bëgg señ tuba def ko nit dana juk di dem ci ay mama nak dugg fu ne di wëndelo di bëgg ray bopam waye señ tuba lu jégué la xolal ko xamni yëm manam kenn la señ tuba yëmeli wut señ tuba ak dara jégué nako lool ba nopi dana ko leggeyal nga top ko boko defé li nga bëgg señ tuba dang ko am ndax señ tuba lim fi bayyi muy dekkam bi ak njabotam gi ak dongam yi ak li taxone mu sos touba muy jang ak jangale yoy yep da ca don jeurign jo xamni yaakar na ni ken fek ko ci taxaway yi muy taxaw ma xam ko nak lu upp ñaar fukki at nga xamni wax manam nang ko xame won manam lama ko xame won ci 2012 wala 2003 lama ko xamé won ba légui ni ci ngoy fekk ndax nit ñu bari dañ nab nabi ba aduna soppi ko rek ñu nekk ci lanen do len deggat do len gisat waye lama ko xamé won bo ñëwé man de fekkewuma jamono señ bi waye lama da degg ñu ni mom la daan wax diko def bo ñëwé ci jotayam ba ni ngi koy wone ginnaw lolu lay wax diko def yalla rek tax ma diko séré kon nak jamono ji nañ gëna gorgorlu bu baax rawate na génération bi nga xamni ci ay réseaux sociaux lañu nek di am ay kilifa yu bess ci réseaux sociaux di ci tak soxna denga xamuñ li xew gono yu bari dañu rër ndax lu baax nak lañ ci jublu waye nit du gaganté ko ci mbedd réseaux sociaux kep ko xamni ca ngay jappé ab sëriñ do def lo deg gem ko ndax jamono ji dafa tollu fo xamni lu ne nitan koy def ngir am dara bo deme ci resoso yi amna ño xamni ay docteur lañ ca yu maga mag te xamuñ dara bo ca deme amna ci ño xamni ay milliardaire lañ ci facebook bi nga japp ni ñi duñ jéxal dara te bis bo deme seen nek bu tawé day sen deng amna ci ño xamni dañuy jël diw sax seen tour dañ koy sansé genn seen fami bok ci banen fami ngir reub dara ngir bëgg dara kon réseaux sociaux yi lamuy woné dara du ci dëgg waaw la cey dëgg nak moy ka nga xam mu woor la nga xam ni ki xam nga ko mu doy la lam la cey won dëgg la waye ko ci xamut xamoo moy kan ay kapital la rek dañ lay xëc di la reub ma nax la mom mi nak da ci def liggéey bu am solo ndax lepp lo xam ni gis nako luy gakkal deru yoon wi ak lo xamni day tilimal yoon wi fasasa dana ko dindi ci aw lammeñam bu ko mané wala mu nakar lako ci ab xolam wala mu nakar lako ci aw lammeñam ba nek ba ñepp deg ko wala mu solo dalam dem dindi ko lolu motax ma ngi denk ñi nga xamni dañuy nek ci internet bi mo xam ci TikTok bi wala Facebook bi ak fu mu mëna don rek ma ngi leni denk ñu diko bayyi xel diko diglu ndax deugar bop rek lañ def waye waxtu wone mi ngi leni wax niñ wara comporter wo wax len niñ wara mel kon señ bi bayyi wo njabot gi responsable bi nga xamni señ tuba gal nako ci sa kaw ñun ñi ngi séré ni la la ci war lepp yang koy def ndax waxtu wone yaangi wax ak ñun do taggo ak ñun ben yoon ci guddig magal lañ ne li ñu ne ci magal gi la xam nga nit ku ken waja rajulun min aqsal madinati yasa khali yaqum ittabi'ul mursalin ittabihu man la yasalukum ajran xam nga ku joge fele di leral nit ku bax ngir muñ mëna jariño ci mom loolu dafa bok ci magal gi su ngeen gisee may insister di leral Seigne Touba buñ né diw baxna da nan ba bok ya ko wax diw dafa bari xam xam baña xamako wax diw dafa am alal baña borom alal ya ko wax man mbok la muy séré luma xam nak té worma té tay ji man bëgguma loolu Seigne Touba tay buma faatu won len dong la bëgg ñu séral mako ku bëggoon Seigne Touba la bëgguma dara worna Seigne Touba lepp am nako ñekuma dara kon nak damay bëgg nit ñi di jéma mëna jariñu ci sëriñ bi ci jamono ji rawate na ñun ñi nga xamni ay ndaw lañ nañ ñi roy ci ñom baña mujjé pousa bi mu rër buñ top aduna ba fatte ñun ñoy ñan am nañ ay kilifa yo xamni fekk nañ fa magña ligéeyal nañ magña xam nañ fa magña tégon seen tank kon nak ñekkuñ ay roy way ñom ñi dañoo and ak doomi Seigne Touba ya bañ jaarale leen fañ leen wara jaar kon nak nañ xamni yef yi mi ngi fi waye bu fekke dañu yakamti adina ba tax ñu fatte lañ doon su boba dañuy perte rek ndax ñom liñ am ci Seigne Touba liñ laq ci Seigne Touba laq nañ ko ba nopi kon nak ñun buñ mujjé posé bu mu rër nañuy xol ci ñom di roy ci ñom ba nopi wagar leen fonku leen tegg leen fañ leen wara tegg doon seeni bayfal buñ nangu kenn ko xamni da ngay ñew bëgg ko yak ndax bari na ko xamni la ko nakari ci señ bi la ko nakari moy da bëggono melni njabotuk señ bi wala mu bëgg melni señ bi melul na ñoon lool da koy nakari te loolu señ Touba neena ci wajal ngay dakk qulub man lam yuhibbuni ala wajal wala yulakhuna maramu wala baba neena ko xamni niko yalla def neexula neena sa xol bi du juk ci tak di metti te li ngay bëgg du mësa am
1: wajal
0: moy stress wa kon mbolem ñi stress na nga xamni li leen ko tek moy bañ giñ bañ Seigne Touba wala soxar giñ ko soxare lolu lu mata moytu la kon nak nañ gëna gor gor lu wat bu baaxa baaxa baax gëna santat Seigne Touba bu baax bisu magal gi bis la bo xamni murid bu fi tew manam bo faatu rek mo la ta dem aljana barki Seigne Touba mag bis fi Touba gi ko fi tew boy faatu di dem aljana kon lolu koko Seigne Touba defal da ngay gëna gor gorlu xam li nga am kon ñi ngi leen di sante di leen gëreem di ñaanal señ bi mu yagg fi lol te wër ba mbolem lim yene lepp mu matal ko ci barkab cheikhul khadim wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mu melni kon señ bi neena dañuy sante rek te teunk ne ginaaw be nuyo bi ak cyant gi cyant gu matale ci mbolem talibe yek soppe yep ak dekkando yi di ñaanal cheikh mohammedul muntaka mu yagg fi lol te and ak wër ne te suñu jéggu yi ñu joggé suñu kër ba ñëw ba fi ba kërok ñuy déllu jéggu bu ne dina and ak ngeureumal Serigne Touba djegu bu ne na and ak ngeureumal Serigne Touba yalna djegu bu ne and ak ngeureumal Serigne Touba jere jef mbacke amin mbacke amin ne te rafet na ci ndort lol ne ñu fasale ñi nga xamne dañ doon ñew te yam ci yoon wi ñu ñaanal leen ñeggulum yalla ak yermandem te ñu téla gis Serigne Touba amin na ñek bitim réewit te amone yene magal si te am galankor ba mënu ñoo ñew yalna Serigne bi yéggal senu magal ci magaluk Touba gi mu melni ñom ñew nañ fi magale fi ndax ñaari magal ba ñett mo am